Kare kare fanto na labiya kutuje. Shop shop. Kare. Ha. Bana musibya mutiye yobakagwa. Amaina ninze moniru ndidye. Nechi kandi mwise kada masuri. Baba nzala muzeyi bumali yafa. Mama nzala yezai tunakalira ligo. Ngabani naze nina mulalati kuchika. Era mama nakalira nkwe yanziza ino. Webali okunzala nze no.

0: Mulanku abebu sesa abantu bebu bongi abantu be chiwani abantu be na mutumba abantu be chigalama abantu be jaruko
1: bagenti na munkana geyo ya fadi
0: abantu be na munkana gao ba ya fadi nze kambete bwete na munkana na mbale
1: we na roje siga na munkana ga
0: na munkana ga
1: roje siga
0: na munkana ga minani na mbale abantu be na suti awo kaliro na bitende banada mwena mwena mwide ena mungalwe abantu be kagete abantu be muyira abantu be bulubandi abe buniro buluza bano bambale nti abantu be butiyabule abantu be bumozi abantu be rubira
1: mission inte
0: abantu be bubala abantu be idudi mutawuni abantu be busesa
1: abazi bufadi abo
0: niye banamba
1: bugweri abazi
0: mona
1: bugweri abazi bufadi kakuwakana
0: hapana
1: kati ndi kualile bitu ndu wanu wamanga abazi bufadi
0: kati wafuga. Chendi kukovera
1: ulira
0: chendi kukovera
1: ulira ndi kualile bitu ndu
0: ni bugweri yene oida kujewuni
1: ndi kualile bitu ndu fadi biafuga bugweri ya fadi
0: nkale
1: bofe bugweri yona yona buli chitu ndu chitu bugweri chuwagira fadi
0: oh baba
1: tuire na mutumba busiki
0: ya fadi
1: ya fadi kati kwa tuire chiguru
0: yesebo
1: eyo neyo na mbale
0: yebo cheire
1: awe na bitendao kalunga miao waba wanu wendi kukobanga na munkana gao awa wakizi bafadi bali yao waluwa wana mena munkana gaba kuze tiketi makumi asa tunaditi
0: abantu bebu onda ndi kubalira
1: awa wala ti baja kuida
0: baja kuida bonda na moni baja
1: nandi
0: kuida
1: kubeda. Zeni kubela, tuwe mjo kwe sudia, aba waladi baje kuida.
0: Mwana, uobo idukireche alikuminji zika denirutu, yetuwa semba yoba gano. Tiwa anioge ile nsonge yo. Abantu baje asomboka.
1: Kati ulida, abantu abe kalido, bafadi.
0: Kale sebo.
1: Ngusiba.
0: Kale sebo.
1: Kati wabantu bojo kuba nabo.
0: Choko babo gire nga kunorula moji, baba ile baga.
1: Bako bienga fadi.
0: Kale sebo. Kale sebo.
1: Oke ngati oyo muniru aja kutungu kaga moge yegeze mulurutu yo ngati turuka.
0: Tuile yo mundongo.
1: Kale, badange kasoke tukube muka kemba kamulamu kano. Kemba konka.
0: Luachi kwa wako, luachi mulamu.
1: Iye, luwebisera.
0: Luwebisera, na atero usibula.
1: Yes, sebo.
0: Mba inenzo buwa vutibu lwa ile mali.
1: Oye, buwa vutibu lwa ile.
0: Ime tukube mlamu.
1: Ye, kari, chizitabuzi.
0: Udi, uluwe mbolo rwabi ya fayo, vya stole ya abula mbwa.
1: Mlamu, uluwa mlamu. Uwa vutibu lwa ile.
0: Yes.
1: Ye, kari.
0: Ila ubulina na malubo zigari gakari mato.
1: Eka tuluku uwe.

0: takwa
1: kubanga ebintu binsobeire
0: bitiate
1: nali nchirogoza anti twakoma kwolwo era nga nchidi nti twesibula
0: kumbe
1: ngozi za mina mulese mumaka
0: aha
1: ni Fatuma ye na Kalumba
0: gawerekera
1: aya alina obukodyo fanta bwankola
0: butia
1: alinda mwine nga ajire kunsulo
0: olwo
1: yayambala obumpi ayenda kunkema
0: ate nkwidi
1: noluisi ye bisamwidiro yambuza ati mulamu oli kumbona
0: kumbe
1: samba ebindi aidino kunkoba
0: atya
1: kyetwakola akolo nenda tukiremu
0: ekiriwa
1: basada banange ebinsobeire
0: bitya
1: tindi banange bwe mba mbikola ndiitya munange okufiirwa Fatuma
0: mpola mpola
1: natya munange okufiirwa n'Amina byona byona bintu birungi ataka fomu iguto tikaluruma chitufu muna virili waka basada banange nze nsibwire tachipulo ono na konkoine ndama na mwene mwende tenkania kane yune henze mbali ngeku kare ndeka wama mula mundeka
2: nena mungana wondeka atyakwa na mwena mwena nena mungana
1: yenda ndeka mkobe mula mwandeke
2: yenda mungana wandeka atyakwa na mwena
0: kare akembo waketa mula mniru we nao
1: Yes, sebo.
0: Stole ni wale oka atuwaira.
1: Yes, sebo.
0: Tutuidiwe bia awera. Bia awera wa.
1: Ndini mula mupati tu.
0: Rufurumali.
1: Ndijia luleta. Wakuba tachi ya ndila galagale. Ya ndinga kumpia itachi.
0: Be. Mniru, tukole tuti. Ulewe mbao no. Nenzo tuongile stole. No. Ndate gera.
1: Ndini pati tu.
2: Mlamu onuwama lawa mza. Mlamu
1: umana. Ndini pati tu barueta. Mlamu webali mkwe yanza. Kuba wangu mizamaka. Mbuli muganda wele ya yene anganti ya vwewu
0: Nga mugumia maka
1: Nga mugumia
0: Walai, lutuambe lutambule lutio
1: Iye, lachite wechiri Ulilo ya yene anga vwewu Ngona mugumia mkubati muna guma Babo litola kwa mwami Opo chite geire
0: Badange, mneke iteku Walai inaga mazima
1: Mula mpati tutuja kuhira naruo
0: Tuenda pati tu
1: Tuida kuhira naruo Atiru wakubiri Tidi unakulwenja kuhira gana Yenga tuandi Lunaba lukali Kupatu limuangubu kwa kutekashia
0: Aulita kuhira wanukozi wano tulimute kateka Luo yendo Wanko utifana ni kuenda kuhira wagizi Mayankuba kwa ula buyaka Kwa tulimubato ya kuruani daba wagizi
1: Yesebo
0: Wagizi na bajosa lao Ani atuala Ente Edatika liriana
1: Ayengebi ya siriasi Nenda okwebaza abantu abange mereere nga bukoli bulaire nenda ino kubebaza bebale nti ba nsigaire nga bange mereere kisera kyona kyona
0: munire
1: wanje
0: amazima galindi wakubolwe mbaluno
1: ololwembo era bwe bakobanga muzaale nga Aji toli funa ruwe mbulumena kwa mzae Toli funa paka wena nunia Butuwa nunia mlamu oyu No msaado yugweba kukobye chief Eddie Ya kwa hati chinokoloti Kati tulinoru ndi wetuli kuleta Luletu jakuba lusesa kufa kumtandi kwa paka kuhua
0: Kale amasimu ndi gabona gali kundita Ndi kuenda kuba ngangimayo matono gati
1: Matono
0: Muni ruweida asibule
1: Yes
0: Oluwa alero bana ngimu natoso niwa Luberudu na kuluwa kuba ngatutuba Kubela ante katika ngwe dijo kube na mungalwe Ticket ditundi kwa alero luonka Oluweida emisa na katoba nga Katadi wela saa wadido Ngoka F na ticket yo Teka banku miditia Mkumita Nengelo kusima manager shirafu na mungalwa o Nengelo sima mzei sirinji na mungalwa o Nengelo kwe bazaba ntu abe na suti Nengelo kwe bazaba ntu abe walugome saidi deyo na mungalwe Abantu
1: Yone liyo walugoma Ma endidi walugoma waifu bukoli ya mbuunga
0: Yone liyo Walugome yo Nengelo waluga katunduka Mamweta walugoma ndio dizena ntelovu aku ne labide bitu
1: okay.
0: Ainga basa abantu be mwe namwe nambende na abantu be na wangisa mwe bale kutsi mwe bale kubayo abantu abe busembatia abantu abe na malemba abantu abe na mitende mwe bale na abantu be kalido mwe bale no luka abantu abanga abe ituba mukoba mutia abe ituba mbende ino mbende ino soke mfune mukwano bango kubyo kasimule kaka abandi babitemu hello wansebo
3: Wevalo
0: kuhulirisa
3: Wevalo kuchatuyo mniru
0: Ali wano, ali kusababu sayabu wagizibwe mekui kumine ibidi
3: Eda afo kuko na kuyale ye waifwe no chigalama na mkana gala haku mbitu kana wano chile remo waifwe
0: Yesebo
3: Ayo nga nagalia kame mbitima abangi
0: Nani ono?
3: Ono kachado chile remo gani
0: Okali wevalo kubangolio Wevango bise muku oleka kwa bandi babi tamu mbudashikabu nobu sige ireyo Hello
4: Hello DJ Fanta
0: Wanji Wewe bale kuulisa banange.
4: Ndi mwagizi wa Royal mwae ndi wanange.
0: Oli wana wangisa?
4: Nankwanga shani.
0: Na mungalo jabayo.
4: Njaba tunenda tiki.
0: Ngeimeka?
4: Ndai 12.
0: Na mungalo oli mwagizi wa Muniru.
4: Wa Muniru.
0: Lwaki nne kibuzo? Wacha abaka zo musinga bunji mumbeire muno muwagire ino Muniru.
4: Nakia tukubira mulangu.
0: Ei, ndo zanti okwambala buno busuti bwachi usabulika sera chivobona mu matira.
4: Anti era bunji atukubira ino wembo bulunji. Yes sir.
0: Kati mpegano kulwo mukagolu idaina kodomwe zinga 12.
4: Yes sir.
0: Nendwe ide ninze njo kuba MC, nendwe ida okuboti Fanta ninze Shamimu na wangisa. Muniru akubone bulungi akubati Shamimu ndeka. Muna Shamimu ndeka. Nenda muganda ondeka. We bale kwenda muna ide muna bulwo banabo wagizinga bakazi.
5: Mbechi chito.
0: Tegezo ba wengira. Ekigambo by the way obuwagizi butandikira mbakazi.
5: Bakazi
0: chobona naba kulembeze ifo twende obukulembeze tunigirize ina twende ina obwagizi mbakazi olishitegele abakazi kachaba kusima iwe mixobo jina koze abakazi ni ba mama baife ni ba katonda baife chobona tubeta agenda kubanga watu wagira era ba mama baife tubebaza mwe baleino mwe balile idala mwe baleino kubanga mtu wagira era oba yongo ine chiruja jona nga bakazi tiba kuwagira ategera nchizila mukisa nimbye Muniru. Oboli na iduka, obovuga boda, obokola mlimo chiguna gona. Niwe liba isomero. Mama bwa salao nti umana wangaja sumira kusumiru ni baba tateira.
5: Topinga.
0: So, amwe bale ino banange kutuwa gira. Abantu bena wangisa. Shamimu tukuenda ino, kwa bale ino kuba angolio. Hello.
6: Ije Fanda.
0: Wanji.
6: Tengalo tukuweza.
0: Wai, uweleza.
6: Ali kamala mba na muda siyanga ni uliza.
0: Ari wa no Muniru. Yesebo.
6: Abdi mulamu na uzanga nao. Bafunga ni DJ Fanta kama na nikia na mwendo.
0: Kati wale kubangulio. Hello.
6: DJ Fanta.
0: Kwanje sebo.
6: Mara kwa 12. Muniru za nayo ti lokokola kuibua.
0: Kati wale kubangulio. Hello.
6: Hello.
0: Kwanje sebo. Wale kuulisa
6: oyo Muniru oyo kama ya maani ino kwaano
0: yesebo
6: binako badanga ni kule aye wewe unasana hizo vya kuja
0: kale tu yagane kwa 12
6: amina
0: kale ainga bana mwe bale kuba ako bale kuulisa
5: ne chonka mu byona byona.
0: Hello.
7: Ije Fanta.
0: Wanyesebo
7: ye bale kuweleza
0: banange mwena mwe bale kuulisa kubabulisa oyen kubera ku nti simu mubamu bana mwe bale
7: ingo bako nibura mwe kutimba sizine mungalo yano
0: wetu je kuida
7: yo mujyo kuida duzi nakuvanango ni sini ya gaucho aenda ndo mkole kwa haye ngiri na linga likwe unza mnajo kuva na likuiduka
0: ngo ino kuido kumbo nga ku
7: kujokola tinga ubisewe haye nga au tiye kuita kali yaraka
0: yes iwali timu chi
7: Zendi ti Muniru.
0: Hey.
7: Ii babo wangu.
0: Mwa mwujo jano mkua.
7: Niduzi na ina kafona yigali duzi yetu alie na munkanaga.
0: Ata nga wanki ati na munkanaga bawagizi bafadi yabo.
7: Aha. Eranga uwe na wedi nti etimu di nakuwa hivili. Imeda anumisa. Tutu sebo lakuwa saidi ndala tunatona.
0: Yes sebo.
7: Zendi ti Muniru.
0: Kali sebo.
7: Yes sebo.
0: Alikule ini.
6: Anabule kato.
0: Yes sebo.
6: Wale
0: kuwele. Wale kuulirisa.
6: Ono timu Muniru.
0: Wale kubangulio.
6: Wasugira kumkala kumbeza stera.
0: Kali, wale kubangulio. Hello.
6: Wale sebo.
0: Wainsebo.
6: Wale kutuweleza.
0: Wale kuulirisa.
6: Wale kutuweleza. Wale kutuweleza. Ino lwemba lwae.
0: Lwemba chi.
6: Ono wabu.
0: Eyo, wale ita.
5: Obwavu tibu lwae.
0: Obwavu tibu lwae.
6: Obwavu tibu lwae.
0: Njalu kukubidanga mkwana.
6: Olomaka hapa si chituwa.
0: Yesebo.
6: Mianze nwe bale. Tulizwe na mungalo nga iti nila iti.
0: Kari. Banange Muniru amazimaka nebaza. Abantu bantu. Abantu imweni mumufili. Muniru na Muniru mkobie. Muniru. Olomaliru ya kuchara ku radio. Muniru mkobie otia.
5: Mkukobie.
0: Hele liya baulirisa.
5: Mkukobie nti polo gulamwe yomba yendi dike ya luwa kubiri.
0: Na mkukobie nti nzo wa nonkolo kuvalu wa sande paka luwa kuna. Eno bajeta the night party. Bene yu. Bajiri ndi dida balambale misana Yodegele. Abandi beirela waka mangu. Sawa andala ya mwaga na mubuliri. Ya wala sawa itanu chitundu haba kosechi. Haba situike. Nenuwa jida the night party. Chivobo na. Ya bede na ambe ina mprogramu. Duna duna. Yoro ozamu. Programu yodo demuliri seye misana. Ayenu ya wida ya bede na amba ditia. Tuavire mchoku tanu. Katulikulumba paka muna amba andala. Binebigambo tibi ya kwe studia. Babula walugu chepeta Ipsos Resource. Oliste. Katibi ya kwe studia ntoja kuidabu idekuredi wano kwe. Nize na be na ambe ina be. Bintu. UCC bilaga. So. Mwebali kuuliriza. Mwebali kufula programu eno kuba ya kabi. Edabe ize mbabu zati. Programu eyo. Obu ideba yochi. Obu ideba yochi. Ya batabu lomu tuwe. Nga kumbe wile nechakiza ba superstar Muniru wangali wano superstar. Tutusebu gembe wala ba chipsi wano kama wanka waka ziba ya kumuruani. Hatiba nange mlamu, mlamu ndeka. Karo tukutumire ku. Oyo mwala wa mweta Karo. Ya kuwele chipsi wano nengko. Bako bedenti ya kuwele.
5: Ampa hile.
0: Akulisi so wakulisa karezi kanalo bakuboli kumkuma hoti toli jagola lelo. Toli kuila yobukoli ujasula bugembe. Wale oli kuja.
5: Mana
0: Muniru yoli kujatu jo wale mtu parking kuni ndo ufune moto kaburundi. Koboti yoli gorola
5: nje tufune
0: moto ka.
5: Inzo koboti yo nga ni kufaka tunini paka wango vonje mcharo.
0: Muniru tusibe niwe
5: hey. Ngo kufano ni isula mnisiri ya mjiri
0: uli isula wangu.
5: Ngandis laga.
0: Sente doli mozo hiya. Sawadino obugwime.
5: Tuje.
0: Solo gola sawadino. Kwabuti nzondo chichayo. Bananze Muniru ando chichayo. Mitu walata ando chichayo. Atuo chicha tidakante ando chichayo. Atuo ile kusente. Nzampe ile ku. Aba beru wanakozeche. So tidi akabalansi kano. Oba.
5: Olona akai.
0: Kanatu kebujiri.
5: Olona akai meka. Tuje.
0: Kanatu kebujiri. Muniru.
5: Kaidatu kwa tuje.
0: Niko gira niwe mkama tuje. Wange. Wadiwa buti niwe mkama wange. Tuje. Nge mama simu. Kari. Alikula ini.
8: Hello Mr. Vane.
0: Wanisebo.
8: Wewa lukutu uwele.
0: Wewa lukutu ulirisa.
8: Olumageme soo kuveru anika mdisi tuikitie ye bujiri.
0: Ndi wanovo wa imwe.
8: Babo yomuza datu muende ino.
0: Wewa lukutu muenda Muniru.
8: Kaya tukole ruvira. Padi ya vayo nga chiko uola huko uole.
0: Fadi yo wange.
8: Padi wo, Padi tazo uola Muniru.
0: Oh.
8: Ya mkuveru vila.
0: Ma mkubake nzira wo.
8: Era walio zira wo.
0: Kari, tudakubona. Tudakubona, tudakubona. Muniru, so koko nenga kawaba jibe ide ku. Bacharibu. Soko kusokera Muniru. Soko sime mama kuzala mama.
5: Mubiona byona.
0: Mama kubasi mubiona byona.
5: Mubiona byona.
0: Soko
5: sima nganga aliko gera ku bantu bona bona.
0: Mama kuzala.
5: Soko sima mama wanga kali wo mulam kubagwe kuzembo na gwe mbaire naye. Tuko sima mama zaitu na nakaliro. Nti we balo kuni nda emiezi omwenda wanzala. Wanta kunsi kuno kubasi ngati waliwe sandu kuliange bino bya byona byende kubona ati andi bibwine ebirungi ne bizibu byeni mfunye munsi byona byona mbibwine lwa kuba anti wanta kuchi ku dunia na endo sima mama wange motesi bya ule bintu bino chindi ikoba osobola ofuna abakazi waba no mukazi ngaye yategeranti iwo oli mwana wali mwana wa mugali kwawe yakukuma kweri kweri mubulungi sonze nini mukaire wange
0: zizana nini mukaire
5: ze nini mukaire wange gwe beta mutesi mwe wango bawo omukyalo yone yankuma ebisere ebisi byona byona paka bwana tukovao kandi ne miyaka 16 mena ira mukabiri osinkana ni mama kuba mzee yafa 1992 so mama yafuna mushoko ngeribwo idi wena anti omuntu nga muwala muto so naba ni mama mutesi oyo
0: ebale kukuma mama mutesi
5: so nendo kusima abajire kembange makumwe bale nendo sima Shafiki wakatama nendo kusima Seka mutabani wa Kayigwa nendo okusima Isima nendo okusima manager wa Isoiganga manager Abuiganga nendo okusima ko Yasuli ebikuniga bikuleke nendo okusima Mugona Munirwo yabaire kwerate sisa nendo okusima ma Yakubu manager Ashirafu nendo okusima baganda bange bene gombera kwe kintu kino abalongo abakini abebugiri ababiri nendo sima muganda wanga Azizi Vitoli nendo sima no kutumira kunendo utumira kuchia person wabe mbi ebugiri district chairman byantuyo kubagwe twalonda statement byantuyo nendo mutumira tisobola abukuloba buta mutumira
0: abantu banji
5: sobanji tisobola aba malayo wabula mikwano jange mwena mwena ye muri okwetolola busoga
0: nemirirano wanokeira
5: ninkaira era nendo batageza anti mwena mwena oba nkwatu iro batakweti kwatu ire ondi kumutima ondi kumutima mubyana byana tisobola kuloba kulamusa Fatuma tisobola
0: kuloba ko faminze nga kuloku kubiri ndi jacha zabe mbibabiri tidi obona tufilizo obu ile waira
5: nda kuira
0: lwo kubiri ni jacha za Muniru ni bazibu Fadi aiwo jakwemba mtino
5: lwo luna kuru jakuba lwa Fadi
0: ayo uli kuida
5: nda kuida
0: nza
5: na chena kukoba la chilala Fanta tosobola kunkubira simu ni nsibamu ndida
0: ndi kuenda dagana ne umuku
5: kuba ninze ndidi omulimo gwonkolera tisobola kudema
0: webali kusima muna
5: nenda kusima era mu bantu bemba ndi kusima we namba enenda okusima na enda okusima management ya ready yeno
0: busoga royo
5: ko to face zanga akaire ife twali tube bugiri aye ngo ida mu idinda muno okutambuza olwembulu wakopo timbage chi watu kenko kola daba ninja aye enda okusima management yeno nti mutuga ile obwire ngate tuzira wele chi kumiche tukola chi che tutam okutola ku kuida watu chaza twayemba omuntu okuwa obwire okuvesa omukaga pake sawa iku midino detu maliki za kumuganda wange nendo chitegele nti aba mwino kubage valedi yonti osasu ile masa wagu mba tidi sente dobo osasu ile so
0: wale mumilioni kuminaitano
5: so, nendo kusima nti mwe balo mulimo gwe muli tukolamu nendo kusima bulichinomu obeda kukasente kwa wampa obamba ile ngandie yondi kwemba waida wanfu ompa ile chikumi ompa ile lukumi ompa ile nkumi ebiri ompa mukoze itafali lya mani kubula mugwange kubabu tiyokwemba ni baba ni mama ni mbago so buli lwendi da yemuli ni wefiriza nole ke mirimo jeje wandi baire kuwavuga pichi pichi wavo ba mayuge oba wavana nkoma oba wavana mutumba oba wavakaliro waida ngo idi kulwanze lina lyange muniru nsaba katonda akibabalire kuba nde ndibagachi muli banji abawagizi bange nzira kya kubaga okutolaku kuyiya bibanumira nakubebazanga gano bwendi diye kumizina runa bebazanti muna mwino okwetolola busoga ne mirirano bagizi bange mwebale mwebale nimo mwemereza unze nzo okuvala ku koti ninchu saa kunimba mweno nimba mwero okuvala ku ngaite nunji imwe echi ku michompe bitanu byompo luku miruompe 15 dompo mtu alugompa densolo za asobola okulamu okemba akayaka nasobola okufisawo nagula kwengaito nasobola okufisawo familia yaye meraga abana basoma mumani gaimwe so mbebaza mwebale mwebalira irala nkabagereza okutola kunga katonda awine kuncho yankoba ati muniru komagano nzira buyinza busobola kulema ngakobya ati komagano iraga ali nkomyaga libanawo aye nganka aliwo mulamu nkabaletera bingi eyeka ali ntandikwa twagana ne oluwo mukaga wicheida ngena kudo mwezi 12
0: obalage kicholi nawo
5: ayenda okugulemba ile nchira mukanji terezerero lwali lulino ndi chikomia nga manager muniru bwachi tereza ayenda okugulemba ile
0: ogule ekinu mo cha bukoli
5: bwe ekinu mo chemba ile
0: gali gulira mu muniru gali
5: gula muniru oti aida ane mbere ndi chitereza bulungi mube clear ngoli gulemba ile ndi kwenda muniru oli gule ekinu mecho manager nono pamweta Waiswa Asani tika ayenda kugema kusente nti ebisemunga ludangeke ya kinumo kuba mwene ndi di frontoid Ya mwye tujire ketutomera.
0: Eh.
5: E namba ya manager njiram.
0: Jitome.
5: E manager wa iswani.
0: Owe na wene olikuenda kugula chinumu. Oina mukolo.
5: Oina mukolo.
0: Olikuenda chinumu chabu koli vle ile.
5: Olikugula amba.
0: Olikuenda muniru ida yembe. Mba ile yene yo mchigogo.
5: Ndikuenda amba ile baide bajisima unjibone. Mm. Muniru nga alikujembera.
0: So manamba ya manager yo.
5: Namba ya manager ili 0 musamvu.
0: 0 musamvu.
5: 0 mukaga.
0: 0 mukaga.
5: Atanu na ibiri.
0: Atanu na ibiri.
5: Mkaga na mukaga.
0: Mkaga na mukaga.
5: Ya sembi ayo nsambu.
0: Ya sembi ayo nsambu. Tujiremu.
5: 0 7 0 6.
0: Mm.
5: 0 7 0 6.
0: 0 musambu 0 mukaga.
5: 52.
0: Atanu na ibiri.
5: 66.
0: Mkaga na mukaga.
5: 70.
0: Nsambu.
5: Ne yeti.
0: Ne namba ya manager waiswa.
5: Yokubaku. Oboli kwenda amba ilega. Mm. Oboli kudenda kaliro. Oboli kudenda kamuli. Oboli kudenda kampalo. Oboli kudenda ga.
0: Kali.
5: Ngayo ne namba yokubaku. Then.
0: Ngatumaliriza.
5: Then.
0: Kozi sadi jiri.
5: Nti reka andogere chino.
0: Eyo.
5: Then ye yange.
0: Ngo mwembi.
5: Ngo mwembi. Katugeze. Oli kuwene. Ndori mwene nirunisho. Dine do wiro bandi na mukolo.
0: Aha. Ni kwende yu wedo yembe CD.
5: Ku CD.
0: Tili kwende ambe ide.
5: Nyo ide wide nika flash. Batemu gale. We yembele nembo do dido yu we jiri.
0: Mm.
5: E yange.
0: E ya muniru nene
5: namba. Sawe ne eriku.
0: Mm.
5: E tavu waku.
0: Mm.
5: Ate itaji avu waku.
0: Aha.
5: Eri zero. Musamvu ina ndala.
0: Zero musamvu ina ndala.
5: Zero.
0: Zero.
5: Itanu itanu.
0: Itanu itanu.
5: Isatu.
0: Isatu.
5: Zero.
0: Zero.
5: Munana.
0: Munana. E namba ya muniru wa mwembi gweru kuri lowe mbeire kwa likuenda ida kwembele CD. Olifaniwe olikwenda ida kwembere kubivulu byefe byobwire enamba eri 0 musanvu jire muko mulinda ve mu studio eri 0 musanvu
5: 0 7
0: 0 musanvu
5: 4
0: 4
5: 1
0: 1
5: 5 5
0: 5 5
5: 3
0: 3
5: 0
0: 0
5: 8
0: 8 kale abanku mire ujakuwa gana luna kuruo kubili stilu nembe ili bana ngembeleza weekend ye nunji the night party wale uluwe koma tujakuwa mkua gana luna kuruwa sunday mkadongo kamu uluo kuruwa balaza weekend monday uluo kubili ni kuchazi haba zibu fahadi ni timu ye elambe ili nteka teka daruwa mkua garuida awala ni muniru alija kuhila abanku mire shektivu minatuse anatoso ni wa dachike sabide tubisi sawu Allah wanga abanku mire banake.

0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere
1: kale dakiika duweza 46 edvire ku ssaawa 10 n'endala ed'okunja okutegeeza nti ebula dakiika nga 14 okuwera essaawa 12 mukagwa ikkiriza tutandike enteekateeka eno mu butongole tujye mu disitulikiti eyeigange eyo ewa bwana Murishido Gwanga asobole okuba nga atukobera ku nteekateeka edirijja mu maiso mu disitulikiti eyeigange
2: omukulu omwongeranga kwoti sa Murishido Gwanga
1: ng'ekitiibwa ekyasakiva wala
2: Muna bachi mwere
1: ani
2: wewe omuko oli omulangira igange ye ya mwese ya mugondo mula kwekiti bacha sa kuri sidio gwanga
3: mulangira na chigabo bacha bazinga
2: uyu buli sidika abwina ndole
1: yes bwana gwanga
4: yes wabakuni
1: wasizodia sebo
4: na sizomu mulo bano kuweleza abasoga
1: yes sebo
4: omugulo yarangira pakati kwa kasa
2: eh soko bakutegeze ndinige sa
4: Ninze sa Murishidi Ogwanga.
2: Ekiti bacha sa wachitwa irewa.
4: Omulangira ogwangobe bwa chiguru omukuru Ismail Cheyago.
2: Yesebo.
4: Ya simye yali akuninze chemisana.
2: Otyo
3: basa sebo.
4: Oluvwa inuma olokuba anti ndio mukubaka musingira okulomboda ebigambo. N'okusendeka ensonga.
2: Yesebo mukalondozi wano.
4: Mukalondozi.
2: Yesebo.
4: Era ya sima ya mpegiti kwa chasa.
2: Mukabusa busa.
1: Sebo tuulira bibio.
4: Mukulu wanero ni nze sa.
2: Yesebo. Omukulu ni sa Murishido Gwanga.
1: Yesebo Gwanga tukolu lwaka ile.
4: Kale katandikireo. Muna kuchane cha bunama mumuluka agwe bunama. Ego mbali ya na chigodi suti ya iganga.
2: Yes, sebo.
4: Eri abakuru babiri, abakuru bano babere bienda, babere nga bienda evi endola.
2: Eri omwerere.
1: Yes.
4: Baka ina kuncho, bajia mkui baku, bajia kuidwa kumwani. Emwani deba jire mumusili, gwa mkuru chisubi, ono chisubi mga iga wabulu liboni, abo mwigangi eno. Taka haribo bajiri okuru le mwani, bamalo okuru le mwani dawe, nimisho lenja batu ye yaga.
2: Otio?
4: Taka haribo kuenda okufuna bajia jivateku, sawo vile dogu ilogo.
1: Yesebo.
4: Bateku le mwani dawe deve ibie, baditu aliewa na aditana. Taka haribo proseso yoku bilo mtuwe isimu basi, unguse bifuru siwa viza kuingira, waboda ya atuka. Mkuendo kusiva kubago neguwa batiami ya bebu na mao. Basobola okuba nti banabakulu babavuniza babatudda mu mboko babatwala ku polisi ng'embeera tiya mulembe
1: Ogwanga
4: wangisebo
1: batyamye nababatwale ku polisi bene
4: batyamye nababatwale bamaze okubatudda mu mboko
2: nga babere n'omukisa batyamye okutuusa
1: babere n'omutima omulungi
4: n'owa boda yagedde okutwala ebintu bino yene yagemeibwa
1: yesebo ayi wa boda azira musango
4: Omukuru wa soko omu hivyo na mamweta muzamiru
2: Ojo
4: Ya vene ni Rashidi Gajame chono kubanti wa jwata kisubi Mamusina mwa babidi Ibafu nga itano Aya nga balinoze mungeri ya gadiku ya ngalipa ubi ile mfurule
2: Yesebo
4: Demi ya songa hindi yari joku londo laku Isi ente vyo na wele mwiko mwede na kuisatu mamweta teziko masaidi
2: Wawa
4: Chapa sunu wachalo chavu kaina abelenga kuomuka ile Baja meiso mokuwa antivalunda yesi mbao ni musumberi yabu Musumberi yabu yalu weni yale muku chapa sunu ingo wendi pende mchono Keziko Masaidi Keziko Masaidi yakoba atibeti ikiliza gananavya kwa mkuru onda Ele chalo chavu kaya chafu mila kulisti yali kwebiya renka gano mnana Ebiti sabozi yokuwa antivira izaba kule mbeze bavyo ukutu usanga isi Mazo gondole nsonga dino Somo na fegati Bako le soru kudu kudu kigomu wole na kalamao Bala ize vya alo vino Elime vya fumila kulisti edari kupetition Ayo mwono mkuru teziko Masaidi Uwebu kaya ya kalambia Koba atibe Obati ya paso ni musumberi ya Bala ile stampu tili kujigayo Mkuru ya deme na kustampu Yavuni zibana vyo kwe linda Yavere mwiko mwere na kuisatu Ere ya gemi kwa kuyatu waliwe uwa woyo stampu omukuli ya haba gumite ya dema jirayo. Beka atiku ya vele gumite ya dema kujigwayo nga ayambi kwa kwa bataka mnango kufuwa mewe tupu nanga ku bataka vee kunga ya kuwe sente vima te polisi hegi angaya sivu nukupa nchie gulana ya bataka vee buka ye. Babeli masuikane hivi kuminye bibiri nga vede kubo na isente vye nsonga chemuge misa. So isente vye vamule kuile muiko mela ya ila kuchialo cheche buka ye ya baku na bataka vee yako vee vigambo bino wa manga yako wa kinzati no kukumkubo kuwa yositampu no wa isi. Ati ya teja loja ifati cha fumia kwa bebe sababu kide ukwida mungu kwa hachi ukwida mungu onda. Ati ya nami stamp mundina yu aya ndo kumutela kuwa mkono aya ndo

0: wagachi alete mutere ku mukono stamp ndi nayo soro wagachi mukumaliza omukulu musumbeli yabu yali alayide oya ni yale mwe ako bantu yabita bagubala ngali yakoze yali alayira ye stamp agizira
1: yesebo
0: so neden songe bi kufebuka yao deni ngamaliza kalondoze no mondi tuze muweze ku mukulu faizo
1: ngobatikitike sebo
0: deni muweze ku mukulu latifu mleme kasambira muweze funo mukulu gobeta kendo abudu kenda abudu na ba igamba sausi ya watu uliza ino na dada mkalondozi wa natu yenda ino
1: yesebo
0: chabazinga wabuso gafunvue wabuso gokuisania na mani kuwa katonda nensi yange nsa gaire saa muru shidi ugwanga mbidi suje iganga
2: mkale tuwe yanziza saa muru shidi ugwanga
3: alina oku lagira chia pa chama ni oku iza sitampo ni neyalo ndesa wabani isi
2: ni bakao
3: iyo iso
2: batawuni kila
3: kama
2: kuteka kalulu
3: akalulu akawa no kulaira kwa awa
2: yes buti ba sabu kaunte chifu ni batawuni kila kwa
3: eri ya bintu webi ndi bachi ya mani banu beba taidi ndi one obu kulembeze uveri katonda secondi tini wewe nkota osobo loku lembele charo akalulu kawa balaira kati wali obaleme salaira fadhali wali kulaira omuvuyo ae okulaira kasta kuwa obaba baba kuibie obaba baba kozechi olino okutayo sitampu so okuikiriza soka kufune nti iye ngabu gaba irenganga ama ndi chivali
2: jena solo kwa ungatali
3: yes jena solo kwa ungatali obono obuzi wabantu bwe bataikiriza
1: iye ndoze rimba kulembeze bona bona
3: bakubie ole bamukubia akalunga bakubawana le bakamba akalulu yakatu ala mukoti kati bana ye abamusinga akalulu abeta banafusi abe miti memibi abatendeza erabuli we mubona nga alikuogera
1: umusasira
3: abuli wa buli we mubona nga alikuogera ayogera awo ya aropa sebo musumba obaba sumba na bali oba aseka tuwa yakubita akalulu kaife tuwa kalia aya abanafusi abenkwe abafitina batu alobuwanguzi bwaife batu alobuwanguzi bwaimwe omuntu kati omuntu wabanga ali ku level eya funo bululu batu kani ku level mulangirira kitegeza nti omuntu yali na amani bo kitegera kati mpera no singa bo vataninga omusango wabake ni woli kulembera buti bana abanja abono ojaba kulembera otyanga ni boyeta abenkwe
2: nendo ko bachi yamani muleke etwe sibaku ebanga ba kusinga akalulu tuwe sitampu tuidai mbule byalo
3: bai dino ku mobilizing abo wakati bana bali jako naga ku sitampu ayi muide mumberere ututagana
2: nze ndi kuzeti yamani nga ba kusinga akalulu tuwe sitampu eye kyalo nze kusikuchi ya mani kweba singa kalunze mzina kubuku anunalo vila stampu stampu ti ya familia yo stampu ti ya chikacho stampu ti yye zina kulina liyo eli kulina liya chalo iwe chalo tocho uninga weno olimuti ya mibuti ya migo tuwa wako mkisotu kulembere so mtuwe stampu daife banaba sada baja kusumu ya bana bebe mikisa bana bende minu vetanga ba stampu dabelo sigano buti ingo ono mkolelachi mtuwe sitampu ayo ba chifu wana bala gobu na fuu
3: muna
2: sabu kaunte chifu tauni kilaka omutu wakule matu yoto ula kusitampu
3: ngaya atemu mvuniza
2: ngabu mvuniza
3: mwikomira ya mara wena kwedo kabili ata maze alifuru ime
1: no oluisi bano ba sabu kaunte chifu ni police baba nengu lagana ni bachi ya maani bano enso ni dibambala
2: batuwe sitampu kamu kwa anuguwe
1: mkulembeze unyuanyi waife tubeye tukolagana kabitu mtu wala kutia sitampu
2: kaya bata katu siku yetu bande buwa sitampu ya chitu ndwe cho
1: but engeri enango yofu na sitampu eno na engeri ya bantu baba ili babu gweri jiba wako zemu polisi bawe lekele
2: mje mtu mbande sitampu
1: balonde banu ba polisi ba junior baba lekele bajua wachia manini sabu nga tulese sitampu titujava
2: tutufaga no
1: chonka
2: ife tutiyama ato omutaka kutolera yo sitampu bolo jino gandu chief todaze
1: kale dachika esigeire ina okwere sawe kumunaibili katuje ewa bwana Ivan Kiyemba mdistrict ye Bugweri eyo asobola okubanga atukobera ku nsonga ebiri ya Bugweri mukagwa oli tulizo je maiso okubanga otigere nti kateka ebiri tambula luna kulwa kutana ena kudomu ezina mwezi guna gutandiso jampola mpola oluva kutiruira ku
2: sitampu eba ku the property of the government of Uganda teba ku the property of Azedi teba ku the property of Godfrey over Zaidi bachi amani mtu we sitampu daife tukoye ni mwatu ndanga amataka
3: ati basobo life tujeyo
2: mwatu ndanga amataka emirundi
3: ebiri ya koloti ko bona motoka ya ife ku mulyango
1: sebo tu understand
3: ngaba ko bambuwale mera sisabu
2: watu ndanga amataka emirundi ebiri
3: tuli babusogaro ye FM
2: wakwekanga abaibi
3: tukobererwa kitoli kujja kuiza yo sitampo
2: so buli kimu wachikola ife twabanga twakulinga ku buli nesonga lwaki twakuyima akalulu kigezamu kwa utubone
1: kajam yes bwana Ivan Kiyemba Ivan.
2: Ivan.
1: Hey, Ivan tiri mfuna wana.
0: Wangiona lebo.
1: Eh, hey, wasizoti ya sebo.
0: Nasize bulu njeru yeyo.
1: Eno bucheire bulu nji, bucheire butie bugu eri muko.
2: Alikiria.
0: Neno yona bucheire bulu nji.
2: Yes, sebo.
0: Mojasaidi yeyo.
2: Eno tulio.
1: Eh.
0: Omuze bana amazo kubananga abantu ababenwesa ko gwenga kubiyalo.
1: Mm. Nebizibu.
0: Nawe bemukoba ngamu bani bandayi.
1: Mm.
0: Na chikwe ine engeriye mu account ya bataka baje babande stamp.
2: Utobo nawo.
0: Na kukobera ko ina mali ina mutumba okuchaleche budonga chatana mu na mutumba town council. Jeriyo cha manyo yali alikuwa buzabuza ni kwa mtu mbira kuku ni polisi yali ajia buzabuza baida kwa mumbozi kwa hijinga wana abanta komba kukenge wabita muba naba wabise muba naba komba kwa kenge ni wanawe fulanti wanuwa kuku ogudaye daye yao baba kuku na mu wajiba lumbe basabe stampu wanu baba inyuma stampu wajiwa ile yu
2: yeah. Tuje tubande stampu daife
0: Chalo kwe beda wumpola hapula
2: Odiyo
0: Kwa
2: nwesa
0: kwa mwenge Kwa bagulida ndaye ya lukumi mkumi mbili Niba na wendu peyo mwenge mkumi Buno guno guwebi kado guno
2: Yee wala ji
0: Wala ji
2: Nkangali yoi
0: Kwa naba kanaba vainuma Kwa naba naba bakulembe ramu Tuwenda stampu Wati adibano musa adabana Baida kula mwengi ni sabana Baida kula mwengi sonoro ujibana Mwako maramara why do I stampu Chama wanyomu yaka ya maze Ufuna stampu Yala njira yaka tafuna anga stampu
2: So abataka wa mwambi
0: Mutisaa weno abataka wa mwambi stampu Mwuri mungalo Ayi ngabali kuko de sabana abanu wako akenge No wakubuka abanu wano wako endaye kuchalao
2: Ivan mangu watu wechia mani imbi yali yekweka nga ilabuile waka
0: yali nga ilabuile waka
2: awake rafu hao
0: ake rafu ya vau kuncha inu ake rafu ya vau ama vau na saa wanga ikumia waba mazo kufu
1: stampu na ya mtu sao
0: habisai sato dawile mea hawa neka
1: stampu na ya mtu sakumbele yunga take yaza
0: So abantu takuba ngambo mboyano omwende bisa ataka ina mugaso kuchalo oyano endaye taka ina mugaso kuchalo buti abataka ape budongo babo inenge kabili abantu
2: endaye eri mu amakuru eri abazo sitampo ezaya tubandira sitampo yesebo
0: abantu saa eno ha ekyalo kirikiria ebugu eri awo
1: yesebo
0: abantu banabana bamazola ira Aye, eliyo, nti okula ila kwe abantu beyo kutulamu, eliyo, biwa ye biyo kutulamu. Wawo na ati, abati ola yiza busemba, tia, na maremba, abuyanga, ni judi, achichukunsu chindi. Wawo na ati, abati ola yiza, igombe, makutu, chichina chigati, achichukunsu chindi. Aye, chukunsu, echala yizo lu, jiluwe mkubi antinga, na maremba, busemba, tia, abuyanga, idudi. Uwe, echukunsu echo, kastaba, litani ngo ofisa, bayakula angile uo kucharoku. Ba mulaiza aye kabile chikonso cha jiro gwe igombe yo ibranko yo go yo agabiligazani akavuyo tiba alayizanga oba onfunye bulungi
2: ndi kufuna ensonga oba lwakiboka itiba alayizanga go balangirira
0: bagare batitizi ole kuva kwera ati aligezo mulaize
2: basi
0: mulaize
2: ogize sajuje
0: mulaize oba O ezina ina bulu buti ono yaba na buti alekezo mulayize banu bya ne bana wakukuba kubagana nga ito bakala lenyige
1: mwabire mwe byo kwesomeragana
0: oba ko lenyige ni ife yali impa gezo mulayize kena abavuka babamwa we
2: police ti yabirewo
0: ngamuto police ni yaba police ngona akole mugu yoso okubisa ya police Kwa kwa imamuile mombali, umuile kumbali. Yoka soba mtitizi, imamuile kumbali. Na bala imamuile mwesho tingi. Ayi manuba avele gumite. kigambe kiri wena kudino iyo mu na kerere kwena mtu jeba jeba alangira ku charoko nali wa ida mwide bantu balayize ebisigaye utubiri bene mu jemu ya sorting ile era balayire eredi plastic mu na malemba sabu account nga bana bacha mabashina ba miruko abo nga Steven na muyumia yalayire iyo chamanyo we dinda o George yalayira Moses Kalenzi ya laira so baadhi ba njia wala yire mo na ba na ba na bisha ndo buliomai na stampu yeye alina kwa mlugoni ya aje mkochi diki zaidi ya vsembati ya
2: yes sebo diki kanda la
0: au ali yechini si ya vsembati ya
2: yes sebo
0: chiamani ya kamara ena kuiviri kuishat ngari gangao
2: chiamani
0: meya wa vsembati meya wa vsembati ni kanzo
2: yes sebo
0: Omwami kakaile dalawusi Webutoka Buloka po uguli mtau niyo uguli mkatali
2: Otia
0: Osubolo kuboti nzenda kusasula Nda kusasula emitu walo jiti Nzimbe u emilioni jiti nzimbe u Ndandi koko la business Yaba ibuloka po uguli nga bantu wababu zimba Ibanga liyewe liya wako, waya woyende yoido gule, ugule guya kwa mami ya kwa veta, anuwa kwa mshamu, utambuze business yeyo. Isoboka? Ama ili engaline ngele ya janga munga, ili uburoka kwa abantu wa babu zimba, nga ibanga liye babala, liya wayo, sete da wayo.
2: Yes, sebo.
0: Kwa hivyo mungu kuboti, nda kuzimba kalo kapu wako, kakonele emiaka mshamu, nga nize mwene nkaisi mwene. Kasa ni akeje msambu juwayo kukusinzila kuwa gama gara na katari kisobo kukufunu wa mtu wa mundi obwe wa sigamu uwe na uboka inaka senti oba uliku ntegera mbamu uliku ntegera
2: yes sebo
0: muna bafunaba gaigo kufa mwi gangomu kuhidene bukweli abagaigo webeida babereba linomuze batu wala kuole milioni kumina ibili batu wala kuole milioni msambu batu wala kuole itano nga kifo chitia
2: chilala
0: kifo chilala
2: ee
0: uloni bakolevyo nga baidinti na kani mti jamada tugeze ngarina ya jamada ati jamada uyu omwezi kwa December anaba avuileu alikuvuao haya atita bili jamada ya likawati alikuvuao ina baba mtu ile kwe sente
2: edo kuongeza ye kise na chali no bao
0: awonfu nyebulu unje edo kuongeza mwe kise lecho
2: ee
0: kuti muna manabasa gada ida kufuwaiga angati tulagawa mtuwe kipa sule milioni msavu atiko hili ono alemele mchifo chino majukuja ye mwene chifo chino wakonga mwene chifo chino muna iwe ife wane chifo chino ina ya kudu dawa ya kama lukugule chifo chino kuchipangisa uvuwa uli uwake tujere ye mwene lepanga ati aaa nze kabila sasura kabili ya mitu emi akai kuminevili gano mkali u kani mwene watu nakaluti ati Mwji yaba akasente yimwa akasente
2: abe irize
0: akasente akabe kiza njira nka kwira ke mirimo jange balo boza njo bano yenka bajokola bati ati a ekiri kulu yikule kuona mugali muri ya mivuyo bantu basatu basasulao baba yijinja au wonka bajokola bati kulu yikule kuona bantu babiri basobora gali na yenka yana emisango jijo begenye paka igange yo baje mu mukodi iye igange
3: Chia maani na abatola kusente.
2: Chia meya na abatola kusente.
0: Meya na abatola kusente. Ate juu kada yako kisanda chile. Ya kwenye kisanda chile. So alina hadiwa nte jini njio kuba. Chumba na yaro anayi na wanita ya mbuku lembezi. Oluwe songe yo.
2: Aloi.
0: Muna ya jiri okola kika ngaliku nanga wale. Ngawale wale kona ngaliku nanga wale niye na amatamu. Bale sebu amato kaya kadenge ya amata. Kisa uwe na aliye.
1: Alimu ikomera.
0: Aliye yale kujia kutuli. Tulitegera na mula kula jia kujia mkoti. Baka huwa kutuwa kumera iwa tulitegera baja kumutuwa mkoti. Kukua kwa imi laba deni. Mbwe wala bala akasenta ako kanjino. Mba nga unigo nikuwa lefona ye. Nye mwe na ibanga iba mga akasenta ako. Mbanga ya wale nunga tukarele mkalulu ere. So bali kuenda jasa sule akasenta akomeya akasasule nyo nsonga yu kubiri luwa chari mba ayatula kule ayatula kule yatula kule yatula kule yatula kule yakuba inakula mku mistake ole ya namutula ku ana itidi ngono ina jakulete ya mla ya kareta ayina ino vwa mwoko kisa akasenta akoba ndakuba nengeri nyo chikula ayo otole kule
2: owe kitibu angatumaliriza Uroeni yatola ku oyeni yeyirira mwami binga yali chairman weni yali mu mbugweri.
0: Yes, mwa yeyira mwami binga. Bakitoto bakubagana ngati bakubagananga. Ayenga mu buse mate tauni kanso mwana omu. Bantu bakobanti ba mbulu akubono au yavwa ikanga yembugoje mu buse mate abwene buse mate ni buse mate abantu ngo baba idigani. Nese nje dini ba muzira buza kabati leka cha mchuida kumusibaire katumuleke bwabuleke.
1: Kali tuyanziza bwana Ivan Kiyemba.
3: Of course tauni dituni bwe ditero kuba era tauni edili mu lockups of course service bwe bitero kuba mu ino mu mbere yokusasula. Chewa koze chitufu kubanga atewa mutawe wa kubanga nti omuntu weba mugema eliye na kudali no kumala mkadu ukuluwe chitegeza nti koti wabakaba ila maze yu na kuhisatu ya alibaire nga bama ila okufuna oruna kurutufu wali joku wangajia mkoti because esa wadi dinakuba didina kusui kama kumiana na mnano mtu webaba angaba molekula kochi kubondi
2: ngata vile makaduku luka polisi
3: bana abantu tiba inate kukuma mbu batamua bondi iwo kastere mateka gafuruma kastana kudiwayo na ino kuma ngamala mkadukulu nga polisi kuma nti haka tipela no mtu zemaze echi sigaire ni imwe.
2: Mwami kakaida la usabata mwedi bulu njine emivu ye jejava ilala nga katu wala vya mizano mdistrukitie bugweri yao
1: so msada amivu ye
2: ni ya kulira kukwe vya mizano adele mzano ugomu pida unga na agukulira masomero
3: msomesa
2: yali mungu ine emivu yo mwakukuwa masomero na asikila mwami ibinga samuero ni yali direkita wefe kutawu nisaidia isu kule msembati yao. Busembatia is a good commercial town abata GD ene kwiza kulairo ekusulebu gweri ene kire kigena mtu machino kire iganga kino kire kibale paka kaliro wabula obuzu bwa busembatia kizibu ino kwesiga abantu ba tibali straight but ni no mukulemezo yabo mwene tali straight. Musema tu didi ngana ba onyo oni risiki.
1: Tali straight ya tia.
2: Ati budi yali ya kubantu abo mchitundu esente. Wuno takomye kuba busemba tia bonka. Na abo oli uli na abamu gamesa bava kulia kuba busemba tia iganga. Abo kuta univene bako abo kuba tia manika tumuleke. Emyaka 10 ngoli koloti. Budi nikai ndaba kobele chindi yava kwicha. Of eh yakola.
3: Yakola tia.
2: Yazimba mwirimbo.
4: Abantu abandi bayikiriza tumukazi bwabajire mu nsonga mbwaba munaga mukaseera ako ayebe ekyo tibwe kiri omukyalo okujja mu nsonga kitegeeza nti oyoni mula mu bukalamu era asobola okuzaala n'olwekyo ezira kiisi kitonde kikazi alina kudemerwa kujja mu nnimiro alina kudemerwa akola mirimu okwenigira mirimu egy'abuntu bulamu ku kyalo oba mirimu egy'ewaka okuyisa ekitiibwa mu kitonde kikazi kitandikira ku bigambo bye tukoze sa we waleine bigambe byobutwa
5: obubaka buno obatusibwaku Women Rights Initiative Worry Bawagirwa Care International
6: Owa boda ndireti ayineta gwo kujja ku mulimo idonone kuwanika
7: so lero nasuru wati yasula kutwala ku twaliro senye gane chikolono kabiri kuso uwa ateno kutwe gulikuno baino nechindi kawala kange kona kalina kisenye gani tenga nubo bilibu wana kukasu ye ino kale chendi saba ufuna wabodo wondi akutuwala
6: ayo waboda iwobo neko ine vizibu vinji aye nina ama gezage vizibu ebi nabiona ni Sinahorn iye Sinahorn ona idida makerenda ni syrup Sinahorn akuma angolimu chamufu azibu kule nindo edodi allergies tadibonamu ate akuweweza kunomu suda oloni echikololo ni senyiga ebyo tabibonamu mira Sinahorn oire mbula muwe obwabulido oyanguwe ni kumirimo obulumiwe bulemerako jobo na omusawo obubaka buno bukakasibwa banaifaba National Drug Authority
5: eidagala lino lingizibwa era lya sansanizibwa abazi pharmaceuticals limited
8: Iwata idhi, omobi sogwendo chongulonji gufana na gutia. Gezaku, mulonji nacho hani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulonji nacho hani. Tini bine bibisi bisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobi siguli nacho, atengu waba organiki prissy bless. Tiba kola omobi sigwendo chigwonka. Bakuko lirani mulonji, nutritious porridge, bujo womulembe. Awomera abato na abakulu, ni milk powder. Amatago buunga, angali mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili. No kuzizendwa ile, okunga kota ile. Local packed chicken. Enko kwa yefe yechina waida. Enso gayen. Ngabaji parkings bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda. Kukachi Road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Obo subuluba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Iviri itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vachali na kuruwa lero. Toida kwe idusa. Amaino mukanwa chamugaso ino obayiro chidi ntuofiru amaino mukanwa otandika obutala mu bantu webwala bwala emira meji kubula neti ntuche wandikoze umaliriza chikulemie olwensonga ntyo kwekiririzamu kuba kwakendera anti embole kamu maisogo eba yatukaira nakamwendo mwendo kwewalinanga esaweyo obo kaka kaka ke abasinga bamaliriza bafirirwe emirimo anti oba tokayala mubaino atemu masomero embere no luise kosa ni performance ya bana tina chindi okulemerirwa okusoma olwo kuba ngola ekintu ekitaita Mikisajia iwe, ejo kufuna emirimo. Kali wobo yendo kuiza kamwenu mwenu ko, neisubi. Chali naku, abako gumubi ama ino. Wobo chali naku aba Hope Smiles, Kuchira Road, Plot 47, Kamu Medical Center. Wobo aba kubide ku, kunot musambu munana itanu, isatu ibiri musambu, not mukaga noti. Ni kunot musambu noti itanu, ndala musambu noti, ina ibiri itanu.
9: Royal Bingo, Zanya Bingo.
10: Enani musoka Royal Bingo. Masambu!
11: Buti sana buti, lero, ido, duzi, nirule! Ngoko nsabu anusu, mku mibili donka!
10: Chori noko la changwino! Gama isimu yu, niga star, ibine mwenda msambu, standala harsh! Zana kuncho, miso na buide, lero, ido, nirule! Uluwani ya mikisage joku wangula! Jitangale! Busoka Royal Bingo kutusi waku, PM Gaming! Yalunga mizigwa! National Lotteries and Gaming Regulatory Board! Betting kwa nifuko muze, ngera, asumula kusobu Ngobwo, nendo woza.
12: Akasano kano, tekaikirizwa ya kario kuweza emia kabiri netano. Ejobu kulu, zana nobu vunanizwa. Amataka nebi ragiro, bigolererwa.
13: Royal Bingo Masagu.
12: Eno, neya chaba zingo wabu soga. Na muna na kateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi Kumoyo.

unyweka nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude muchiwala cha apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor

0: Babu chidi, naida okwekirizibwa yenka, okuba kweriisa eva inomerisembayo, kumwidukuluwe. Kubanga na abu kuba babi ilaye tanti chifu muzukuru.
1: Na mukuziza,
0: okuva omukuza.
1: Okuva latage bwe yafa.
0: Omuku kumukuza, kubanga Yoweri Museveni mukuza, Ronald Muwenda Mutebi omukuza ogwo kubiri Kyabazinga w'e Buganda, bakabaka w'e Buganda, baba ye nabire mukuza, kitegeeza nti akalombolombo kano. Ako mukulembezo wei wango kubaku iri saifu inuma. Alija kukuba kumuidhu kuruti muidhu kuruchonka. Wabulo no mukulembezo wei wanga Uganda. Oluo nini ente kateke dokuta ambuzo mugu tatishandikile we nao. Nga president ya mazino kuwe rigambo vye. Ebyo kusasira ente bao. Chitegeke kubulungi no mukulembezo wei wanga. Oidhafu na kubigambo vye. Nga yogira kukunte kateka ya mkwano gwe. Ya vwile mpula mubu no wensi.
1: Ndikuwe tegereza bulungi obetegereza mbele kwa ya poti. Lozo libo na ambulance batandi soji tekateka. Chifu bali banaba flight. Abala ga direction yenoni wena solo kubanga ate randinga. Na aba bali mu bugundi obweproni. Is it weproni? Obureflect obo.
0: Obufulano.
1: Obufulano. Bali kulaga nga sayona yona yona yenoni yandila andinga. Sayona yona yona yandila andinga okubanga ate tuja tuwa niliza president wa Uganda. Haya niliza ichigambu chitufwe choko zesa kuzechele. Nga ona kubanonti omugenzi.
0: Omubuze.
1: Omubuze. Edi yako bati nga tulikubika abakulembeza abe nono na dala abalangira
0: abatafire.
1: Abatafire.
0: Ife ni fort fa.
1: Awumula. Abula. Isamukono.
0: Ababulanga na abaswezi.
1: Abaswezi kaina ababula.
0: Babade ife banu mubavua abanyoro. Libana abatoro ye bavuyo.
1: Deni buti abalongo bona ababuka.
0: Babula abalongo babuka.
1: So tenti je tuli kulengera sadi ne kulaga nti abakungu abakulembeze kuva mu central government nabo abechika echaba bito omuge omubuze mwabe irava
0: echaba genziri ndanze wendifa
1: omubuze mwabe irava munange nabasobwe okubanga ate bantu mabulungi no bamba irengo yedene dobu wangwa besibyo omugeire bataire ku chigambo chikito fecho kweta kanzu mulusoga
0: kanzu Eriyao Ivan ngobya da kuweleza message. Ampereza
1: message so lokwa ngategere. Nsonge. Ya obuka mabwatolo usano bulimu.
0: Ye beto mutegansoira.
1: Ah ndogoza.
0: Batiso biza.
1: Obuka ma side of say bandu ifa baganda bifana ifa babanga side ya de tolo. Sala afunye moko ekikusomoze bwakulala. Nti omubuze saa wadino. Ye bamugemye ikoneronga muto.
0: Mumiaka esatu.
1: Mumiaka amakumi nga asatu na mulala. Gasobwere okuba ku ikonero eryo. Ate yena aisiso omukono. Saadu chivaletu okuba bali kubagana.
0: Kubindi kwebyo byetujja okwetegereza mu nteekateeka edokutereka omubuze. N'okuba nti enaku edomwezi tujja kuba nga tumutereka ngenaku edomwezi 12 omwezi gwene guno. Kitegeeza nti mu nteekateeka yene eyo gandi bairi matwikira ga omukama ga mukuzigwa makumi asatu na mulala ngate benkeza bulungi abantu asatu na ebiri actually kitegeeza nti amatwikira ago mukuzi ogwo ogwandibira ogwo mwaka 2026 tigaida kubaawo nga batwikira ono
1: ali omubuze buti
0: omubuze buti wendi kwenda okubulira bulungi vurugu tunatuka omumaisao ni kumatu ni walenga tumalikiririza bulungi tujakutuka kunte kateke ya kalombolomba ako nga tujawali ku kunte kateke yokutereka omubiri yao kubanga aho nga tutereka omubiri yao wututekera wene wino kubo nani anakula obulombolombo obwe mwami omwenda
1: nga atenga nga wagati mukusomezima nti abechika ababito omugu tagaiwa ino kubanga achikola saa gadi na aliku yena afuniemo butagema gana
0: Omuhikirwa.
1: Afunye mwabutage magana. Naba mungu.
0: Naba bito.
1: Waluwe chinu kila cheni kwete. Chene zeino. Ukuta kweriso. Tidio bandibwa politika ino. Obutage magana. Bwa abantu abe tolo. Ni governmenti. Kubaluike umukise irango. Nga omubuze. Atuvire kumeiso. Saa wadino. Omukulembeze omuntu yena nane sigisibwa na ikonero lino wainzoba wo kusign of respect yena va mu bantu be
0: kijja kuba kizibu kubanga nebyo twido kwetegereza mu maisao biraganti mu byafayo ebya bwashabazinga

0: ngabali ngabagezi ngabategeza ati butimpe gani inene no mubikeno yali nga yebisoro ebikambwe mu mbali mbali eno mubiko nebe ebibali kuna ekibali ekibakulusozi
1: kai kisoboka busoboke ekibali kibakulusozi
0: eno mubikeno nebe ebibali butinga ife yetuba mwabu ya kubutunkululu mwawu lirebikerewe bibwigana buti kyali nga changu ino nebisoro nga byendasula mu bibali eyo byatulya ifu abakopi bacha bazinga baga ife katujerere waigulwere abakopi babi wansi eyo so batu bolanga mu mbere fana kungeyo era iwe chikali
1: emyaka obuvunani
0: ayi sawe nabageega geega we bakola abageega Kampala eyo aba avaba ko bakubunino nino aba avuifwe Kampala eyo
1: nifo tuba mu myala
0: abaina bu poloti mu myali ebyo koloti kantu ka muzige ebyo yagula bu poloti ya muzige ebyo yata wakayumba no
1: lati amadiga kuyola
0: azira nito iye nakoba tinazimba Kampala nga azira toyi ngaya ali mu kibugumu aba avuiva wanga ya mu bibuga bya Uganda wan
1: Ya, tusani nomunange nimbe nikotegeza ndiko ebuvunani bwazira ku miyaka esatu omumuze sadi no yali asobwero kubanga ate yetuika obuvunanizibwa obwokulunga myokulembera mu abantu bera sadi no tuli kogerera miyaka esatu jatandikira ku obuvunanizibwa obwokubanga kulembera mu abantu abesedi edetolo mu ngeri gye balina okubanga bagamu obuwangwa n'okwisaka na gansi mu ebyo beikirikiza mu abantu nga abetolo ena kwedo mwezi nga bina musanvu omwezi guweiro mgali omwezi ogw'omunaana omukama Katonda yasobola okubanga ate amukoola yamwedulula mubulamu yamuwumuza munanga mubulamu obwensena abakungu bazibangi abasobola okubanga ate bataayo obakabwaibwe obwongera okubanga ate busasira nadala famire oba endwe eyomuwumuze kwotaire munange n'abantu abawangaalire eyo okukyuka ku
0: aye ensonga edindi edijja mumaiso muiwanga Uganda omudulizi Andrew Wilson Orlando omwidi bulungi
1: na yikulumiriza Dr. Kizabesi
0: omudulizi oyo yavawa
1: mu America
0: omusaada kubawa ekigambo wakubuti baba ngachi baino akasira kabuti mbuwali wo ente katike denda buleda akulebwa
1: nga digendelirwa moje
0: mbuyawo amagezi batambule bawe obutwa abavuzi abenoni mbeta ba pilot tiba driver babawe obutwa abavuga enoni ede kitongole ekizibizi kya Uganda People's Defense Forces
1: babawe
0: obutwa bafe wali wente kateke iyo
1: ojasanya obameka ojasanya obameka
0: chokanga tinte kateke iyo yonka batu mbutu bali bateke iyo okuwebwa okubwa bum kafe javazi ekikampale iyo abo ba minister ba imwe abakongo ba kuno abageega bafwe ente kateke yo kulumba government ya kuno yeiganga ngaba ku bino ni ya basabazo ba na bakola business abalambuzi bajikube baji sani obalete mirere mbe tutandika okwekalakasa mu Uganda
1: ye ayi ndi kwenda abo za ku kintu kirala kanje boze mu kungafala Orlando Wilson
0: EW Many witness.
1: Obudulizi obo gwali kubuwa. Aidinga muyekera. Olanda singamu ebirozo bikoma nti Olanda inzo singamu M7 ebya security.
0: Ati gango kobere.
1: Okubimana.
0: Orlando okubyo tti muyekera.
1: Ati muyekera gwali kubuwa. Mwami M7 because ni
0: alikuwa muyekera obudulizi.
1: Kumpira.
0: Alikuwa
1: government.
0: Ati gwali bwaku muchi.
1: Anti muyekera ikayole senior.
0: Ani sini ya kumwini.
1: Mwami M7.
0: Ole ya bashi.
1: Ebi ya sini ya. Sini yoli teye. Mwobi yobi okwe rinda. Tuwa jigeza kuya Dr. Kizabesije. M7 mungi. So, Orlando yena. Tidi yoba gwali kwa mwidi.
0: Ayi nzo kuwa ngali kulimba bibie. Nga bibie. Nga bibie nga Orlando. Bibie nga mtu. Chene yalo mjiwa government ya.
1: Waluwa statement. Gari nda President M7. Weli chini bako wabulungi. Wabanga kitu for Orlando. Azira mukangatiba mupanga bupange kuida kuigusa budulizo obo ngolanda aliyo weilala president msebenu amubriefing ebyo
0: olanda aliyo
1: olando ngatingati mupange bupange ngabya ikogera byailala ngolando tibamuleta bulete ndi dojo yogero tinoti president msebenu wa statement
0: katugeze mtu nimubya ifo muzinalo guzirayo nganani amuleta
1: Aba government ndio bluza iko bugara government.
0: Eya Kenya.
1: Eya Uganda. Eya kulembwa his excellency yori kaguta msenga.
0: Nganerese Orlando.
1: Orlando.
0: Ati wo bodulize kukiza
1: byese.
0: Tumukolechi.
1: Anti tumuvunane.
0: Echi.
1: Ngogwo kwenda okulya munso olukeno okumutereza.
0: Nokuita president.
1: Nokuita president. Aiwe abango Orlando, eh? Ngabwa abiganya ngabyali bitu fundi bayi ni Dr. Kizza Besigye, yede ya meeting abana Uganda abamu tosa ku intelligence bituko kutuka ku president. Mwami 7 emyaka jya kamala mu byo
0: kwili ndo mufelote. Chichendu kubuza, banabandi bebako bati basoka bavunya Kenya, ngabali kutekade ko kujyo kusinkane e Kenya. Asa tunomukaga. Bamala babali kula. Ni bani.
1: Mwami 7 yo
0: abatwala wabo, bali uwa bali kuchi.
1: Buti owa na Mwami 7 no mtu atagezesa. Okumfana bulungi kwa basa tunomuka gabibaga masinga yali yo kitu funga chali kitu funga bajina byabu yekere Kenya singa kuzana ilati
0: echi kwole kubusa busa
1: mbi iwalino ino
0: ori kubusa busa
1: ino mbuse mbiro ndi 12 ku 10
0: songeri mukoti
1: anti titwenza ino jogera but mwami mseve ni gweji gwendidi tasobola kugemanga gali ojire kuti kuwege kutendeke bwabu yekera oide Oide otole ku government ye.
0: Yamara ya kule kula.
1: Ya kule kula. Wanubale tobuga labu no ADF. Oide kisa chabu kumire uwe. Amaida atandika okola Aida ku set of the nation's address.
0: Uwe wa.
1: Entebe. Kisa chabu kumira yo. Oide kisa chabu kuma. Batuko obuleta rwaki tula. Kisa chabu kumira rwaki tula.
0: Machali.
1: Michalo. Batuko okubuleta bwide bwo bwo resident batu wambanga tukalibana batu. Odi ekisere
0: ni wakatuleria ikomera.
1: Ah bezire ikomera but interrogation yali ya yonabo. Yije police them seven ndoku interrogatinga no bwano.
0: Etaberia ikomera lwako amaka galiro akatulati tinagogwe wanko byintiga mukulembeze mabawa bagali gatya.
1: Anti aye.
0: Amaka gali simple galiro tiga muntu wabulira.
1: Gali simple. Aye interrogation ye nabo. President them seven ku meeting abana bano. Okuwa yamu nabo ngabasa chuite bakaba muletera. Iya meeting yali wakitula. Yes. Interrogation ye nabo yali wakitula. Yebaba mutwali wedi ekisera kibabe yakoba mbadde nabo anombali
0: bali ngokirani bayekera bayine
1: ngayikogani bayekera bayine
0: abedi obuyekero obuto
1: sadi nokoda kwa kayekera akatakaga obuduliza akadi yafu yekali
0: eh bwabulawo
1: tubabone kanaku eh nkobera kwa muyekero muto wedi yafu gogulira ko kuba obuduliza
0: ngotwele kumukuru
1: ngori kujamira mukuru
0: Ndeta yoko wundi
1: iyeleta yoko
0: ndeka Oliku yai sebantu chabazinga wabusuga chinana na mnana katoneze mukaga wabusuga Royal Pharma Radio yensonga Eirobozi liyamuva bugwe liyasiri ni nze Ashraf Waman ndino omukulu ino zaidi ono tulikulu onsabulunji nsonga kunte kateke dhokuiza omuguta gwa omukama we toro oyo nyimba rukidi kabamba igu okusinza kunte kateke diri wale kushisawe cheno niya chentebe the kutegeza kutegeze nti amazima gene basulukale abo kuchisawe cho bamazi okubanga basimba bulungi eniriri munkola eyo kulinza wansi emundu nga badigemye bulungi wa iguru bali nzumuno omunwa gwayo wansi kudimo kunte kateke do kulindirira bisigalira ebya omuguta gwa oyo nyimba kabamba rukidi iguru butimpeka numunte kateke eyo kitegeza butegeze nti akasira kuna kuna mpaye kaga tunasubira kubanga enoni eyo ayida kuba tenge tukao tubenga tutukutegeza ente kateke dira ku mukurembezo weiwanga neido kuikiriziwa yenkao okubeeriso eve inuma eri yambuzi zano message ati mulangira
1: Of President Museveni. Yee. Yeah. Mulangira imukurembeze oyiwanga atwalira muno mulangira.
0: Kaya bulangira.
1: Ige bako bantu obulangira buli wansi wa political wing mu Uganda.
0: Eh? Ambuziza. At President Museveni ngani?
1: Ti mulangira aye ngo mukurembeze oyiwanga. Echi tola kwa kabuza. Obundi alemererwa tukao. Butyo bona abechi kakodi babito kodi bachi. Eh? Kuzira ajaba unamwami Museveni. Ajaba omlalati.
0: Baida kubawo.
1: Ni mwami Museveni? Baida kuida luvainu ma. Baida mtu wala mluvili. Baida mbonere. Aga ajaba agati. Tuli wanoniga babili. Njaa kuiduki zanti.
0: President wakuno wei wanga atali mlangira. Yowe ili kaguta Museveni.
1: Alija kuwa ni kuwa na kuwa.
0: Neida okuba kumuidu kuruwe guya kuza. Ilise iveinu ma. Wetuna maririkizawo baje bazinga President 7 bakuzizanga nga omulabirizi wawe
1: banji
0: asobeisa oyifewa no wabusoga kisegese kitali bansolo boje busami obaina obwene ngo bwe busamya na labirireyo ai buliru yatayo obuyambi cyansanukizaku
1: tasola butatayo
0: abe be busamya eruyere atayo mukono neruyeno yatayo mukono
1: necha diwa nokubwazibondo
0: boja ne buganda ojokoro tyeruyere oleya ola kwerere wakazingake atayo obuyambi nawe na mutamukemaku
1: yi anti nomu
0: bwe busogebula mojati oyo muntu bwange ntakabala moji banga
1: butyo bwo nomukulemeza omuntu
0: fojisi weida mubatenga ati abona abangi
1: uyu nikumikola asindika obuyambi nomubaka yatuma nikum nomubaka amutuma butini kankoro mukule politician yena yena omutufu
0: chimsado uyu
1: politician yena yena omutufu takulaga the other side of the coin Mwena mliwa. Benti otina default lumukira yu.
0: Politician omutufu. Politician omuyayi.
1: Omutufu.
0: Chakutakulaga bitufu. Omuyayi. Haya nti ya politiking vya bintu vya abuli mbabu yae. Mkuwe kwa itagana. Nebi yu politikisi ya tigeze chituwa.
1: Halimu kukwa. Ziza chigendo cha politikisi kuita muntu. Tuja kule.
0: Uyayi.
1: Tusaba mkisa
0: kuweleza. Kweri ya mkwe. Kuitagana. Ni politics.
1: Tuwa kuchigendo cha kusaba kubufulanzi wa kuweleza abantu.
0: Ani ya uweleza abantu.
1: Ndina message mfa kufuna.
0: We kwa kuweleza abantu. Solo kuweleza baku miaka maku miananga na abandi baku.
1: Ah, njamu kalulu.
0: Balo ndabatia.
1: Free and fair election.
0: Waka wangula nebi tundu chenda waba kumisa vikompola.
1: Anti nino kwebio kweli ndebi iganga. Bilesu ulirile. Ebio kweli ndebi iganga. Tumisu ulirile.
0: We mutuka mkalulu mwavu oti luta lulu gwire oti koni azuki.
1: Habana Uganda mtu
0: mwili. Ocheize yabule.
1: Mwija kuleme sabali kujo. Tibu liyo munti yomuna Uganda muka zuwa kafuyo. Mwija kuleme sabali jokulu ondovu lunji. So tupatena gamaje.
0: Omuntu wangu ile bitu ndu chenda. Wahadema no kusanu kakumu Uganda yuwe. Wawagizi kucha chancha. Omuntu wa. Brother M7 ya wangu ya ati. Mama mze.
1: Waluwe yankoba. Adiwa t-shirt dairedu. Badi tuwa dabwele tulimichalo tuzirango ye. Ayo ujua dada kita jambala. Kwa tenze t-shirt ya mfumise.
0: Wana mfumise. Ata wana wana wapa kusuka.
1: T-shirt ya mfumise. Ata wana batoko toko baidio kugema wakukube kifara.
0: Wana batoko toko
1: bazi wino. Ojokolo tiolikuwe wana kuisimu. Nze t-shirt. Aha. Baidi. Olimu wa t-shirt ya mwelele. Omukere ya lobe t-shirt.
0: Olimu necheke kwa wedi farana ibu gweli. Akajira kaita kabulonji. Akechege gwaru wa jokto.
1: Ayi bakalu lima. Lingira. Na itakali rei sende kumbali.
0: Na gama zima.
1: Bakali lima. Bangalubi.
0: Sana toba hili. Ama kurubana echiri echege gwa. Endole wejo kubate ngeto siwa au. Echege gwa kunsalo solo denkutegeza. Eda wachabazinga bwa Buganda echege gwa. Ne utola au. Baula MBB. Buganda ni tolao. Ngabu wabu na Buganda ni busu katu ya ula wanumbitu ntundibi chagu wanyo. Ewe ife wiku wawo. Butimpe gano. Wawo. Enjire ya ndwe ili enti yo maini. Kula gabula genti ya mazima geni. Eri mumbea mbi.
1: Ati.
0: Ayiba jetere ziza.
1: Bagaze waze mugu. Ayiba sibi. Elu iba lusibi. Elu iba lusibi. So, ndiyo tinukubwa neno ni iyo. Ndiyo tinukubwa neno ni.
0: Yire muibanga.
1: Muibanga.
0: Muibanga nebiye ifebe bituwa unangati omuwa sigo ugwa.
1: Muibanga. Muibanga. Tuli confused because weidie. Hava na maulire. Hava ndibateke basigeze mposition is there.
0: Kati oliji buna. Hava sige. Muibanga neyo. Osobo jibu na mwada election inge. Yaso kange inja kubita weje kwa wandi. Efunuru gudoru tufuruwe nerwene.
1: But point of alert.
0: Nemale wenatu.
1: Point of alert. Gundi. Indicator zedida gagundi. Over standby. Wandi weide o. Eyi nzoba ngeri kujola andi ngeri vindi.
0: Be.
1: Neyo.
0: Esobo kuba enoni osobo jubunira wanonti uyu wawe ana maloboozi aye nga direction yentambla yayo muibanga omukali wengudo kubanga we nachi nongulanzo munkole yomuva bugwirike tagisamo omukugwasinga
1: nzeti ninanga kuno
0: mbungaliwo engudo tomala gavuga bavuge fwa
1: nzeni yetu tuninanga kuno wajini nako nzene tolemu sagategere tindizenka sabo wajini nako enoni
0: edine daife dama somo
1: Tutuli kwa bus. Tuli kuogera kuno nide.
0: Eno nye vitu fubieni. Nze na nivecha kuni da kuna andibo zize yue kuwa nze ndi wachalu. Weife mungu eni.
1: Eikumbia ni ngudo.
0: Mujeno nito yetahuna libu tuwe imao. Na idoku wa ire mbo zie.
1: Nalinewe nalinaibi.
0: Iyo ya jawa ya bulonji. Musa da seote wa abulidu. Tini ife vene. Ife tuwa dede mevene babi.
1: Obuzi webuli niti kuchipu ganze nidi ye kukola. Edechi maka. Napita yuwa kuna adire ngera bule ngere. tiri no wanoni
0: anti ebye noni ti amabulungi ni manager atesa aida kulonkeza ebye noni wano ti amabulungi ni madam lidiyo yo aida kokobera ebye noni asa ngobi Ivan aida kokobera ndege wetambula ona lebo tuva imoti
1: eriyo betu nabo
0: kulonkeza emboze
1: eri nabo mchiti endala baje kumpa ile bono bibabagira ku
0: Katikodi wa mwibango wote wesulike.
1: Yes, eno enzo betse beire niyo.
0: Chem kutegeziza necho. Webanga niyo. Oyida kujibona. Ngefuni direction yayo yatuka.
1: Ndiya yusadi na attention ya ndwele ya mana abantu walivye ibwe. Attention ya ndwele ya.
0: Buti singuli yetu sawo nga chitufiche ni direction na uwerinze. Ya ndwele nge visible singao.
1: Ehe.
0: Chendigeza akutegeza.
1: Aye reka itire kule.
0: Aye reka bayire kabayire karibu ne kira wala makuru nti webanga ne you. Ebe kale mu distance ngewera kungeso kanu na position paka wenatu.
1: Bakwa mu disoka yuwa mafuta.
0: Ah yo zibili.
1: Mbweje ya formula mafuta muibanga. Kumumuna anda mafuta tuwa kwa mbantu babulido.
0: Jee, ayu wa muna anda.
1: Jee, ayu wa muna anda. Amwa, nori simu tiga tuka gafumuka.
0: Tivi hindi vya muna anda.
1: Tulipa fuzi.
0: Evi wampaida.
1: Ha, ha.
0: Evi wampaida. Anda. Bimpaida buwa hile.
1: Kuchina nomina nakatonezo muka gabusoga royo radio. Yone ndo kusimba kwa bantu waife. Yabari ya saidi ya debu gaya mdisi utiebu yende. Mkulu niko balimu londa usaga. Diyo tuliko gera. Malu wakalu wakali kunioka wakabe isentewe. Nani anabe isentewe waba subuzi. Mubuga ya trading center. Sakalu kali kunioka andi saba mlenzwe mumua.
0: Ate kabili wa saba saa wadino. Wadiba ilo saba ido.
1: Kufa ido ndiba
0: saba. Saa wadino mulonde gwe mwikiritizamu.
1: Anti no yo.
0: Kukulembezo
1: akalu kutego akalu kutego kwa kwa kuvugania
0: anti wabani yenga azira ku kamogo tibandi mwesimbie ku muntu yandibire kuyi
1: ntandi sofa na mwendoza nti kamera edi kutamwino ku red carpet ya mukuru wati yali yati amire
0: wa president
1: wa president bwana abanga ali kutambula ali kuvayo nga tulikumbona nga atandi so kutambula okuida
0: tasobola kutambula ngino nye kali kola
1: kasita tumbona nga atambula obanga streak indicator dia gabulage
0: nti azituke ngino nye kari kuhula. Eja kutuka, ezole ole, security taking over, bakole viveta game male.
1: Omu anayi nzoba ngobo ila tanu miruanga, mikolo wavi?
0: Ati.
1: Eche kwekwa kugudo, uli subira bali joko la.
0: Namunjo uo
1: mtu yeyuyewu.
0: Oh, chibi. Akasera kukazivu.
1: Akasera kakusomoza.
0: Akasera kukazivu.
1: Buti wabona, ndikiriza dino nedidi nga di, ndikiriza dino madi nigetu senza mitima. Uli sinagatola nga kubuga angwa. Bati chebe ete chiketezo kubwa nga kilikuwa mtu achitegera, achikulembera. Chijintu chanki zeino.
0: Ati na ndikiriza dindi buwa angwa. Ayu wakuba. Tuwa bitwala ino ntiebi efe vya stani, vya balibi tufino.
1: Sanga dino okuno lwa, okuli mumiti mejaba, ntuwa betolo.
0: Ndikiriza disinga bunji, buwangwa. Buwangwa, weni, wali yokunte kateke doku zika, doku welekira papa. Francis.
1: Nadi wanabulonji.
0: Wadi wanabulonji. Obia ulano buwangwa.
1: Be, emiko leja kolebwa.
0: Nenda tugoberere kuniwe ente kateke doku welekira kuba mkubalangira munsi edaba siramu. Bamuzika batya.
1: Yela galiwa, wali wako emiko lejisoko okolebwa.
0: Eee. So, amadini aga singa bunji.
1: Buwangwa.
0: Buwangwa bwifwe. Luwakuba ifwe abafere. Beba afera. Bafere ife abafere.
1: Abafere baide bafera mwife.
0: Eee. Tuwafure ibi ife bicha mwino. Nzendi kilizanti chiebamba mwene na iguluali yokatunda. Chukati tidema kujikilizanti mkasa. Ewe ife asoroti rezensunga. Echo tichinto wala kukuba mwikiriza. Olikuladio ya isi bantu chabazinga wabuso gachina na mnana katunze mukaga. Wabuso garoyo fama. Eche gwegwa wale. Libo neyo emotokeyo. Dukuenda kulengera ichegegwa kubanga chegegwa wendi kusubira kale kola zikali akaido kuba mu ebisigalira byomukuru ichegegwa okusinzira eyo yebeta limousine aha limousine olusiregenda lwe motoka ichegegwa lwe panze bulungi kumbali mbali kulugudu lolwe itaka lwe kutegeziza kudimu kunti ekateka ekisawe awaido kubanga bafunira bulungi ebisigalira bya omukama chona chiteke batekebwa abantu kumbali mbali ku nguddo ni president Museveni Yoweri Kaguta
1: ikiriza ngolo mkati nikati ndide ni president yoyo
2: esawa diwezemuka gadene demisana
3: Busoga Royal Radio.

0: ngabaleta yali nga nikonvu yede motoke mbubulunji diti ekonvu edo we dey danga de yalabulunji daso kada checking katinga no bezizo mugutao ngabaleta konvu idomu sado yo daso kada launo chisa de tegreza data ambya muchisa omu okwetegreza omukuru wajo kulandinga wazira wo landi mine wazira wo bom
1: basoka kebeda kwe kebeda chifo
0: omukuru oyo yali no buyinza echavwa kutoro we lenga bali balunzi chabazinge yali ajja kuiraku amazima gene twaje okulwa tingo obukulembeze byegabule mu miku ziditya
1: yebiri
0: oluta lwa lwana emyaka dali minji era president yo elimu 7 yawe oyo awo omutira awo okugeita HKTZ kya toro paka buti ngaba kaisa chirala paka buchobe oliye kwa malobo zetoro nti eriyo chabazingo wundi
1: be
0: biriyo bali kulwana ganaye
1: nani anabo
0: malobo zago kuba nti eriyo chabazingo wundi alikuba ati ah ninze chabazinga afuire tini chabazinga ogawulire ku
1: bali kulwana gana ku nani anabo
0: ai singa chiri singa chiri wo imwe
1: aya singa jambya TV leyo
0: ya ndikubya ah oyadire no kuisoma ko nonga nizo mtu ufu
1: singa aliwo ngoma weri kutinti masage
0: eh
1: singa riye ngoma geri kutinti madema ile kuntebe
0: nguri chiri wo imwe Nguri chiri wa imu.
1: Singeri ya ngoma geri kutidiga.
0: Nguri ya bama suti balikuwe talamu chibu gejibinda munu. Buli muntu wali kubwa kuwa wamba.
1: Singe ngoma.
0: Nguri ya bama suti baliku bila mseveni ya masi mbaliku sisinkana mseveni ya aba uobusika.
1: Unoku ibo obu ibe bintu vya kingdom.
0: Singa baka tuikiro batandi soko la obu vyo vyo. Katugezi nga baba soga. Wechiba nga chitofu. Baka tuikiro nguri buti baliku kuta. Ebya apa byo abusoga busoga nebudda amabiriyo. Singuri bijabu lawo.
1: So bwe tuliku vandu kujaga chegwega.
0: Tulikuja shegegwa.
1: Helikopter likuidawa.
0: Mbaire ndi kutegeza. Omukyalo oyo Queen Mother Best Kemigisha. Nensonga lwaki olikuliranga akulukusa amaziga agamani. Bamwidukiza na makaire. John Katura moyo yali katuikiri webisere ebyo. Amazima wali wakasira akali akazibwa ino. Era bajjo okwetegereza nga bakubia masas beita omukulu oyo. Omulangiro ole gwe nkutegeziza. Happy. Kijana kijana ngoma
1: amira ngabe sibye migaira
0: bamwita
1: abe sibye migaira abetoloira ngene merera yeyiwe ababiri abali emberiti balaga kuba bene kabirao lingira lingire ne merera bali alat
0: omenda ko bote babitongole bikoma
1: ide kisoboka ironi ne
0: helicopter ye kitongole cha UPDF oba kitongole kizibize cha nche iwanga Uganda helicopter emazo okuba atinga etu kawano Elanga kasira kuna kuna helicopter ya kuba atinge simbolo kuvua kuchisawe chentebe eje mubitontu ndibye chegegwa eri kuvua entebe kuka kukasawa kayo yoto bulungi echegegwe ja kujja mu mfufu neke kitu fechoko
1: eri jalandinga bulani
0: eri kujja ja mu mfufu
1: eri jalandinga
0: bulani eri kankuba abantu chifana neke chegegwa eri kujja mu mfufu ngudo edayo nga nemoto kaji ejota ambya yotedifana na bantu abaliyo emoto kaji jota ambya ku ngudo luli tedifana na bantu abali eboyeyo nechisinga kwe inamisa era nguri kibe kisoboka batereza luguru lonto obole baluku babulunji
1: colas
0: bande chikozi
1: bali jolu bali fukirira madi
0: bazira wabise
1: bali fukirira madi
0: eh
1: so kasta omubiri
0: aye ensi una yona erikubona ebya mu maiso mu jugu ngwanga Uganda nikala kafana nikonda zi
1: so obuti oliba nekisage kire lingira gundi eriyo vyeyo ejibona ekisage kire kumbale eri bantu buti eno wanse eno ni portion ye kisage eno ni weri joku bangate erandinga
0: ekifana eche tole chitofu ngori kwendo tegira tole omutofu toja kulubira kaluzika Yabajjo okutambulisiza okutambula nga batambuza ebisigalire ebyo omuguta. Yobo otambuliza amaiso. Olingire ku maka aga abantu ababulido gafanana gatya.
1: Buto ugundi tolo wetandikira.
0: Bine bindi basubula kubanga olubiri Gaddafi ne yalu yoyo.
1: Yalu zimba bwechaga.
0: Gaddafi ne yalu izo buyaka. Nga amini yalu sani au ya tamni balaksi ya.
1: Batandiko wamiriza Gaddafi.
0: Atechi.
1: Bunazalo omwana twakoba na mleke tusumbwa.
0: Omwana ya mwagana wanunga mtu.
1: Nga mtu ya bakuza mukuza.
0: Kubanga amwagana ngaide kubugeni mwiwanga no Uganda yakoba ati omwana omuta asobola otyo obo mulangira atenga abantu bamwikiriza mga chabazinga mulamba. Ya mweta ya mchaira kubugeni Gaddafi yena ya malitiriza ngaize wana iwaka okusisinkana oyu nyimba. Kabamba iguru ya musubiza okuzimba olubiri era yata unesente nkumulitu
1: bazimba
0: olubiri. No luluye. Tibaluzimba kali baluidabiriza.
1: No luluye kaluzika.
0: No luluye kaluzika.
1: Wendi kulengera.
0: Ereka baluzi kanga oru ingiro burungi. Ebifana ni vya Gaddafi vikariyo. Siba fana na baganda banga abasiramu. Abasiramu Gaddafi ya zimbo. Mwezi kitu kwaifogu wa Kampala wale. Audi Kampala. Sano bagu shosaneri ino ba.
1: Mukalo di Kampala.
0: Bagwe tanga Gaddafi ngechina Gaddafi.
1: Eri na Gaddafi yaliku.
0: Bari tola ku.
1: Bati mubia vitabe vya fayo. Tumuiduki.
0: Gaddafi mosiki. Yavu waku.
1: So watu kwa kila saadi na bebi yoku erinda. Bagemi yate omubili yoguwa muomuze. Bali guiza kunoni. Abantu babuli dosa imwewa ireko. Abali kuendo kubangate bajaba gubona. Babala gire baile saide deche gegwa. Basubole kubangate bali indirira. Baja kuungira bainde masidi sibenzeria yu. Mwabali joguta.
0: Eja kutambula mwa kopi. Achita ufera wa kopi. Eja kutambula mwa ifa wa kopi. Abantu babuli ido. Ngebili yeyo tipi tufana na ayinga tunino kukiriza anti afiri mlangira. Atiti mlangira wabulido. Mlangira mweni chaba zinga owe toro ba umukama owe toro. Oyo nyimba. Kabamba. Roki biguru.
1: Ngabu wali tuwano tulifeta na tuwa kuangati tuwa likireta ni kwe yenko merewe tulikuvao. Mwami Jacobo ya tesa likuida muna ngenei bie mizana.
0: Kwa msambu wali. Ayi bie mizana ino bategeza anti ono mgenzi. Abe yali awagira omuzani ompira Thirionuri wa Arsenal atiranga mwagizi wa timu ya mpira ya Arsenal so I know kupitamu awasoke bya mizano kabigemagana ku mugenzi
1: so,
0: echo tijja kisabankira gire manager
1: baida kugoba
0: nyakobye
1: baida kugoba igabawo
0: ebyo bya mizano
1: so bwo tuli wano bolekeire omuliango nkangoso Luigi bolekeire Luigi lweri kopita Luigi lweri kopita bamazo okuli igula bulungi ino tulikulinda iteka anti ni pilot talina kubamu iteka anti ni pilot talina kubamu
0: atalina kubamu ya kwevuga yene
1: b nga wali kuingiza
0: chote chote gaire bulungi
1: iwe ringire oli mbonamu pilot yomvuzo weno ne dinsa lilo ligule oli mbonamu
0: asobola okubada kubamu ada kuida era na ino bavuga
1: yena asose kuidaba na ku mikolo
0: ati yena muntu wa bulido
1: obuleta wa bulido okola chao
0: yena yoli kweto ti pilot cha kwerinda
1: bandi ndi kusabye chindu kidala chende dibe ida chikola kubamu abantu bali nojira ku motokeyo kubeye
0: ku helicopter
1: kubeye ku family yo mugenzi
0: ebe babya byamalidizi boba abamalizo bitekate kati ni watabaku gazira ino kijja kuchoka family chika kobe chika echaba bitu aida kubaku
1: uze buti ndiri obone chenko bi ndi abandi abali mu migeere omoti basada bene babito
0: wakobota
1: abali ku migeere
0: buti olibo na baba afuye bulungi gulo omulere gulo ife gule ngutegeza anti twakumye bubi era ebya ife biri kwira
1: kama ne lokongera abika
0: ari kubika
1: ojenko bi ndi abandi ti babito Aba sade steps never for sulanga bayira inuma.
0: Nga yamba irolubugo. Aye nga speed yoku
1: asukomuguru. Yoku kasukomuguru okwira inuma.
0: Aba ifori babuna bale munda
1: bale. Eh bagalanga tandirere.
0: Eh ndola ye ifeti ye imwe. Ni ife ye ife.
1: Butini no kulaga okulaga anti
0: ababito.
1: Okulaga anti ifeka ya becha ro yatuli bachalo. Itusose no mugezo itusose no mubiri okunine.
0: Ate kuja kwetu alagweni.
1: Bereka aya. Ababuli dabali no kugerekera abali no gujira ku na basose
0: yo. Okutambula. Anti era ja basokotuka.
1: Na basose muno ni. Tikwa mu.
0: Baino kusoka yo bafuni.
1: Yewo kuti
0: yabo. Ebisigalira. Bano balaba sosaba ababito bali boli kulengera ababita. Badda kubanga bawanirira omuntu. Aba ingize ebisigalira tutambule. Okufuna ebigambo ebyo bulungi.
1: Ndibo na bulungi.
0: Aye kuna kuna kuba kufa sebo.
1: Kufa kusigala kufa.
0: Lwakuba omulangira tafa.
1: Au omula.
0: Esiso omukono. Aye nga bina bina biira eri mwene byo.
1: Bwekiri.
0: Eri yona itonzi ya tondensi eno Katonda. Azira kunti wa abasiramu. Azira kunti wa abalokole. Azira kunti wa pastor ko draja buko pastor bichi.
1: Nibo okole.
0: Katonda ali wokuwa. Kuwa Katonda bwo oboli wabo wangu wanga ifa abaswezi.
1: Nibo okole
0: kirundi. Oboli musilamu alambula bikolwa byo tindini.
1: Nibo
0: okole kwandikirizayo.
1: Nibo okole kirundi akuita nibo zimba omuzigiti. Nga akwenze akutwala.
0: Obyono ina.
1: Mukale buna ngeda chikebula yomwenda kubanga ate diresa omusanfu gamali agechye misana.
0: Ife kusaba omusanfu nabanga tukwerekereza tukulekere bya mizano Jacob yatesa amazo biteekateeko bulungi nkobye nti ebigambo byombiragire atandike na bya mizano nga bigemagana ku
1: Arsenal.
0: Oyo nyimba.
1: Ekitegeza Arsenal beresa nokuwa tribute.
0: Kabiri ngachi aya abo bawabo. ngaba abase nobe tuze muno aye timu nanga ku message sasa
1: oletu oletu gakuba salwa jukde mpira
0: game eh mani de tuze muno ole etugira mu dozi gwa mani aye message eva ko yonto mwagizi waife
1: mbo twalo kunolwa
0: otandi koti okulumirira ekintu ekivebu naira abantu mali name timu abana nabavuga ko abana Uganda nywe mbuchi mba anti baruwa inaho code yasi no bambyegoro code mani wakai
1: so obisigalire byo mugenzi ebisigalire byo mugenzi bilitambulizibwa kunoni abali kusubira kubonera kumungira muje chegegwa
0: aha
1: muje chegegwa
0: oyogere butofa
1: yes
0: so baje chegegwa
1: muje chegegwa abasigalire wo
0: muida kubange chegegwa nibona atambulange ebigere wo banga bikakase ebigere byo
1: oida tukaiba
0: dagobira paka iwe ife karozi kere mushikari
1: ndite gera ku ekintu kilala
0: eh
1: ndi president Museveni kabe ile wano taida ajja mukuzika ajatuma
0: but impagano kuntu kunte katika
1: ngatu unzika nuka nata business dino
0: kunte katika
1: let's get this girl
0: edo kuwelekera omukuru oyo ebindi byetu ido kubona munte katika eno nokubanga omusunna omwidi
1: omusunna
0: tiva kuogera kigambo kya wala kya lwala bwe kya lutoro
1: okichikai jitegeza
0: omusunna na kulembera mu ente katika eda mazika ago eda mazika ga omulangiro oyo era omusunna oyo na abandi kwabo boli kubona omusunna aliwo era omusunna oyo munte katika edo kubomu kubulombolombo nga bajjo kuwerekera bwe twido kubona twewunya atenga nebya ife ebitufu ebya banansi abayiwanga Uganda aida waida kubawo waida kubawo olu balwe tabatia bibalo lususolwa olwekisolo
1: mpala
0: sikin
1: olugu
0: olua
1: olugu
0: kirese bulungi olugu olwekisolo bacheta muluto emirwefo luto olo entahurwa entahurwa eyo eiba kuba atengere tebwa ni bulombolombo bwobwo ine wale era utumalikirizao bagema endole ibyenkutegeziza anti emirundi diba mwenda edo kweta emirundi mwenda edo kweta nga bagemye bulungi ebisigali ebi batulisa bulungi kunte kateke edo kuzika ena kumwenda edo kulira edo bayita edo kungubaga bayita bayita avunanzwa kunte kateke edo kukuma olubiri ebe edo kuganzi ku omuntu oyo
1: obona abo bofulano nga wena radio call
0: eh
1: hey. Yabo fulana abero tibako zibe ya port
0: eh
1: hey. Baina radio call
0: okutabaza kati yakijobe chegegwa
1: otakoba
0: otibali kutambuza omulambo gwa a onabo likogera bufu koboti bali kutabaza eh omuguta gwo mukama wetoro
1: nokutambuzo ebisigalira
0: kutambuza ti otakoba otibali kutambuza
1: aye
0: bali kutabaza
1: eh hey. Ari kutabaza kiri mulusoga.
0: Kiri no muganda akifuna bulungi. Bali ja kutabaza omuguta. Echalo chefe chuna chuna chuna chero lao. Abasinga bungi bali kungudo twida kubanga tubonawe batabaza.
1: Okay.
0: So baja kutabaza okusinzira ekigegwa batambule toro yevwa okutuka yekanga kungudo edikole toro eyo era abantu bangi bali kungudo edo eranga okusinzira ko minister wensonga da president wakuno. Yategeziza ati mukutabaza oko tulikweta aga mwide ngati muri bameni ba mateka mwide nga mwegendere izino bakuba ida kuba yakanyigo kanji mwide nga musubira anti tusubira bantu ba bameni ba mateka kwegeita mu bantu bala mu bayife lwakuwa ebitongole ebikomeide mbetini bine byabulido tinba nabo obusale abakoma ku byalo byife ba SFC ne kitongole kya majega kuno ne bitongole ebindindi so pegano ekigegwa n'ebitundu tuno bya tori iyo tulino kwegendereza ina akasera kabuti nze wenindirire na okutulaga eido okutayo emwani embego dia mwenda
1: ajokola ngo musika tino yasula tino okobyo nabo musika
0: omuntu oyakula akalombolomba ako jiba kitegeza nti afunaniziba kukika ekyaba bitu gwanaba nga asimye nti naali kuyirako
1: kuikonero
0: ngaba bitu batulaze ntuno yali kuira kunaido gema emwani edo mwenda amakuru tusubira nti kuna kwena runo rwa mawele kana kuda mwezi 12 guno mwezi 12 guno mwezi ogwo mwenda kuna kwedo kuba bakobye ati okulaga omusika tikiri wale ino nze ndi kukibalira muna kunino 12 kuna kulwene runo banga tukakutuka kuna kulwene runo tuba tutegeye nani omusika oba wali batafunike nga utegeye nti wakali wo uta lulwene sinzigu
1: Hawa na benko ibana ifaba bidibabo.
0: Awa liwa?
1: Wabe migairabo. Zabu mbata ide kwa maiso.
0: Ngaba bitongole bikume idembe.
1: Ebambele kanzu yambale nebi nembugonga nabali ya mukuboro kaminga baba babiri.
0: Abajire mule.
1: Bete gwire.
0: Twakoma tuti ababito. So ababito aba SFC.
1: Ababito be SFC bavire. Sajwale tra. Niwo bageya oliyo bageya nga bakuli.
0: Baba ni muchachi. Ni mu makanisa yambala magandulanga na liga bubugati ayenga musada mbega.
1: Mbega.
0: Yaba kuladiyo wano ya yali obukomando ninzo muva bugweli wa bulido ayenga mbega bali muledi yo muno atujyo obege busogaloyo bakula chao otulonkomero muva bugweli yaku baino mu 7
1: buti nicho ogwebe guwaire
0: osado obwabachi buli wamu buliwo
1: ogwebe guwaire eletri kwirira kuyigala wono ni
0: necho chibali ikola so bana echegegwa tudda kutegeza ebisinga we echegegwa ente kateke doktabaza ditandikire echegegwa abechegegwa mubeku tulida kutegeze ntabaza bwenaba okutabaza oko kwabo wangwa okutabaza oko kwabo wangwa tikwa sitani obanga tobitegeere nga iwo oli musiraamu ino oli mulokole ino bitulekere
1: tuumbe umekifagana kale munange ali kuchina no munana katonezo muka gabusoga Royal Radio ente kateka yaife ya president yuri kaguta mseveni yokuonga na iku sinari kuaniriza wangu wali jogemesa ebisigali la ebyo mugenzi yo kabamba igulu rukidi ya wokuna munange una kolo alero kutuwe kusobu ilo kubanga kutambula wheeling cup munange mseisho nene ila kweyese ideche gegwa ate ngabali kutabaza kote neno kubanga tuida kongero kutegeza zisawa kusawa ebili kubanga ate bifaye chegegwa chenizo kuteleza kutisechuli teyo na iva kubanga ate enwezebwa mudachi kandale ebili kufabuti president wiwanga obwe ilaba ilaka alikuwe ya poti uriko gila salino yena atambwire ni mama wo mugenzi kangose kigambe echo batu bali kutambula ku red carpet yena ikusobola okubanga ate avao jeno yo eri kaguta mu 7 no departments always mama wo mugenzi kaya kujani jeno na lweiso bali kutambula wabula chori note gaiki kirala ntyo mukulembezo wa Uganda yena kwe ya port gatu liko gasa dino buti ali kuolekera eri motokade asobola okubanga ate avao mumufunze president yo eri kaguta mu 7 omulimo gwe agumaze guweire tuagana ne munange musa wa daife edindi mwe bali kubanga ate mugobero tafawo ekiri kuira ku bya mizano
2: Iwata idhi, omobiso gwendo chongulunji gufana na gutia. Gezaku, mulunji nacho hani. Ogukolewa, aba prissy bless. Oida kundulira, mulunji nacho hani. Tini vina yubisibisi, biba tabi ikiriza bagaita mchino nechire. Guno omobisi guli nacho, ategu waba organiki prissy bless. Tiba kola omobisi gwendo chigwonka. Bakuko lirani mulunji nutritious porridge, bujo womulembe. Awo omera abatu na abakulu, ni milk powder. Amatago vuunga, agari mwebirunge biyamba, okuzimbo omobili. No kuzizendwa ire. Okunga kota ire. Local packed chicken. Enko kweyefe ye china waida. Enso ga yen. Ngabaji parkinze bulonji. Prissy Bless. Bali musite ya idinda. Kukachi Road. Echizimbe Mock Plaza. Room A18. Obo suburuba kubira ku. Kunot musambi na isatu. Ndala munana. Mukaga isatu noti. Ni kunot musambu mukaga itanu. Iviri itanu noti. Munana itanu itanu. Tukolani delivery. Area bali mchivuga. Nabali kumbali kwe chivuga. Vachalire kuruwa lero. Toida kwe idusa.

0: Cures, ni magazines, stickers, logos, passbooks, obutabo bwe, report books, menu books, photo boards, amabasa, ogenda kubigambo. Sona bachikola, bagani wa kuchisa cha Mkama Arcade, eduka namba LB6. Bakubile, ku 0753, anana ibiri, mkaga na mkaga, ikumina msambu. Oba 0753, chenda na mkaga, abina ibiri, mkaga. Naba Ocean Graphics.
1: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jatua semba yoku simba ngevo nekapu kalamu. Ochidinga kuchaluko na kuona, buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
2: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba amadi gatoni, obo msana guwase. Eisa nulia emiru ndiebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente daife. Tufune muamata.
3: Hey, mkwano gwange, zena season yeno, nija simba bazoka.
2: Okufuna amakungula amalungi, duma akubisamu emirundi ebiri, empekeda duma ediri ku mutindo, edigumira ekyeya n'endwaire, n'amakola amalungi agente, simba ensigo ennungi eya bazoka, esinga y'amaanyi eri abalimi abakukutivu, nga kati agaanibwa mu maduuka ag'ebyobulimi, ageesigika, agakuli okumpi.
4: Bano idandaba omuntu watuuka ni w'okoowera, aye ebirwaire ebirumye muzeyi. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditafuluma bulunji, ebi enda ati bimuluma, kwe gamba wa idandaba, watu kana wakowa.
5: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sirapia yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imaba funo buzibu. Obwoko chedere meme. Nkani heartburn. Imaba lumizi wa munda. Ni imaba kalubi ruo kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache esibie. Imaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap eya yeko Aunt Alsa. Jimube mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimufoma size denda ulo. Okwe tolore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 5768 ni ku note 7745 2658 era nga balinayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough owa buli kika.

0: motoke ya A plus erita mbuza endole eyo mugenzi ojitwala wali mulubiri olwa Karuzika Palace mukibuge kya Fort Portal olubiri olukulu Mutoro Kingdom iranga enkumulitu enkumi nenkumi edabantu basubire okubanga bakunganira mulubiri olwa Karuzika Palace okulinda endole eyabeire omukama owa Toro oyo nyimba kabamba iguru rukidi owokuna eyaserera ajja kulambazibwa munumba ye yoluberera enaku d'omwezi 12 omwezi guno gwene omwaka guno olunaku olwandibeire olw'amatiikira ge balijja mulambaza munumba ye eyoluberera. Yes, Baniz.
1: Yes, sir.
0: Uli otia sebo.
1: Jendi sebo gambo otia.
0: Mbela ya chiongo bero.
1: Ya biadala.
0: Okuva kuncho. Okutu sa esawe nububo na mwino ngabalimu kungudia.
1: Yate enaku enyo enyo enyo enyo enge doku nkwa atila dala. Anadala nga ogina maso kubanga olabe bifana nyi. Akade kano.
0: Nengiri abantu jeba kungine kungudo.
1: Kumakubo.
0: Abantu jeba li tambuli da kumoto kea A plus. Okubo na kukaba kawaibwe.
1: Chikambwe nyo. Nenga. Mukama. Omubili kwe. Omoyo kwe. Mukama gulamuze chisa. Mnai. Jetu wava.
0: Eyo tuja.
1: Jetu eno kuda.
0: Lwakuba bantu wabandi. Tuwela bila la bila. But.
1: Jetu tandika no kube ilano buinza kubulamu waba nafe.
0: Aha.
1: Jetu teka mchifana nchaka tonda.
0: Tuwava muitaka. Tulinaku ila muitaka chova. Ebisele ebisinga singoli buotiyama noloza kunseno. Chenda wasu ukanga waloza kagambo kale etaka mutaka.
1: Evumovu. Yes.
0: Enfufu mufufu. Yewava yolino okuida. Kunsu kuno tuliyaku makola. Dwa abandi muloza antienseno muidaji kuungula.
1: Roli wagamba.
0: Mujituale.
1: Ayogira na gamba gwe negendeleza ako. Ninga architegeza sebo ngaso kujao bula mubo.
0: Yes.
1: Bine bia business, bia politikisi, bia milimo, bia nitu bia nabiona. Abantu babe ilaba kambwe na tukano kujao bula mubo amune. Waliwo msajja wange akutumide.
0: Yes, sir.
1: Mulangira Nanson Kagwe.
0: Mulangira oyo mwidi.
1: Ngangose si.
0: Mulangira, mulangira mpesente.
1: Akwesente. Eninga akutumide nyo.
0: Mulangira
1: aliyao mukatalika madivani.
0: Yes, yes.
1: Yes. Akeze baso kubanga akutumira. Dini madivani awemba deko na kulwaliro. Mbadde ndaba radio ngazigatta. Sewa abantu kwe bali bagira maso kubanga bawuliriza.
0: Auchirunji.
1: Cha kabi nyonyo nyini dala. Amumbere njawulo.
0: Be bali kuuliriza. Embera.
1: Yo jako kunyumiza ko ngundi ya munyagwa.
0: Munyagwa.
1: Uganda.
0: Ewe.
1: Sabu ali mukuja.
0: Serunga.
1: Mugati gwa bata.
0: Mugati gwa bata.
1: Former Kawempe North.
0: MP.
1: Is it Kawempe West?
0: Kawempe South.
1: South Irana.
0: Yes. Kawempe South MP.
1: By then ali mbera mukawempe omune musajja ngoyo. Ngaje.
0: Naenda akoba experience buti jalina ni yenka asobola otola ku mwami M7
1: kati ogulio mulundi gwe yajja
0: yaida kuega
1: kuegezamu
0: yaida kusula nkesi
1: yali akoyo bila bile wala yali ino soko chingira mwala bebe bitambula
0: abone bwe kitambula
1: then bili ya 3 mugumu
0: aide nga amaze
1: aje nga amaze ko okujja ko president M7
0: katsoke tole obulango twire nensonga

0: wetuli tuliwo ni branch efe era services zedidi kuja kuba kwedo office idinda lida kubao mpozi nga iwo likukoboti be oluna kuruancho nja kuba ndi busy tisobola kuida ayo olwe Sunday nda kuba free nze kwedo office idinda nda kuba oluna kuruwe Sunday okureceiving ababalwa ile abaido kuno na idagala na batasobole kuidalu na kuwaido ayo ngolwe Sunday banaba free mbao ngambalinzi okumala service kutandika na saa 3 already mba andiwo kubereri abalwera abali used okuida kuwe Sunday ngatiba sobola kuidalu amukaga nga baba committed okuvulwa omukaga pakolwa omukaga ngolwe Sunday baba mu free so mbaniriza mwena mukolechi mwido takoboti wazira kasera kakuidalu amukaga kuwe Sunday remember free aya atenzirawo na kubiriza na abantu ntibana iwe woboli kuidagala malayo chi treatment ido malayo treatment ota mira idagala no ulira mu relief no silika no kobota nze najja kufuka nga byange byakola chi byawa aye nga tomaze yo treatment malayo treatment ife kirungi kye ife tetugaba pain killers tuidanda bo kuva kunsi buko ye kintu kyova bona tukebera twabana kibuzibu ki abantu abali na abana nga abana balwaidi eri abana bali yawo nga tibatambula omwana yaweza myaka 3 avaoleke munwa olugombololo muzira birungo ali yawo bamusira busire omwana oyo eda tumukebere tumuwe idagala tubone biki byalake nga byotafu nango oli lubuto na wali obuzibu oba wali ogire ku family planning wafuna olubuto nga family ekali mu yachankalanya embera y'omwana mu lubuto wazala omwana nga tategerekeka eidagala lero tuliwo erizo omwana yaba nomo bulungi yatyama bulungi kasitoba nga wewereyo ngo enda mwana yaterere abantu abalere bamaino eidagala liliyo eri amaino otajja kukula maino ne gawamu otimbu amaino gawoiremu ainga ate wali wochi solution so ndi kuba kubiza bano na kurencho mwide kufukanga efekeya Jinja branch head office Kamoli Road opposite Arushafa kuibiri era mwida kukuba kunamba dine dama simu abantu abendo okubuuza wawe tuli kuida musawo ombuze ki ekiri kwetaagisa kino ni kino eyatero mwida kubita ku 0759 39 86 nkaga 0759 39 86 nkaga sawa nabire bawe MTN
1: MTN wo wendo bitakwa MTN.

0: Katandike n'entiisa ebuutikidde abatuuza bawangalira ku mwalo ogw'e Musoma ekisangibwa mu ggombolola y'ejjaguzi mu disitulikiti y'e Mayuge oluvannyuma olw'okusanga omulambo gwa mutuuze munnaabwe atemera mu gy'obukulwana amanyiddwa nga Kiwogo Issabirye nga guseeyeza ku mazzi ag'ennyanja Nalubaale. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekyalo kino Baliko wa Peter ategeezezza nti omugenzi abadde agenze kunaaba bw'atyo kwe kubanga ate agudde mu nnyanja eno era nga balina ebibuuzo bingi ddala ku nfaaye. Sekandi Hassan Junior agasakira Busoga Royal Radio abaddeyo.
1: Amaina abaliko wa Peter w'ekyaguzi kya maani ero siwanu tufunye kikanga bwanga ni kumwalo gw'okumusoma munaisogoleta Kiwogo bwabaire agira okunaaba bagira okumwagaana ng'agwire mu maadi awo agira okunaabira ng'afiire bagwene engoye nga diri ku kibalama bagira okunoonengeza bati nga bamubona kale agwire gani mu maadi mwene agire kunaaba atakaine engoye ganaye ng'ali mu maadi afiire.
2: Nze Umar Abdul Kadiri ng'ani ku kizinga ejaguzi abagiye okunaaba ku mwalo ejaguzi Musoma bawo kumwagaana ng'afiire kale omulambo bagutu wa emmadi ayinza okujja kuziikibwa ekaggulu
0: kitalo nnyo nnyini ddala. Ate ye omukulembeze w'eggwanga lya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni asiimye nnyo Omukama oyo nnyimba Kabamba Igulu Rukidi owookuna

0: Kale nkwaniriza mukago mulunji akekumire kuchamulana akatonezo mukaga busoga Royal Radio ndi kumoyo webale kubanga lonze weno webale kubanga likutambula wala nife mumbere kasinzo kuba eyo kufunanizibwa ino luna kulunji ino luna kululunji ino luna ku lwa wuni ena kwedo mwezi diri ina mwezi gwo mwenda omwaka 2026 omuliza ife mulunji joli sinziro kubanga otubulu kubanga otuliriza munte kategenu oluso gandiko guno mudenene obo likuliriza era twatu ina ime okuvesa wadino aina okwakapita we dachi kadidi ndiri wa 10 ndala paka sawa djakuba mukaga ogwo bwiro bulna ku lwa lero tunakuba tukutambuza mumbere kasinzo kube yo funanizwa neno radio yonka jo sobo kubanga uliriza nga tesobola kuba mu bikwesi taza osobola kutuninga osobola kutega waulira no muko mwena mwena mwaye giragalala era mwena mwebuza mwao ente kateka ya luso gandiko guno mudene no mwanguzi chapa chaitaka teka alikulanga kundi omuwanguzi chapa chaitaka ate abantu abe mayuge ni mwalire mpanga kuluno mayuge tulikwida mayuge echili kwida ti muntu omwezi gwa 10 ena kundi kwida nado olwabalaza otegere nti ebintu bi serious solo kubanga tutambula mumbere kasi nzokuba eyo bufunani zibwa ena kwedo mwezi lwabalaza district mayuge mayugeri kwebyafayo bingi era twenze mayugo mu kuziguno olokuwa ni safe ya simye emikolo jiri mayuge kale mukagwa mulungi ikiriza so kwangu tegeza nti oluna ko lwalero tujja kubanga tuguliro liminga lutukula muno olulimi okusinza kukiriwo yero akindo gere bigambo bingi ninze mu semaganda napa ninze maganda shaban mvamo isazali ala teriye bukoli jemfufutu kwa kuidawa nukuba ngankole mirimo mvuwa mwema ganda siraji ni namula saze inambo jemfutu kana agama kagemvamu bariyo embera ayo bambu eba bugonvu gonvu atibulo ichi ayera katonda sigalaga bilira ebintu byatambula maridadi sana mvamo igolo zeriye buunga na uje mfufutu ka jansobulo kubanga zena andidiye okole mirimo bujiri neka kati mkagwa mulu njona kwa lualero chanda ulorue nsonganti baka kensa basobulo kubanga baida okusobulo kubanga baomia olulimi bachikuni balimu abakontani balimu nze mwene kabwe jumbira ganeno ndiwo sitegeza nti ekintu kija kugwa emboze kija kugwa makirenda mukagwo mulunji mama baba senga mwani naze oli kuuliza radi yeno nendo kubanga nkutegeza nti wo uliza radi yeno walemera kuba kuchofu na mukitegeza nti oli kuobuzibu Lwacho bakwa buzibu lwacho bolemera okufuna mazima dala kuba oli isabwongo oguli isamatu nakasimu mungala au wasoku bangofu ne bintu ne mpiya kale chojo kubanga okola jagme isimu ni gold star ibiri mwenda musav star ndala hash ndi kutegeza to jagme isimu lyo onige mot star ibiri mwenda musav star ndala hash wona kole echo nabo likusettinga mukiso kubanga ifuna kumpiya obukeire busatu ne chitundu Nobuli ku system ona ko lwalere chuma chilikunda ge milioni 3 ne chitundu tegeza anti dai mwe muja kuwangula jagema isimu ni got stable mwe da msamster ndala hasha abantu bana baja kutwala mitwala 5 5 obukaire bubiri abantu 10 batwale emitwalo abantu 10 batwale emitwalo 10 10 ako kakaire abantu abandi 10 batwale emitwalo 5 5 edo mitwala 5 Katige mesi mulioni gold star ibiri mwenda musam star ndala hash niga mot star ibiri mwenda musam star ndala hash ebintu biri serious ebintu tibi ya kudonda donda mukagwo mulunju andiyenze okubanga oli kulowoza okubanga osula ku mchibuga jidinda oli kulowoza okubanga ekiri kwenda bo oli kwenda kujja kukulia kusula ku mubizimbe bire bindi omuzungu oyakola kato omuzungu yeida yayi yekibuga kino Yamale ya kirekera abayirugavu abayirugavu baida baachi kutera mu bintu byetagisa ekifo kirawa kita go big empire arojes ne ekifo chonka cho solo kubanga jamu wadema kubanga waidusa wano oba waigulwere chendi tegeza nichi ostula kunumbe yeyirika kuyinayo bali beberetera atikalina ayo lengera aligansi omuntu ayinza okumulengera otika uko katuna kali kutambula ayinga muntu kitegeza oba oliere mubire mute katego tine yofuna ku mukisa usente bunkudi ulino Ale nungo ye nda sobolo kwa kusikala shipu kupa waji tuwa wano Waida wajira muli na liyifo uundi gano Kakoti ya nzendu kujia muli na liyangobi ya ivandeo tabona ike Wajwa alamba ala yu kwa zia mutawana Omukuru meti yevera waino Bana na baligo Yoka stokova So mute kateko tine yu Ngoja kubanga ngoja mchibu geche idinda Kurukanga plaza Wawe na wu kukachi road nwojo kubango ya gano mkukuka kensa akukole kubulunji obe idinda opposite namugera gembe opposite namugera head we na wosulu kubango japu agana kwa kedie opposite we na wateka bidiri chile chili wansi sipa maasha bitenu ola bitere mwaya gana na kuchi kuboda kale awo na wona na yyo namba x mjifune na zilo msambu itanu msambu chenda na mkaga ama kumiasana na mkaga bini na ina zilo msambu itanu msambu chenda na mkaga ama kumiasana na mkaga abiri na ina urobintu so kwanga bitambula bulungi ninzo wawabe isemuruwa sira na pa abube na yonka eru woka waliyo bulungi ndikiriza nsobole ukubanga nkwa mkagwa ntitiri zenka ndina omwise mwaso wendaza komisyona kakensa atera ono azito woti nkuni wabatafudi ya mungalo tosobola kumusitula kambe kagesera kasalolu idolu yi mkagwa bulungi omusimi wata chabazinga okuva mwisaza liye eriyo buvuma sima osewa okubanga oyogira kuyabali ku lizolo twidame
1: omoyo gwange guhikire muno hawokufa kwa mukama waitu oyokabamba iguru tukubirikirwe muno kandi ruhanga amwe okuruka okwebiro byona
0: amen
1: gutusinze baba gutusinze ona kolwa lero runo endole ya akabamba iguru oyo abeire kweruye atenga mpegano ebuye yoyo nanze yemba bubono nereiza naroni itoro ne birale ebyo kale omutima gwange mwino govuino
0: yes
1: atewe mbanga kaini mfunye mu kwebinge ma omutima anga biri kunsoza soza mara ne sirikira munize sa Ivan Ngobi mukagwa wa St Margaret Medical Center wa St Margaret Junior School ebuduba nze mtwana wandifira ku mazimo ebuduba owe nkunijibe tobala hali
0: kale mukagwa mulunji omukulu alika so kubanga ida munte kateke yenda ulo atyo bwaidiye aye tujja kuguma era ajja kutambulirawo ajja kutambulirawo mumbere kasinzo kuba yakabi mukagwa mulunji oli kuuliza lady yenu joli sinza yona kubanga tuuliriza eno ni chinana na munana akatoneze mukaga busoga royal radio oni kumwe program olusoga andiko guno mudenene ente kateke daka malirizo dilibwonda omwezi gwei 10 teka alikulanga kundi mayuge ni mwe mwalire mpanga ekiri kuide ichanda buloino tichibanga woku mayuge ekiri kuida tichibanga woku idukiro muwanguzi aje okusinga okubanga zana royal bingo okuva oluna okuva kwibiri ogwo mwenda ekyuma kiri kubala paka final ejo okuberayo ajja kubanga asitukira munte asobola kubanga ajajaya yenuire mwamata kitegezo mukisa gukali ogamesi muyo nige star ibiri mwenda musanvu star ndala hashigolemera tv je tugabo lwo kutanuka che tujo gabo lwo kutanduzi lwo nsonga twatandise duzi lwo kusatu tube tusobola kujigaba lero kitegeza ntwe lwo kutanu ojafu na tv ni walemera tv yo walemera akasente wozana ino tomana oyinzo okujja nente yebigere bina wajitwaleka ngeri kusagala busagalete walaga kwa abantu
1: ku system kuli kwa bemtu aleta ne tano bameka
0: abantu 10
1: buti kudachika satu ebro dachika 10 ndala gana ngabe ku sente ku abantu banji
0: yesebo
1: kudachika satu ebro dachika 10 ndala ni gasta ibiri mwenda musambu onigesta ndala shitampi ne chama ndijaga basente nkukubira isi mugema ndijaga banga buli final dachika 15 after every 15 minutes
0: ngabe
1: kuboluje ayendi namuko mubiri mwino govumpegano chabazingo wetoro bana abakazi bali kulira bulire mazige barulobeire bakubye ati mutoreza kola ki
2: muno chogeire
1: kwa ki kumwendeza kola ki
0: ochidinga otitola yonka sidi epaka Kampala yino
1: nebusoga kumisada
0: nebusoga no kabiri ebu ifuka ni mwidinda gano eriyo mbise
1: eisaza lyangeriye buvuma butindi kulagira bulagire abali mu buvuma kuba eisaza lyangeriye buvuma livali sinzira ku Uganda House paka kunairo wanu wanu wanu
0: meri aja kule
1: paka kayunga paka buvuma nenda tukole au naweza kugema ku
0: yes
1: ena kumwenda paka anga oyo kabamba iguru omukama waitu owetoro amaze okuja eri badadabe yebamusokawo ekingi bantu pegan eza kugema ku badagire bulagire kuboluje bano bayinamirewo ai kudachikasa tu ni gasta ibiri mwenda musanvu star ndalash nkobe ni gasta ibiri mwenda musanvu star ndalash tido banjaga batanu obetanu mudachike risoka kudachikasa tu
3: abasamuzi kibamaze okweyanda katumanna abakontani abolwa lero ono no mukontani asoka.
2: Nze ni nze ngonde.
1: Ngonde Charles.
2: Obosimye uhimba kuiria Charles.
1: Ngonde Charles.
2: Ndi muise msubo.
1: Kubalebene.
0: Charles yimirira wo.
2: Mwene owa kalalu.
0: Yes sebo.
2: Ndi muise msubo.
0: Otio.
2: Heye vuma kanyoni akaka sinze buyondo.
0: Kabiroli dada wangeruyi, kabiroli mkwirime wange bana nakolatia.
2: Nze mwene.
1: Kana msubo. Tusangere bukina baba.
2: We wao.
1: Tegano imwe mwevuma enku nijibeta kalalu.
2: Iyo ni enku ni yaife.
1: Tuova mkubama bale chutine chirikulu.
2: Yes sir.
1: Kubu mbala goba ise msuvo. Tuvulile.
2: Umaguti. Chizungulikaba. Ndikaba liyamubule. Weligua tiri ilayo. Umukazi hata fumbancho. Uyaba chidoloto.
0: Mazima.
2: Wambu tali yaivwa. Msuvo tali yaivwa. Buirangayo. Utaulunganga muka go.
1: Wetia mirao, nendo kwa misa kumaneja Black Bonto of Chizivu. Aliko baati elu haiva ni ngovi. Mweva luku erezo ulimi ulusoga. Mweva nukulita ulusoga andiko evu onda. Misazali ya baba, chaba zingeri evu nulevu na numba. Ni nze, manage omuto Black Bonto of Chizivu. Ni wakivitamu, mwesigwa, ema, evu mwena. Tuvambu nulevu na numba, tujakubayo. Evu onda mgapale, notu pale, nebi pale, evi luku amatale inuma. Wetia mirao.
0: Nabe kwecho.
1: Uwo kubiri.
3: Oya ati watambuire. Katuliro uwo kubiri.
4: Nga ntandiko kweyanda.
1: Yesebo.
4: Kansoko nkobe kumigwano jange. Bamane javangenti. Saya apakasa tupakase buti.
1: Yesebo.
4: Musambe sa tena seimoni ni gasita.
1: Yesebo.
4: Ibiri. Mwenda.
1: Otio.
4: Musangu.
0: Yesebo.
4: Sita. Ndala.
1: Otio.
4: Aise.
0: Kuba idibulunjo tetige na gena wafuna bakukunulira ku.
4: Bakata transport yana ndi za mutemu enku babanga kuri gwen kunya ibino jamu mesa.
0: Geze sa.
1: Chenkwenze ku.
0: Yoli mugezi. Kawuluka gezi.
1: Erina de ni yani.
4: Nze Ayodo John.
1: Ayodo John.
4: Wota kweli akisigobo jile mbanza ali babese kisige.
1: Oli muiga.
4: Ndi muiwe yo yandi emitwe.
1: Ayodo ni mwiseki.
4: Zendi mwise mpina.
1: Mpina.
0: Baba kwa idume banangu.
4: Eyevu mpongo.
1: We mpongo.
4: Wawuya na mpina ni ikomba.
1: Mm.
4: Ha. Baba balili la mluya.
1: Ale ni vuhu miyamu. Umubara ugoba ise mpina. Tufuna amasimu. Tusimbule mbala singabe ni kusenti.
4: Ikomba. Kankule nga msaada. Yaba kukiswa ya ito muntu. Omwana mulenzi azaliba nalonago
1: ikanifu
4: mwala azaliba nalutanda buli mukazi mulungi wabese mpina naba olata
1: kino kine ne olwalero mama guno mudenene ekitegeza mubayise mpina omwana mulenzi azaliba nalunago
0: nti neriye ifumu
1: mbegana omwala omwana mwala yakolalya
0: buzuli Ongenda kukera kukere kwa
1: kadaki. Ndiyo mwene misako nike stand rush. Ote mpiri ye chama.
0: Muna.
1: Shaba ni omuso ga akoba.
0: Akobe.
1: Ndi kuenda kukubira bino yangi. Ebira biyera bira. Obi takuma gombe ga inoko. Mwole kufu wolu yuzodu. Kabamba iguru. Waitu.
0: Kabamba.
1: Kino kire ne. Nike star ibiri mwena misambo nike stand rush. Tampini ye chama. Ngabe kusente. Eribula dachika mukaga. Eribula dachika mukaga. Ngabe kwa hithi soka. Kabiri imbisewa dachika kiminaeta nungabi.
0: Gema isi mwenige motita. Ibiri. Mwenda. Musamfista. Ndala. Hashe. Chume chirikuwe talobu etaligano. Instonga di serious. Lelo lwa kutanu. Atuwe idechiva uruo mukaga. Nuruo wa Sunday.
1: One ya kubati nizeka kaile pati leo. Makanika. Ibu venge. Bugwe. Rima yige. Buonda. Tulikuida. Mwe walukuweleza. Uruso gandiku kunumude nene. One ya kubati nize. Niago Andrew. Koheni, bikalai, mwebali kusomesa, nizo muke nkufu, Lubanga Joshua ya vumbule nkoto ye kire, okuwa ibu sanda, ekamuli, bugulumbia. Lekula masimu, tukulize kuziro msambi na mkaga, itanu ziro munana, isatu, ziro msambi na mkaga, itanu ziro munana, isatu. Tuenda kula msa kupana ifaba tenge, sense kewe gule gulao, ama adiga tunyolo wale.
0: Oba ziro msambu mkaga munana.
1: Ziro msambu mkaga munana.
0: Mkaga.
1: Shinana.
0: Mkaga na itano. Ziro msambu mkaga munana.
1: Mkaga. Mkaga.
0: Shinana. Mkaga na itano.
1: Akamanika ahu bali ntume kabe gete kunu subitani.
0: Yesebo.
1: Onwe coffee, kasafiri coffee drink. Oile muamani, owo lunago.
0: Ovindu bikutambule bulu unji. Mkagwa.
5: Hello.
0: Ndi kuenda vibe simba tuje.
5: Hello, ngiye district kali.
1: Eka mnange ulikusa?
5: Ndikusa ndiyo kusa ino.
1: Echo kisa tusimile yaya.
5: Pale.
1: Mnange abantu bawulire ulikuagira ni yani?
5: Bawulire gogo ne mtuje ujize imirire.
1: Mukyamira okusa ulikusa? Mnange brother chikaina ni gasta ibiri mwenda musambu ni gasta ndalash tampiri ya chama tusimbule mbalasi.
0: Hello. Hello. Makagwa.
6: Owe chikiwa.
0: Owe.
6: Nisanga ino kuwa uza baganda bange.
1: Bwena nisanga ino kuwa baba.
6: Nikuze o eni American sabanga andi makoma anga bulido.
1: E makoma. Olio bakala muino.
6: Tuli bakala muino. Era gendi kukera baba kutumbu ile buso karo yo.
1: Ondi kumoyo. Ondi kumoyo.
6: Utimpa kano.
1: Yese mu.
6: Zetimbe makuwa kila mga na mrenzo yongonde Charles.
1: Ngonde Charles. Yese mu.
6: Era ngonde Charles uwa wali kumpuliza babo tansu haza mchipare.
1: Okay. Okay. Aye ngompira ukuli kujamu maiso wakati wa Ipswich. Ni Liverpool. Liverpool yankazana yankateba golo hivi.
0: Mkagwa.
1: Mm. Eh golo hivi.
0: Halo.
5: Umabalaz.
0: Otiwa wakobi ye.
5: Mweba lukula alika.
0: Kali balichuko baliko baba taba nibo.
5: Ivan yoni kulama.
1: Baba ndiku ulila baba inalevi.
5: Mkwamele madanda.
1: Yesebu.
5: Kwa hivyo vya nko kutivi itakamunye.
1: Hivyo chita.
0: Masinga.
5: No.
1: Yesebu.
5: Kitale cha kabamba.
1: Kabamba iguru mkama waitu.
5: Aya vya idiomu.
1: Yesebu.
5: Yeta ni inkirizemwe na mtu egwe.
1: Yesebu.
5: Mwese gaire ingine ya kubu mkonte na wase gasi ni wa madi gasha duu.
1: Baba we bale nikuendo simino kama madi kuisimino liyange nkubiri haku.
5: Yesebo.
1: Nikuendo simino liyange kuita haku na ikonto.
5: Iwekwa wakunambe yu onko daku mfundabili na ikonto
0: dufu. Ah, chinechuma tichiraga namba.
1: Ndaso me yangu daku nkubiri haku nenda kusima. Shabani nenda sima na ikonto kusimino liyange.
5: Tanda kusimino.
1: Kari baba.
0: Chuma tichiraga namba babu kubitu wa gema.
1: Gema yu kumala shabani. Gema yu kumala simbule.
7: Hello.
1: Wanji.
7: Ano
1: isi na mpumude. Yes, mpumude wanu?
7: Mpumude wanu wenu.
0: Kati yes, wate kukoti mpumude isi moline chedu na madala kabana.
7: Kanti zela na chagana
0: wa. Ati mpumude. Wena wakukoti mpumude.
7: Wena nakanti mpumude.
0: Kale, chita mta wana.
1: Waliku wagirani?
7: Waliku wagilo muise msubo kuba na iba wangu.
1: Omuise msubo, waka nunikana msubo.
7: Waka
0: nunikana msubo.
1: Echuma chumwe gani? Gema yu kutada yanga.
0: Chuma chakati
1: kwa yanziza. Gema yu kwati.
0: Mkagwa?
8: Wanji.
0: Mm.
8: Anova mwese faruko kuwe na ankole.
0: Yese kwa mwami faruko.
8: Ave mito jive imirive.
0: Ok. Ni uwa semba yo.
8: Sebo.
0: Owe.
8: Terefumu genye maiso jimo sinzire ituva.
0: Maiso.
8: Yeswa.
1: Yeswa.
8: Ye, atemu amani atanswaza.
1: Hey. Alikuwa gira Joshua. Hey, kisige. Alikuwa gira Ayodo John, kisige. Kali buti tola kwe chuma omuso ga akoba Shabani
0: akobe
1: nti amazima go musuwezi osimo gabo ineku
0: chitufu
1: ati ndetera ko kweri serie nkerewe
0: waka muna wali aganaga oba wakaleta
1: ati kabiri ndetera ko kwe kyenda ekyensiri kairinga atensada gyawa kwa mabunda minu ndiye satu jonka ko ati okolo ogupale nikasta ibimwe na msambo nikasta ndarash tampini echa masirikira ngemye chuma ndikuinamirawo ngabe senti kasitama la kubu uzango onde Charles ensambo nga nga isimu abantu basatu ndire kula kwa abantu basatu emitu walo etan etan na atan basatu etan etanu
0: na atan
1: niga sita iviri muenda msambu sita ndala shebra dachiketia nga bedi soka
0: onde
1: Charles
2: kwa mpalu weda
1: mpegano Shaban takulechu umaisi molise kumbali
0: yes.
1: Manena kuyo nsambo daba soga
2: yes sir.
1: Ngwande Charles.
2: Wampa.
1: Omiso ga akoba.
2: Akobe.
1: Dodo bwa akona.
0: Otyo.
2: Dodo bwa akona. Afuka ndaji.
1: Bakulonde. Owire bubu.
0: Bakulonde akade kakubiye.
1: Bakulonde. Ah muwe yomksa. Aha.
2: Dodo bwa akona. Afuka.
0: Bakulonde.
1: Kale. Olokubangeza kulonda. Omiso ga akoba ndodo bwa akona.
0: Tolonda yodo.
1: Ayodo mlonda. Omuso gakoba. Dodo wakona. Owendaji.
0: Todaga
1: kusibulula.
0: Ovo daga naki.
1: Toki idecho.
0: Haidi mlonji dodo.
1: Dodo mwangu wati. Wakonera. Buti enda gini nedibamu yenzibu zibu doku.
0: Kukobele.
1: Ngonde Charles ndi uwo. Tambedi Shaban tukole.
2: Yesewo.
1: Omusoga akoba.
2: Akobe.
1: Saba nena tukole isi muli isi wali kumbali.
0: Ndi kukola niwe mganda wangi. Ndi kuendo kole bintu. Iwali muna kuya omuzukuro.
1: Ani mpegano omkama waitu. Oyo kabamba iguru. Bansi ni kireme seja wakati. Mwisaza lirie buvuma.
0: Abantu walikulida bulide.
1: Aka mwane aka huba lintu mye. Kabanga katio. Tika liko lai. Kute mirabu gabi katezita. Kale ni gamu star. Ibirimuena msambo nike standash. Edachika ditumusika nzo kenga besente.
0: Nige Q mabandu wafune kusente. Nige star. Ibiri. Mwenda. Musambu star. Ndala. Hosh.
1: Oluso kanduko kuna mwede nene. Ahuba li ntumie. Aka mwani. Ni wawa hachali and photo breeders. Eka sambira wakulamu isaku. Kanzo kenige mwuku echu mabandu basatu. Mbone. Mwemkupa isi mligeme. Ay bana. Aba kazina wali kusinganga kuzane mi kuzijinu. Wakusinza kusistim. Enambe riziro msambu itaniina.
0: Otio.
1: Chenda. Asa tunamusambu, nena mbe disemba yu. Irene alirikundi, Irene birunji.
0: Irene birunji. Oh, Irene birunji.
1: Katubone.
9: Hello?
0: Owe.
1: Kale sebo uwe vale mirimo.
9: Baba, mbwabo na kamese jaye nkari kevera ku.
1: Ni gani?
9: Ame inani nzeru ulizanuwa.
1: Oli walu ulizanuwa.
9: Ndiye na iganga na mbali di, na mbali gombolola.
1: Echalo chene bacheta batia?
9: Echalo kamira.
1: Chama ni wunani?
9: Ni Dawudi, muto da Dawudi.
0: Olino mukazi?
9: Nzira.
1: Olino, osoma?
9: Osoma senior one.
1: Kusoma rochi yao?
0: Kusoma rochi?
9: Saint Paulo SS, Nasuti.
0: Nasuti.
1: Musoma sacha hali kusaint Paulo, Nasuti go single, kuenda ino kupala guba.
9: Ni Mr. Kati.
0: Bas. Na ino kupalo kuba. Kati ya sende uli kuyami uli kuseme seta mwida nere.
1: Kari.
0: Mwana musemi yava kukwa mubintu. Kati yoyo nive inabandi na avaidi.
1: Checking a message ndi kuira mungu kubira mkubira ofu ni atanu ove itanu. Kubacholi ndote kukubandi tani kirao.
10: Boyo na avairo muangusu wabu soka royo bingo. Masa. Butuwe na zana, otangaze mixajo, ngoniga star ibiri mwenda musombu star ndala hash, uwangule.
11: Musonga royo bingo masavu, wena zana, uwangule.
0: Zana uwangule ngoniga star ibiri mwenda musombu star ndala hash, niga mwenda star ibiri mwenda musombu star ndala hashe bindu bili siriasi
1: okusinza ku system okusinza ku system ndikwira mugaba kudachika 12 kuva butu nende dachikana na 5 kusawa ina
0: yesebo
1: star 2 mwenda musambo ni standard hash ngonde chats ndi uwo
2: yesebo
1: omusoga akoba
2: akobe
1: chaba ntereze byo
0: abyo mabiri kiria
1: ndikwira kula musaka abantu bona na bembe kuna bolo walero
0: ah kanda banke
1: tubere nei meeting ya muwesa
0: zaza chakogera
1: kwerele abawe sana tunwira akasera akasera bakula muisa nga wonko bero tinkuno nekeze mfuni ngole Charles
2: pampa
1: egeira la
2: tirizimba kiswa
1: busatu
2: yaniza
1: la na vao na alanda paka wa mnange ayodo John Kisige omuisa mpina akobye nti omwana omulenza za aliba na lunago omwana omuwala tigulie obukalamu echo katuchireke ayodo
4: wampa lata
1: omusoga akoba
4: akobe
1: atekirie gange
4: Tekiria wange. Bano ande.
1: Ngonde chali simuko leku. Omusoga akoba. Ndi ekiria yange. Akwitira bufumbo. Mwana ye. Mukazi nsada wange kuyombo byombo. Kumba alikwenda iwo kole chi.
4: Nzene nenda nakuvayo.
1: Nenda nakuvayo.
4: Amulingirira.
1: Nale kayo bwampale dange ditya.
4: Ibiri donka ate galagane ne gaga ali gande gaga.
1: Kino kine ne. Ayodo.
4: Pampa lata.
1: Omuso gakoba.
4: Akobe tupone.
1: Ekita kuwomera. Kobe kide.
4: Chiwomera mwino.
1: Busatu.
4: Yanza baba.
10: Oluso gandiko. Guno. Mudenene.
1: Okusinza kusisti mweri brida chika ikumi. Nige sente. Nige star. Ivi mwenda musambu. Nige star andalash. Tampini ye chama. Kobe nige star. Iviri. Mwenda musambu star andalash. Ndekwire system abantu babiri emitwala etan owundi emitwala atan abantu basatu bonka bemvoso okole kulaku emisinga bungi ne dikali
0: omwana omusomi kuba uchendi dia ku
1: awomba ndeku ile mitu walunga
0: awe chini ah we na suti ndidi ndi yera fees ya inzo kwa tatu ka wino
1: ah somero ya ya sente
0: ya sente ila kumbera yao tiba uza sente ndo tiba semesa bulunja ya ka sente na ka tina ka nja ino
1: TD
0: akole season tamu ibiringa sasula busasule
1: ngonde chikoiko
2: chide
1: yala bira omuntu we enko fira ya gita kumupira
2: Tata nsaba kundira moko
1: chikoiko
2: chide
1: yala bira omuntu we enko fira ya gita kumupira
2: hata kuna kati makegai
1: busatu
0: boke ko idibulunje
10: olusugandiko guno mudenene
0: gema simoni gestebi mwenda musamu star ndala hash ni gamot star ibiri mwenda musamu star ndala hash akasente kanu kako ni kwenda katwale kakunumire tuyirijao ido bamukaga duzi lwa sunday atolo omukaga oide chibao olwa sunday oide chirigo
1: yesebo
0: olwa sunday oide chirichi
1: achirigo
0: muchibuga gidinda oide chirigo olwa sunday
1: olwa sunday chirigo
0: Uruwa sado ide chiriwe bugembe.
1: Eh, kitu da gundimu. Echa
0: so,
1: baba
0: famu. So, ufremu kwa kasenti. Otambula, butambula. Wajagale.
1: Omupira uru kujamba iso. Kwa wakati wa Ipswich ni Liverpool. Kwa angapita kudachika sana omukaga. Aye nga Liverpool weka inegole hivi. Ipswich. Bajeta Ipswich.
0: Na utu je.
1: Ah, maka ya. Echitegeza lugenga lunganga.
0: Lungangasi.
1: Egesi iso lunga, lungangasi. Ngole Charles.
2: Wampa luwela.
1: Wakimpi. Ntemere itoke.
2: Lata, eyo nenseti.
1: Malayo
2: ekoleje yene sete bwete matu ekiduma
1: busat
2: nianza lata
1: nigasta ibirimwenda musavone gasta ndara shitampiri ye cha meri brada chika munana nigasta ibiri mwenda musambu star ndara sha abantu bakubatu sma speed kankobere mpola mpola aliko sa Airtel
0: yes
1: nigasta ibiri mwenda musambu star ndara ash tampini ye cha monige okay over yes osirikirire
0: anyigaka munyenye
1: Iviri,
0: Mwenda,
1: Musamvu,
0: Aka Munienie,
1: Moiza, Aka Dara.
0: Wati Amirao.
1: Onyige, pini ya chama, osirikile, mchintu cha isuchu, na cha isuchu ya kuliambuli.
0: Oli indaka senti.
1: Aka senti, kari kuiza, kuisimuli yao. Kumaita kisa ino, echintu cha isuchu ya kuliambuli. Nenu kula misaka, banda bai tuuliza mbitu ndevienda uroe, nakaseke, bombo,
0: yes,
1: abali ruwelo, abali nakasongola, abali
0: masindi.
1: Eserere, masindi, chegegwa, abali tuuliza kupe Kenya. Kapichorwa, Queen District, Mbale, Alabulambuli, Budaka, Palisa. Palisa wako ni mwaifashaba ni yafuna wabakazi. Ayodo.
4: Wambalata.
1: Nini wabakazi baange basatu? Ayo mulala wabulawo. Tiria. Takule kiuma.
4: Sewa goma higa.
1: Busatu.
0: Ayodo. Mwise mpina mkwa hili mewange.
1: Shabani, nani abe laguani wakuba unimba na uundi?
0: Isa abilo Josefu erati hili.
1: Ati yata nikuwa uru.
0: Yati ya.
1: Olwe balaza ni bana walikuida.
0: Olwe balaza. Abali kuida olwe balaza ni bano. Uwodi yewe teke teke. Olikuida olwe balaza. Ena kwe do mwezi. Dijakuba.
1: Ikumi.
0: Ena kwe do mwezi dijakuba.
1: Dijaba musambu.
0: Dijaba musambu.
1: Kube ekitu da shababa. Fama. Chijaba yu wasabi iti. Gundimu. Gundimu. Bana gundimu. Bana njaba unikashamlavu ni namlondoza kya naliku namlondoza kya yankobye ndida kupana ya ututambuze kintu bokalamo abe kubanga angema kumukono anambuze mukwaizena ngabwe ndakumwamba ku security
4: olikwenda kuambala gwa SMP na
0: ajako veje
1: okoru nago hey ayedo ah shabani soko timo oja kujanga ya break ndikubuze buze sema ujo leta abali ku idola baraza ayedo
4: wampalata
1: chikoiko
4: chide
1: ndini bawala bange kamana Aye buli akula wo afuna kizibu kya kulibwa.
4: Kama ngesa wakundira muko.
1: Ndini niba wala bange kamara. Aye buli akula wo afuna kizibu kya kulibwa.
0: Oh nga babali reino.
4: Aya duma.
1: Iya.
0: Uze ingonde.
1: Ejiko ikotiba chichusa.
0: Mukole
1: ngonde mukole.
0: Yaterera kakensa
1: kakensa
2: ono kamugulo lentu
1: mugulo le
0: oli wa muntu wo
2: ate do nenswa
0: bebutuka
1: si asada
2: bulinswa efuluma eliwa wazireira
1: kale bakuwe
2: yanza lati
1: akabonero bukalamba ayi no mukuzo gundo kwango ti amatoke ko ebintu binje byo kuiramu ayi ono bwako baduma do molisi asobolo kalanga taliribwa Aye enso kizibu zibu kuba bweguru kebe
0: Ya jigi bakao no wana ali bakao Wanangi
1: Ayo dovile kuchaloshi
4: Sewa sana nwendo gira mvile kuchawecha na mwendwa.
1: Na mwendwa nongo jaikumbia?
4: Na mwendwa nongo jaikumbia ye kayundo.
1: Kayundo kulje engando.
4: Engando sewa.
1: Iyo kola yochi?
4: Iyo nzalibwa ye tiye nkola baba.
1: Iyo kole lawa?
4: Nkole le iganga.
1: Iganga mtauni?
4: Nkole le iganga nga jatungo tukisena kalama.
1: Okolechi?
4: Wanje?
1: Okolechi?
4: Nkola mgundi, nkola na bayindi.
1: Eee.
4: Yeseo baba.
0: Alina mkazi?
4: Mkazi ndi nonia.
0: Aye
4: ndi kuna soka.
1: Kari, wanayo ni mafundi gama bati?
0: Niguo na amana.
1: Niguo na amana. Nigami star, ibirimuwe na msambo nige star, ndabashu evula dachi kaina angabe kusente. Shabani, esisti mulelo ni lelo wakuta
0: anu. Echiu mashi nenge jechilikuwe ni ulamu
1: wana chiamatu nemi. Walichivona?
0: Chino richivona anga.
1: Mbega ano, ebuonda. Na wale paino zidoluso
0: gani. Mama, ebuonda. Ate ebuonda au.
1: Yesebo.
0: Una kure balaza. Ndiku idira nembozi ye ebuonda.
1: Yesebo.
0: Ero otegere. Ruache echifecho bacheta buonda.
1: Mbegane, echiru njechiriku buonda. Abali ya nama ingo baida.
0: Aha.
1: Abali ya bijiri baida.
0: Ebuvuma.
1: Nimu isazali angeri ya ebuvuma. Kuba awo, nikuja kusoka kupitire no. Nso Kenya ni dandabe moku kwente. Risente difire. Na niedri kuru wala. Ebye na ndebi tote ndiku subiru na kuoro kustajinga ndiku buzevi
0: Okwe dana obutete
1: Anti uli da
0: Eee
1: Uwe ndiku buzevi na kuoro ndiku jua buzevi buzo ndiku subiru abantu abali juo kweida
0: Yesevo
1: Bandide kune bitete ebi karu
0: Ngome kaire
1: Eh
0: Mwigandula
1: Kino kine nempe gane chiru nje chujo kubao Ndijaba ni box yangi
0: Aha
1: Ya kutangambu abitete vya angevyo Tujaba ne chabula chefecha nzi na iwe ti lekalandu kuluza Ejireke.
0: Allah.
1: Tukujaba necha abula chijaba amunze.
0: Tidio.
1: Ulira.
0: Tidio bigenge ya simi.
1: Ulira.
0: Yesebo.
1: Echabula kino chijaba amabantu banu.
0: Yesebo.
1: Chijaba amunze. Chijaba amuiwe.
0: Yesebo.
1: Chibe mba mkangu ire.
0: Waisa
1: sula. Ni chirongosi. Ninza ajwe chifuga mwenye.
0: Fenka.
1: Ninza mwenye ajwe kumana tuirari.
0: Okungudhi okominye. Okominye. Okominye.
1: Aba joba kugeti bakole beba kola. Ifotumale ovu kamuloka. Oruna kodu. Bifoto jasula yu. Aya ngatumaze. Tulisu la Kenya.
0: Tunoso kati vitea kumisaza jangire na maingo wana.
1: Awa Kenya uko.
0: Ujemusi ya mbako merepo echiri kuboda.
1: Wanko botiko di.
0: Wasa tayo gira kati.
1: Anti ulira Shabani. Wanko boti esaza lulivira ya Nairobi. Poena wenepaka
0: busi. Kupa Nairobi yeri. Esaza ya keri yeyo. Mvira ya mkeni yeri. La hulu kisumu. Na idawide Nairobi. Paka gane wano. Nda ulira.
1: Shabani kuna wano kusema kwa babe mpro kuma yobu ana. Esaza liangiria ye bufuma. Bano ngele ku. Chegegwa ndikuli za
0: kuhu. Osika hize kulodi.
1: Ndiri za kubiso.
0: Afo sikire ilala kubakisolo.
1: Kari. Alo za kalambiki buwa kundada.
12: Wampa luwera.
1: Ningone Charles.
12: Mwene.
1: Erie kialo chebe tabuko onte. Erie kialo chirimuhuso gawano.
12: Yesewe.
1: Erie wakubamu chirimna mtumba. Obayi ganga. Yatu ze chibono buko onte.
12: Chibono buko onte.
1: Ocho inama.
0: Tome saa.
12: Chiri ba u ka o na ta e ukonte
1: eh makuwe mu ndobusa
0: taka kensango ndi charis
1: tagan orokubanga chende kujyo kubuza kuti chari banga chiye kusaka kubindi ebyali bere bubuzi waye bukwidawo mwiga mu buso gabanu
0: yesebo
1: erambu kale tidi eguli Baidako bati, nini urugezi gezi, ndiba kubile choku ilam. Bagweta mpulugoma. Ngoni Charles.
12: Wampa.
1: Omuise msubo, waka nunikana msubo kupwebugabula.
12: Nde mwena afiri.
1: Yatu zechibono, mpulugoma.
12: Mpulugoma.

0: Eriziro msambu ziro ndala.
1: Yes, sebo.
0: Asatu na ndala.
1: Mm.
0: Abinaitan. Nena mbe disemba yo. Eiviri. Mbamweta na kiranda Jacqueline.
1: Bana nge na kiranda.
0: Makiranda Jacqueline. Aye, oh. Ndrendu kulo uza ngambu bakazi. Kumbe bana abuluisi wa mtu
1: azana. Mbana,
0: So kwa leti listi ya bantu. Kwa mbo ulekula wa atani. Ndikule kule etan etan. Minu ndi butibuti. Nikasita iviri. Mwenda msambu. Nikasita dash. Tampi niye chama. Nenu kula msaku bantu waba ituuliriza. Nga mulimundu inendu yedi kula busoga. Chamu kisa ino. Ntikumuku ziguno. Ewa ife ngonde Charles. Omano we chika chaba isa musubo. Mwendeza buwanguzi. Nzo mwisa musubo. Mkisa jona sana ukufe kanya na mayuge district. Tubalinze. Nyago Andrew. Yakawa tumukago mwe walo kukunavu. Aye mitu jaibe jive imirire. Ninze musubo. Waiswa ukufe ndale gobie. Mchiganda are mayuge. Ndiku. Atenga ndimu kontani. Nero kwa msaku ingini ya Tom Google Road wansa au nga wankapa kuchizi mbecha tata Owen kwa msaku panuba kwa atibana mwebo lukutumbula no kusamiso uruso ga mwebo leino blaka bontu wevo chizibu akubeti mwebo leino mwebo le satu na abanda abaitu uliza mbitu ndebi kula busoga na emirirano radio jolo kune kinana na umunana akatoneze muka gabusoga royo radio ndi kumoyo ya mwenu mchaba zinga busoga ndi kula kula mwekwe sente dindi etan jembe ili mkupe kudachi kana na itan kandire kule buti niga sita iviri Mwenda msambu star ndalash niga star ibiri mwenda msambu star ndalash onaka kwati nze mtemi Ashraf where we back igombe bugweri mtemi Ashraf we bali kuuliriza okuve bugweri twena twe bali okubanga tukuweleza atatu sima bwongerwa nalo kwa msako abantu bano abenda ulo abaituuliza mitu ndebenda ulo nalo kwa msako mwami Cyrus olivu wenga we bali kuuliriza nalo kwa msako mwene Token Actions Agency mwami Matege Webale satu. Bona abali kwenda okubanga mutamu nechige na agena. Mutuso gandhi kupaino zidi natiro kutuka. Atenga kabiri tuja kuba na chintu chanda ureinu. Tulijatu lele la makuru wa goruso gandiko nubu wangwa. Olo kubanga anti. Iperisti ya ipe. Eyabe mbi. Abaso gaba jaba. Luku wa mulo.
1: Kumwando.
0: Nibani abali kuida unakuluwa balaza. Kuba mpegano. Okusinza kupidhi. Ezidara mpira kuja kuira mkuba au. Kusaga ina paka mukago okutula ku ngulusa kandi kulokozechi
1: ndowaire
0: nchira ezira mpira kuja kuira mukuba ku red yenu okutula ku ngulusa kandi kulokozechi
1: ndowaire
0: kubanga kino kye imwe na yabu William webe kuuliriza na mkiza maganda Shaban this time round to round yenu liko mali na mkiza ku ni babang mukwa na Geoffrey TDR ainga tumla mwisa ku mwami mukwa na Geoffrey tukula mwisa ku nikuna ku mwisa ku byachika Livingstone nabitende mu coffee bar obaba Bara mwisa mpagira ngonde Charles muganda gange.
1: Okay.
0: Yesebo.
1: Kali mukagwa mulunji oli kuchinana munana katoneze mukaga busoga Royal Radio ndi kumoyo. Oluso gandiko guno mudenene. Ente kateka diringe diwaire teka ali kulanga kundi abe mayugi abe bwonda tulikuida. Omuwanguzi kiapa chaitaka. Owa Royal Bingo unte. Ha, katonda wange. Kitegeza anti ebintu bijja kutambula maridadi sana.
0: Kaliwachi toko wa kuti amagonde bedoga na yomeneka mugongo. Lwacho teneka kuchitanda ngakakola kubukolodi.
1: Kiki.
0: Lwacho bana dining setting abotaku echikopo chikwa cha ameneka. Eriyo mundu aya menye chikopo changa wakeyo.
1: Namulingirira.
0: Namukomandi ayi banangu kolerechi. What you do? Mulizungu. What you do?
1: Akwiwe.
0: Ngingu kolechi.
1: Yeah, what do you?
0: Ndiyo
1: kale kizatabu.
0: Na koma ntia mbutika ngule dining set entufu. Kifune kujopa carpenter workshop ebuwengao.
1: Wa mzee po.
0: Paulo Lubega kuchikira kanisa yabanuwa. Bafune ku 0700.
1: Yes sebo.
0: 82 na 2. 8 amakumi ana. 0700 8 na 2 8 amakumi ana. Akamwani akalunji baketa ahu coffee. Kame gete kundu subitanu, kaga na msumama kinama duka gona. Obe choku na chepe tasafiri coffee drink. Bino, tibita miza, biaba sita mbili halali. Atenga beki zwa UNBS. Wendo kusubula, baku ya kuziro msambu itanina. Asa tunamuenda, abina msambu, chenda na itanu. Kupira director, kuziro msambu itanina. Asa tunamuenda, abina msambu, chenda na itanu. Opa ziro msambu itanu mukaga. Anana isatu, chinana na munana, chinana na isatu. Ziro msambu itanu mukaga. Anana isatu, chinana munana, chinana isatu. Anko kentu ufu, ojifu na kujosika farmers, vete farmers Saidinda.
1: Yes, sebo.
0: Watusengu kujiba tachotara. Enko kenu unkalamu weza kumutawana, atenga kaire chie sigwe chirikunti. Enko kenu basokaji kusumiso jajiri isangutia. Watusengu kujiba takobu 500, jibe takureira. Bainanku keyama, jibe taleya, baikizi wakufa Kenya, neokutu ole Tanzania. Tambedi. entufu enkokeno ntufu atedi pa Jessica Farmers Bet Farmers Idinda muchibuga chedi nakula round about ya Gaddafi kudu awali moto ke DJ Kenya mpaka kule ku 0300 95 abinandala ana munana 0300 95 abinandala ana munana omale ufuna akasaga yena ku kumpini Jessica gali daba na watu naba ntaba kuru water pumps machine zed salemiti nevi ndi ebili ngele tusene yo valuni power center batu wa, batu, batu wa system ejebeta water pump yo muwanguzi gote joo kuru ondaku bali yao mchupo gachia idina kuru ondabote ya Gaddafi kubaraks kuru ireiki anga obe mkono ku opposition oko plaza kayunga wali kinachifuma baku bila kuziro msambi zira itanu chena na muenda nkagana makumi atanu ziro msambi zira itanu chena na muenda nkagana ina amaku miyata tukoberebya mpereza meeting center
1: mpereza meeting center bandi baka kensa baka sinzo kubanga kutusa kwa kaunga katukula akawunga ko liye wadema kubanga yenda kuva kuchiulu kanona akawunga kwa ngaka twa tongosa otamu obo jakufumba half kilo waiwa mmadi gafumba kilo olensonga anti okuzimba obuzimbe no mulimo kanona akawunga konka ko lino kubanga wegezesa olensonga anti yakirise kirimu kuulia okaja kwanga kuzimba omubiri mkowe kinde kecho likuenda kabugi mbo likuenda ki akawunga kava mumpereza miringi center bagani wana mtu mbao bano balino mchere bagu kuguza bano wevo na bano olikuenda dumoli nayo olikuenda katale bamu kugulako
0: shabani kabuji kampereza katutera ngu kufuna kwa lewe tukula kabuji
1: kwa kolamu
0: mtu magundu mila wemba rekanu hili
1: akabuji
0: akawo
1: gwa dagadira bu dagadire
0: so mila kunamba ya mpereza mema ni mkukoveri mtu magundu mila ngatumele kabuji mtu maunala kala kabuja kereza ke tidi to hidi wana
1: ziro msambu itanu itanu
0: ziro msambu itanu itanu
1: Iviri satu.
0: Iviri satu.
1: Mukaga muenda.
0: Mukaga muenda.
1: Zero isatu.
0: Zero isatu.
1: Zero musambu itanu itanu.
0: Zero musambu itanu itanu.
1: Iviri satu.
0: Iviri satu.
1: Mukaga muenda.
0: Mukaga muenda.
1: Zero isatu.
0: Zero isatu.
1: Mm.
0: Titi toidi. Ebuo ndani dakuwa maganda Shaban embati empanga.
1: Ani oyukabi.
0: Ay embati empanga. Tina nitola ya kana niyaka uzi kumi jongeri kwendo.
1: Ay muna. Neye yaka uzi. Ay beti kama laga vibe uwe katiyo. Kavai yunga kutepinimo. Kali, muna.
0: Ah, uli nanka asuma mesheni. Pekano, atasa aiva ningobi. Njamu we mpute emba. Ninze, manager Black Abontwe. Ebu kizibu.
1: Emba tiyeri, eyo, atache, enda ule chiri kumbati chenji endaku. Emba tiye guire ya mungisa zeli angiri kuwanzele emba ebu siya. Emba tiye chenji endaku yogalu samia.
0: Atia.
1: Edema bude mebili cho jikoba.
0: Atia.
1: Emba ati. Jere. Haba. Haba. Wako mbati we, wakulotia. Nse mba mwisazali angere, mwisazali angere, ege mba, elavulikimu.
2: Olusu gandiko. Guno. Mudenene.
3: Wuli randiko. No uomi wolusoga. Muluso gandiko.
1: Kale mkagwa mulunji, ebintu bitio nebio, era nebio. 2D, 3D, ayo sigalori kwe unia. Kwifa, jiza tabu. Yo geloru sami ya luo. Tuwensi ya yono yekoleshi, yekulire. Kale, mkagu wa mulunji, ojafu sigalango zana, pso galobi ngo ngoniga star, ibiri muenda msambu star, ndala, hash, sigalango zana ngoniga star, ibiri muenda msambu star, ndala, hash, ebintu bikutambulire maridadi sana. Manager Ashira, fwena mungalo, nkula mwisaku, weba likuwa angulio, ngebintu olibi tambuza maridadi sana, mumbele kasi nzo kupa, ayo funa nizibwe ino, tukwende ino, tubo ni abantu wapena mungalo, abona, abona. Abantu baife,
0: Shaba ni kansoke ngabe kusente, kansoke ngabe kusente, edaba ntubo naba bila, abitaneta, niga star, iviri mwenda msambu nige standarash kangabe buti nige star iviri mwenda msambu nige standarash gana buwembandira mkukaba angabe kudachika ikuminetano kusaga itan nige star iviri mwenda msambu star ndarash ndikuiramu nige star iviri mwenda msambu star ndarash nsuo kengabe kusente dino ni gabu tibu tibu tibu enambe ene riziro msambu ea tarune risi nga kwa MTN sumbuwa ni gasta iviri
1: yes,
0: muenda msambu sista ndalasha banuwa mkago ili chibao
1: mchite gira bulu
0: kumira abantu kwa ni nige sente dino
1: ojinge onjiga kamuni enie iviri muenda msambu akamuni enie maiza akadala osirike Niga star, ibiri, muenda, musamvu, star, ndala, hash. Akasente kanoka kubemu, ebintu bikutambulire maridadi sana
0: mbaku soka kuni kakumalala esimu ina mba eriziru msambi ina ndala mkaga na mkaga asaru na mkaga ina mba eriziru msambi ina ndala mkaga na mkaga asaru na mkaga ere serina ya mwesu kwa Ivan ziru msambu ina ndala mkaga na mkaga asaru na mkaga ofu ni ya mitu waleta ndibu lai mlala kabiri ndire mkusaga itandachi kiki minaita nika star ibiri mwenda msambu star ndala yabuwa ndeye yiri umuala kutuwa kula nae kuchalu wa mweta andija
1: alibuonda
0: alibuonda yafo ibuduva mpeka anu wanuwe mpangi sawe ndada ya linga yafo ayaje chinji bandu wa muzike ni muidhinda
1: yesevo
0: ayu wa mweta andija ilina ni baisen kwanga
1: ata haba baisen kwanga wabala mubangi
0: anti ni mkazi wange oweka mwisen kwanga
1: anti chovugu nako indi wabala mubangi
0: kwanza katona yale naya ambire ila mfuna kwa mkazi mwela ebie abandi
1: tabi ongera ku tabi ongera ku kwa niche nechibere ulero nchibwe ine
0: nechibere ungatikola tutia
1: Zendo gechana asirika. Oliko baki.
0: Zena uo baya mkubiru bodi yao.
1: Ate ndiku kwa baki.
0: Kamera di kule gaire. Kale mpikano. Mwami Ivan Ngobi. Mwe balo kuweleza. Abantu bebu benge. Oba ba makanika. Bange. Ekalido Road. Ekalido Road. Au ku Olodi Kalido Road. Mwenige star ibiri. Mwenda. Musambu star. Ndarash tomana. Tuafuna. Tuankafuna kumuanguzi. Nze kakaire part leo. Makanika webu benge bugweri. Nibla mlala buti star ibiri. Mwenda msambu nige star. Ndala shutampini ya chama. Siri kilira. Star ibiri. Mwenda msambu star. Ndala shi. Ndikuwe toloze chuma. Ndikuwe toloze chuma. Ndikuwe toloze chuma. Ndija kuna mgaba kudachi kek minita.
1: Gezi so mukisa. Tomana.
0: Esente dijaba lido. Nige star ibiri. Mwenda msambu star. Ndala shi. Otempini ya chama. Namba yino. Ndikuwe tolo namba. Eri 0 msambu 00.
1: Otio.
0: Chinana na ndala. Asatu na msambu. Nena mbe disemba yu.
1: Kanji kube kuwano. Soke tubo ni mtu.
0: Soko linde. Bana. Kubeleza.
1: Nda zekano njibwe yu. Kanji kube kutubone. Kige na agena. Afu ni atanu. Ikumi au ewe tanu. Katu kube kutubone.
0: Star ibiri. Mwenda msambu star ndash.
1: Katsoke tubone. Katsoke tubone.
0: Star ibiri. Mwenda msambu star ndash. Ndikwira mkugaba kudachi kiki minaita mkusaga itane dovu ila
1: mwalini. Gema isimu tukole.
0: Gema isimu buti tukole. Tutambuzi obula mkuda bendi. Kapitubuneze chitu kilo. Habe guli rina mkuocha endiji. Amadinisa. Nebi ntwebi yengilo sene yo. Mbanumagani wende district. Kuchalo chepeta town, kitu kilo town kansao. Baku pita kuziro msambu itanu msambu. Anana itanu. Asatu na isatu. Atanu na ina. Ziro msambu itanu msambu. Anana itanu. Asatu na isatu. Atana ina.
1: Kali mkagwa mulunji gemei simu wafuni yaka sentebi nipikuta mulibulunji. Banangi. Wafuni sente. Kabiri ni woze ine.
0: Ati. Abantu banji. Butina ntoile wenka. Shabani ntoile wenka aga. Natola wenka aga. Chitegeza kakaile kalale mitu wala abiri. Tipo chini.
1: Ayikumi.
0: Ntoile wa etana etanu. Ntoile usosura wa etana etanu.
1: Ok.
0: Buti kakaile kalale abiri. Ebe ebulayo kakaile kalamba ne mitu walugatia.
1: Kuba atanu mlala afunieku.
0: Anti mbeno kono bale kula kumlala. Abali babiri. Nkaga nkaga. Kuba itane tanu. Ne tane tanu. Ne atanu.
1: Etanu etanu.
0: Nkaga. Na etane etanu.
1: Itegeze etanu etanu bantu bana. Atanu atanu bantu babiri.
0: Babiri ndio 1.2.
1: Kari gemesi munige star. Ibiri mwenda msam star. Ndala hash. Osang osobu kwangu angule senta. Bali kuidona kulwe balaza. Kuliku mwami mwase kisiwa. Mutamba ali.
0: Mutamba ali oi wololo.
1: Kwa baku nana angwe Florence.
0: Mwase kisiga Yohana.
1: Umuise mwase.
0: Mwase kisiga Yohana. Umuise mwase. Aliku mwene kaluwa balaza.
1: Mutamba ali. Mutamba ali.
0: Mutamba ali owe wololo. Aliku mwene kaluwa balaza.
1: Na nangu Florence.
0: Ni na nangu Florence.
1: Oli waruwe balaza.
0: Wa balaza lunu. Oluo kubiri.
1: Oluo kubiri. Kuliku alaze wa nuwa.
0: Alaze wa nuwa wa kubiri.
1: Ndego swali.
0: Ndego swali kima swali.
1: Mugabi Richard D.
0: Ni Mugabi Richard D.
1: Oruo kusatu. Balekere Brian.
0: Balekere Brian akalimu na akaliku. Akaliku.
1: Wa musibu lali.
0: Balekere akaliku akalikalu.
1: Mwase Joseph. Ka Singapore. Mwase Joseph. Kote ili balikere blaya ni mulibaru wa kusatu.
0: Ni kuendo kuna msaku mwami musasizi. Gwewe buduba tenga butali musasa langeriye buvuma musawu. Haida nabira o buvuma.
1: Yesebo.
0: Biduwa liriye buvuma. Nakula na ye.
1: Okay.
0: Nasoma na ye. zena mwami musazizi bansu gulau ele isaza liangiri abuvuma
1: mkole mirimo
0: lina mirawa gare ku Ugand House ya ida paka kunoputi e isaza lia mwami maganda Shabani Shabani ele isaza liri yetabusia tibu koli liribusia litandikira Nairobi wagati mu Kenya
1: nasika ngandi dandi dandi
0: da ele nabuso ga I would just to ambabu ambaya ubuso ga
1: mkomeno sange no bude
0: bude
1: okwirere
0: muno muno twenda kuuliza kuisimo tukubulize kutukubale chichi yao
1: atuwe na mwami ivani onakubya ninze musubo we iswa okuva endala gobye ekigandalo mwe balikuba mwereza luso gandiko guna munde nene
0: yesebo kale funa ebyuma ebiru funa ndije nunji ngada byuma funa madisa amalunji ga byuma funa decas funa obutando obwaba na batu no abantu abakuru Pune bie suvo. Mbobifuna kundifu na Metroworks mchivu geche idinda.
1: Yes,
0: kuchaba zinga highway. Okulida na Nikesa uchebe tamaka arena. Oba echipande wachiri echivu ndipepis. Tuka udabra una echipande. Kubira haba ndifu na Metroworks. Kuziro msambu msambu hiviri.
1: Otio.
0: Asatu na itan. Chena na muenda nka aga. Ziro msambu msambu hiviri. Asatu na itan. Chena na muenda nka aga. Oba ziro msambu zire ina. Nka aga na andala. Chena na muenda ikume na ina. Ofune indigent bufu kubesigwa abakora ni Abura Supermarket na abakorera banaye abalubega Institute eigangao
1: kale mukagwa mulungi choino kubanga okola oteka kubanga ozana busogalo bingongo ni ga star ibiri mwenda musanvu star ndala hash ni ga mot star ibiri mwenda musanvu star ndala hash ozana bwo wangula ate uliriza wofuna kwachi ku ka sente bindi byokutambula bulungi ah nkola Rogers Councilor
0: yesebo
1: mukozi muna ife wano wabavuka abaidinda
0: yesebo
1: chitalo ino ewange yebunga
0: yesebo
1: ebudidi
0: mpegano erabita mbyanguwa chije kibeirewo kuba likogera mpola
1: mpola owa mu antikati okupikatiba kwanguya
0: ah be bakwanguya
1: era chinzira kodi ngoli kupika gote idi awo boli kupika gwide obonanga no munagu likwesi talamu
0: kwa nzembi se na bise mukama waitu Mkama waitu
1: Nenda seke kari
0: kwa Eri alipo endo kuwabulizi woku za alisa balongo
1: Ate na mkwa anti ndi bubi
0: Ante asili kemese chisa alongo
1: Ife yeka tuikia balongo Obotu se Pwera nize mwe lembo lele ila la ntambula chirongo
0: Ati uwe kule kena masa sabiri gati kufront line
1: Ulisa siri gema Tituli babulido Maganda siraji mkula muisaku ni Banuli yoyuka kensa mkulu wangi
0: Hehehe Hehehe Hehehe Hehehe Hehehe
1: Kati Abudi digano Awo wa mwami basoga James Bambi kitalo ina isiso mukono.
0: Tubasasire kubana mwe balukuwa.
1: Okuzika kwancho.
0: Mwayana abageni.
1: Mudidi.
0: Abaidi yao nokubatonolera balana nimu.
1: Muluka gwa buunga. Okuzika kwancho oyo mukoja wankola Rogers. Kansalo wabantu abaidinda abavuka atera oyo mutabane wangenze.
0: Iwe mwene.
1: Ande tati koja. Oyo isiso mukono.
0: Tubasasire.
1: Tegeza chingema ku ate. Awa wa ya kumandinga kumandinga Maganda na sti na teko kusinga wana kalulu
0: Kali basasi ile ku Era basasi ile kilala Chitalo ino chitalo ila
1: Nendo kula msaku Tija kubayo
0: Nendo kula msaku mami Dankabanka mimijibwe buvuma Nendo kula msaku baitu uza mtu nivyena Kukuliza kuisi mwatubone kuziro msambi na mkaga Itanu ziro munana Isatu isatu isatu bone Uluso ganiko yutia kuru yao Uwoniga sita ibinimwe na msambu Uwoniga sita ndarash Ebra udachike msambu kabili ngabe kusente dindi
1: Oba ziro msambu mkaga Oba
0: sente imi tuwale ikumi ikumi Ikumi ikumi
1: Oba ziro msambu mkaga munana
0: Ziro msambu mkaga munana
1: Mkaga
0: Mkaga
1: Chinana
0: Chinana
1: Mkaga na itano
0: Shaban Nikuwe ndagabe kusente indi igawa ikumi ikumi kuru no
1: Yes sebo
0: Kudachike ikumi na itano ngabe ikumi ikumi abantu basatu Star ibiri Mwenda msambu star Ndalashi tampini ya chama siri kira Esente likuida kuhisimuli yao
1: Abantu bakula muisa
0: Bani
1: Bakwa ilime wawe mayuge
0: wamaze wafuna mukazinga bwale
1: nkobi kati mnamaze nafuna iyo yako bigwido weno akoye bulungi oti oli kumukululu gwala tagoya kola ere buyemba wano mulamu wange ebuyemba twedi kiriwo mukagwo we ebuyemba twedi kiriwo mwa mivede kati mulamu wange kawuda ali iyo oyidi bulungi allo ii tunakola gana mukama wange
0: dere nani o asinza command center uli mbona
1: allo
0: aliko pd
1: Mbaliki Nalikulaga ife
0: Ayona pidi
1: Wachintuche Mukagwa we Iyo gira we na Iyo gira we Kupaisi mwoyo Maganda banki
0: Nigamu star Ibirimwe na msambu Nige star Ndalachi tampini yechama Muna nenda kulaga System Mwiribula dachiketa Nungabi kusente
1: Hello
4: Hello
1: Kazotu ureza Ureza mukagwa
4: Kana pita mwono ni mba wisari debu piyoko Dispikiti ya huye ende na
0: Ebu piyoko Ebu piyoko wangwati mwari mbisanga ina amadhi
1: Ah, wantwa ebu piyoko wana
4: akasana kalipu vaa uli wamu wa utanga mwangiro tu ereza mwangiro wakuna
0: mwana itimufunya kumadi galera ifeno kakwina mtauni
4: ama adiri mkasa makine ndobozi ikijati kitavu ito
1: chizata abu njaga letaido oliwa girani
0: okay. Shabani ama adiga tuni mtauni soko leke ama adiga tuni wani lina mtauni
1: I am going to go to the house.
0: Kwa sasa isimu liyo Airtel enku mibili kuisimu nika sita ibili mwenda musambu sita ndala ash Shabani ndeta doctor Sir Ivan Ngobi okusinza kunte kateka dena dada St. Margaret Medical Center
1: Mkagwa
0: ayo jakuja kuida ndala
1: jiru njizee na njaba daire kita owe
4: hello
1: wanji
4: wale kuweleze
1: wale kuweleza mzee
4: Alo zaidi ya Bugambo Luka District.
0: Baba nsanga yo kuda kumwami zaidi ya Bugambo wanele ife.
4: Baba gano gene gano gano.
0: Bana. Benda ino. Bana mwe. Eh mwe bali kwaye nabageni. Na abalizi. Abaji okwida kuzika muna ife pita.
4: Muna duwa kaya nabu. Era tukaya nabu.
0: Changkube nchukwe. Changkube ununu. Uloku wanga muna ife. Mutaka muna ife. Eja chingi bantu. Usata kwa mbulu.
4: Ejo direki tankwe anziza.
0: Oluso gandiko muliri ulirebu yao.
4: Baba tuluti ya ime kwera tuliku.
0: Kwete amira yao.
4: Amina.
1: Mkagwa.
0: Shabani.
1: Panji.
4: Owange.
0: Baba.
1: Wewe.
4: Weba lukuweleza.
1: Lukuweleza webali.
4: Mba sinze na mungaro ye mpanga ye mpulire mireme ntafanga.
0: Yo singo kwenda mchipale.
4: Elie mbe ni mkapale.
0: Yesevo. Mutupale.
4: Yula mayakuti.
0: Bas. Shabani.
4: Tulikuwezo ganiko ni manager
0: asirafu. Ena mungaro wako.
1: Aya asirafu. Manager asirafu wana.
4: Sobo la kuruvu wako.
1: Kale.
0: Baba kesho mwidi.
1: Mwidi.
0: Baba kesho mwidi. Buti Shabani, uwa weninzo kufune nkoku. Nga ya aluna kulala, ya wichi ibiri, ya mwezi. Nene yo kumegecha kubumegezi, eba naka dinga. Kumena kubumegezi wakubo dikandia, kutahira kukandi.
1: Tobu ziza, ayotu se.
0: Yesevo.
1: Echipo chirichirala chiti.
0: Wa.
1: Babeta, wa. Hashari, and poultry breeders, kasambira.
0: Buembanga nkia ziza. Basi wana kujimpeleza kutaksi.
1: Chendi kukobira. Awandi tuwe tagana kutambula kujayo.
0: Yesebo.
1: Osomu wakua jobo wakonda. Oboli wa wakubesimu.
0: Niye ba yaduna kulala badimpeleza.
1: Yatamu ya kuweleza anga umulimu bulichidogiraku. Nengiri jona adilisamu obo kudindana mamu.
0: Na uwe mpulida antibuotamu kusaba yonu na kulala ujifu nangabiseu. Wichi jibili.
1: Awa irei wako wa.
0: Same nsomira kunamba mpandike. Kati.
1: Tip ati tiba kumoku kuponka.
0: Yesebo.
1: Ni wali nebi solo yenda kutegere ida gala chiyo no kubango kubembu zido.
0: Menake yu solo. Menake yu
1: solo. Nga bisolo vyona vyona.
0: MBD. Baba akabidi.
1: Oya ya choya ya mpolo goma. Obo ya yandovu. Oya ya bukunsu. Bisolo vyona vyona. Baidi ida gala rikolaji. Edi vida andaba. Mwene uwa mkubida vyona abimalanga. Katia changu andi kajinambeni. Zero musamvu. Itanu musamvu. Shinana na mukaga. Musamvu kama kumiana na isatu. Zero musamvu, itano musamvu, china na mukaga, musamvu, ama kumiana isatu, oba zero musamvu, muna na ibiri, ama kumia satu, china na ama kumia tanu. Zero musamvu, muna na ibiri, ama kumia satu, china na ama kumi, atanu.
0: Ebro da chika ibiri, ngabe kusente, nige star ibiri, muenda, musamvu, star, ndalash, kumi nige star ibiri, muenda, musamvu, star, ndalash, awoni kula yoke mitu warei kumi. Tangazo mkisa, alikuzana lero, pako uro kutantu ijagaba TV. Tuwa bazo kutandika lwaido. Sita, lwaido.
1: Kutandika duzi.
0: Duzi.
1: Nga ibiri.
0: Nika sita, ibiri, mwenda, musambu, sita, ndala ash. Ligema yuko isimu. Ndekite abantu wana, batuide, tuingabi kusenti.
1: Kale, mkagwa?
5: Hello.
1: Wanji nyabo?
5: Ewa lesu.
1: Kale nyabo jebale?
5: Ewa lukuwe lesa.
1: Ewa lukuwe lesa.
5: Shabani.
1: Wanji nyabo.
5: Oli mulunji.
1: Nzira mtego wana katonda kayambi.
5: Ndomu afirirwe yaye. Sa aivwa ni ngovi ya kovera kunga. Goleti yafwa.
0: Goleti ichi.
5: Mbo. Ndo mtuwe gometa goleti ayo va. Tia kukovera. Tia kubikira ifo. Ya tubikira o ni madamu esta. Elacho li datu wa amulira.
0: Mbega mwembo ya ngenzu ngubayi bajeta goleti ya ajie.
5: Kuti. Ame utanga ala vateze ino vajiteze. Wela wa muna avu ila kutitu. Na vatumazwa ulizo so
1: gani. Bajiriku. Bajibe kupaka.
0: Shabani, sisi mwerikula ganti ndekula yu kusente edi ndi mtu walei kumi kumi ya bantu basatu. kansoke ndekule yu kwa soka
1: gema isi mume male kansoke ndekobedo ntomana
0: yesebo
1: nako lanti chuma chawa ye nige isi mumu gema isi mumu nige mwe star ibiri mwenda msambu star ndala hash nige mwe star ibiri mwenda msambu star ndala hash zane ulusoga ulusoga royo bingo
0: masavu
1: ulusoga ndiko gunumudene ni
0: kata hsi wakununa abantu wakueza message ilaba asima atamaa wakueleza ati abala lubange na wakuma antipa nanzenka alikufuka mula lu
1: banangi olowo zana mulu sirawa musa nufunga alikuwa muta wani atipaliku mweta mula lu
0: atamula lu
1: olowo zana siraja mulu njoba mazima uliye dembe
0: be
1: tuchuse muku tuchuse muku kukula gane
0: abuti olowo alero erina liangirie erie toro ninze
1: kobu shingi
0: kobu shingi libele ya nani ninze tuino mjini
1: tuino mjini
0: tuina mjini tuina masiko
1: Tina mna tete wewe kutuino mjuni naye kavi tuino mjuni gwende di mufere. Mufere wapichi.
0: Ati ninze.
1: Gabu nirere Mr.
0: Kande kule kusente kande kule kusente kande kule kusente. Nigesta ibirimwe na msambo nigesta ndarash kande kule yoge mitwa 10 abantu basatu. Asoka chuma chiri kwete olola. Nigesta ibiri mwenda msambo onigesta ndarash. Kobe nigesta ibiri mwenda msambo star ndara ash tampini ye chama ndikula soka enamba yino nigasta ibiri musambu sta ibiri ndara ash eriku lina lya mubiru Isaac
1: jamai simu niga musta ibiri mwenda
0: musambu asoka, sta ndara asoko muanguzi adizino musambu zira itani
1: batyo
0: china na isatu asatu na ndara eriku lina lina lya mubiru Isaac na hapo kusoko kuangula kumitu wale kumia ikumi we na zana ngabe kudachika paka habivi nika sta ibiri mwenda musambu sta ndara shikani taba kontani diledi nilika wanga wali mstudio
1: kare mkagwa mulunchi webali kuwanga kumile kuchina mwana na katoneze mkaga busoga royo radio ndi kumuoyo evi ntu bizi serious gemaisi mwini gemo sta ibiri mwenda msambu sta ndala hasho zane busoga royo bingo ente kateka erimalida dino kati mkagwa we
4: nana
1: wanji tuliyo oliotia
4: tuli kungondo yo
1: yesebo
4: ayi akana ganzi ndate ile ino kukasoro
1: mana
4: kasoro mumuna mkizongai
1: kasoro ya kukoze kwa atianga ifetitu vidi kasoro vana
4: kasoro ya nkola vingi
1: kasoro we ife kasoro
4: we na mundu
1: kasoro ya kukola kunga ayi kasoro vana kasoro ye nasa alinamani yaga kula kubantu hati kasoro
4: kula kwa ate nechindi
1: ono
4: sabani mko irime wa
1: yesebo
4: ate mko irime wa ngovi ayi
1: Yes, sir.
4: I am going to go to the house.
0: Ndi saba manager da kuntu ala yo kupana.
1: Twile nengo ko yaifeyo. Kwa ifeyo tujamu cha alfu ilo tirugundu.
0: Chabani nino mti mwagutu kwa nugundu ngudo hudu ngudu.
1: Gwalu mirijango likuenda kwa kasupu.
0: Wadu ngudu nakuwa antipana. Evi kebi ya balange tamu bedi mana inakuyo. Yadi yoni alatau.
1: Be.
0: Yasiraj.
1: Be baba.
0: Rak oza moku knowledge.
1: Baba andi mwamagezi sevo.
0: Ndi kupa. Ayati katizeno.
1: Ika ikaname mali. Sevo ukuntu alatu ala anuleoza yiyo.
0: Me yangi.
1: Uloza ya mazima?
0: Be.
1: Kati tukole.
0: Ebra dachika di dongebe kusente ndi gababa vidi yaba semba yu. Kabili ngabe kudachika ama kumiasa tu. Diba anana itano wabana.
1: Didachika ikumina muenda. Chitegeza kudachika ama kumiasa tu na itano.
0: Ngabe. Nigesta ivini muenda msambo nigesta ndalash.
1: Yes.
0: Tampini ye kiyama.
1: Ibi ntu vili serious.
0: Mama.
1: Katona wangi.
0: Tukwa pere gamayo kabantu wabili basa tu. Bano baba ulireku. Ngabe sente ni
1: kuenda mani ndi kuenda masanalaze ndi kuenda ngawulire
0: kugaba sente na kuona na chuma
1: olusoga ndiko guno mudenene abantu abebwonda tulikwida mugwa 10 anti ente kateka daka malirizo
0: omukulu wanku bire ngati
1: wowe
4: baba mwe bale tuwereza
1: bale mukagwa
4: bana tuuliriza mayuge uliriza radio logo tije
0: ngoko bayi
4: mayuge
0: yesebo
4: Mwinzo kwa mkuba masimu tugone district ya dikasi ze kuba masimu.
0: Mayuge nesi, karido nesi nga mayuge niru uka.
4: Niru uka. Ni buyende buyike la vila.
1: Buyende iganga.
0: Ni buyende ni iganga. Doradu na musoga.
1: Na isazali angeri yeri. Kale, oliwa gira ni kubano?
4: ono ni kumu ni kumwene Magumba Soedi makaniko mto from Wandege ya made in Uganda.
0: Yesebu Wandege made in Uganda makanika.
4: Makaniko Wandege ya Maike district.
0: Hey, mzee izi nali mtu
1: mzee kutena miyake meka
0: babu nakulidanga kuna basa
4: wapuliranga kukira kuna basa
1: kutena miyake meka mzee
4: mana iwe nina ya miyaka asatu
1: aaa vada vensi ye kufoko wawo
0: mkanika mzee wakome dini gani
4: Ugambi ni sowe chiti ya Magumba Soedi makaniko muto from Wande ya Medi
1: mzei, toliva mvuto
0: Shabani, mkakopeleku Shabani, mzei Magumba
4: Ulichendeta tulachia kayendi
0: mzei,
1: wasi galango li muto
0: Oina haba kazi wa meka
4: Ulichendeta kia uitaka ilikaku mvitu ya kani
0: Oina haba kazi wa meka
4: Haba kazi ya bro, titi oba Iwe
0: Shabani Magumba Soedi.
1: Hiyo mpolo goma.
0: Uli, oi dinzi na yeni.
1: Miaka jaira.
0: Kumabutu. Magumba Soedi. Mdu gire. Eminoni.
1: Kati me dini ya tikuwa diwande gea.
0: Mdu gire. Wande gea. Na uzangandi wande gea. Na wanende. Kumba kwa mama yuge.
1: Mze mkuso kana uzangati. Kampala mea haku baisimu.
0: Tuwa muudiranga tulibatu. Paka butitu liko na kuchi kumulire.
1: Wanangi.
0: Aya akubi ya miaka ameka.
1: Miaka ja asa. Tunachintu waka aliku tegana miaka mitu vujalina.
0: Shabani. Oyo alikuenda chi. Alikuenda droni. Alikuwa ni mweze pichi pichi
1: kumweleza
0: babu wembe
1: be kumweleza bwana yule muniga mabati
0: anti kwa ali mono leo tuta kutana
1: eh bwana muniga mabati yako
0: jambo afande
1: jambo sa
0: tujakusindika era Magumba Soedi
1: jafu na baba sime mukagwa
0: gondo limba
4: wanji
0: watu
4: washitwa mami Ivan
0: ndio baba
4: abalo kutuweleza lusogandiko
0: wewe mudenene mudenene
4: lutusomesa
0: Kwa bali kusina, kusima.
4: Nize kusasi, nzamina nize kusasi, lera nize sound pin promoter ngandi waneno bubogo kariolodi.
0: E bubogo hey,
1: ganga.
0: Hey, ganga,
4: hey, ganga sebo.
0: Yes, sebo.
1: Mm.
4: Kwa lotu weleza, nzendi wakilo yomchalo yari kuitene evu zoyo.
0: Omwami.
4: Eh.
0: Hey. Eh. Omwami.
1: Odmo ireki.
4: Ama. Otiwa.
1: Muka andawari.
0: Evo ziangoni chasi yudu
4: ya chikazi. Olu jayda kuwa ngonkovela kukweza.
0: Kali, kali, basi. Sheba ni buti?
1: Eh.
0: Kangabe kukusente.
1: Gema isi muni gastai vile muenda msambu sita ndala hush
0: Buti indika wakudachi kabine itanu
1: Kangimu
0: nga Ibra dachike soko olinde ibra dachike isatu Aba ntu olina kasubu usubu tuwe wa mgabi Uluwayo shaba ntuwe ni motive unze nige Tuide kitule sekuono na chuma cha msaada Anku vila ama simu yendi suloidiyo
1: Muna mze mfabu unga ndeka
0: Yetu li sulawa
1: Zenja sulaka ibo jasa go big
0: Ati nikuenda kutepele zamu uwa wangulwe empewe kufuwetia Kuluo kutani.
1: Gono mundi yo kusioka. Hei. Wakasulai uluo kutani. Lue mwendo kakoti ya fakumbe wali wali upakinze. Wajia wakasulai.
0: Nika star. Ibiri. Mwenda. Musambu. Star. Ndala. Ash. Mbe kubita kubwa kansala. Nani ndi kuyola babufuka. Bona bona bona mwikumbi. Kuhidaba.
1: Kwa itamu idinda kula
0: minimu. Kwa susa mtauni.
1: Bakole minimu bugile
0: kuta. Ena kuditi. Baliza yonge. Bakutuwe kena ni. Enki zigin.
1: Mkagwa.
0: Engi gembi kiki.
1: Wanji.
6: Amina nerobo zoe kwa gira ku ni makoma muamadi.
0: Oli mula angira.
6: Ndi mwini se mwondo.
0: Kwa boti yerina na irobo zi.
6: Ati mpera no kusezi la kutalo chendi ku ndia no viyende.
0: Niko kula msa kufaiso. Uwebu kubo. Kula mwisa kwa au. Abebu kubo mwena mwena mwena mwisa. Mbaisa makana gansera mbende inu. Shaba nwe
1: ya semba.
0: Nwe ya semba yu. Okubo mwene longabe sendi.
1: Wanji.
6: Sabani wewa kutuweleza.
1: Kale wewa kuhuliriza mkagubu mlunji.
6: Ono makani kamuluta sowe di alibu gweri.
1: Ebu gweri ya waife no wa amena.
6: Ewe wene.
1: Hmm.
6: Wazuma gende wani kuendo ya aliku ilamu yebibu zoi.
1: Hmm.
6: Mwana alimu kivina.
1: Mwana wana waliku ilamu kati.
6: Aa ulo woi palo ule taidi vya kukola.
1: Walichiku koba. Malobe kwecho. Wandu mwuri wakambu kweri. Mkambu wa we.
4: Halo.
1: Wanji.
4: Mbe wale wa sebo.
0: Kale sebo wewe kuuliriza.
4: Kale sebo.
0: Ye sebo.
4: Ono kujinza jojo kubwe wangu.
1: Ye wangu babu jiri.
4: Ye sebo.
1: Linabu karu wawo.
4: Ye sebo.
1: Mm.
4: Weba hitu weleza.
1: Weba kuuliriza baba.
4: Ndiku wa giro mwise msubo. Mugezino.
1: Mm.
0: Waka nanikana msubo akayo ndo.
4: Yes
1: sir. Mezi badada bangwa bakwa basiru.
0: Ikyuma tuchitwaire ku ndikwenda gaba ku sente ni gasta 2 mwenda musambu ni gasta ndash okusinza ku PD alamulire genge ukuta kungoliso gandi kuli wa ireza mpira kuja kuira mkupa wano kula kungatumaze namba jitoleko
1: gama isi mwenige style ili muenda msamfsta ndala hash nigamu otista ili muenda msamfsta ndala hash nkobi ya mpola mpola nigamu
0: otista ibiri muenda msamfu sta ndala hash kanso kengawa yuke mitu walei kumivuti tine December yu omukul baba wongu pira isi munga nitu wale kuoi dibulu unji emeze jange Budi wa kutano na nani chuo macho mukuru. Mm. Nani tu gema gana weekend tu jibita munga tuli gema gana bokalam.
1: Mm.
0: Yampiga. Ngobi. Hey, hello.
1: Ali wadi ni maduka.
0: Tu agani na kumaduka. Wampai ile kuna wakwa ndi nzira wao.
1: Maduka ga. Juli kwa kutaga.
0: Na wakwa ndi. Ah ah. Where are you? Namkwa ndi. Awo mani mubuzanti wakobo odia.
1: Mm.
0: Where are you? Paka ano buti. We manga njako na nani chuo ndiko na raba nangi. Abe ruka. Abe buna. Abe bufuma. Abe buno lebuna anumba. Ebu gweri. Busiki nebu kono niba nangabe pali sata liya wa mkangu hile bana kare enamba yino system welikunda ganti ndino kulekula yukusente enamba eliziro msambu ina ndala
1: yes chabwa
0: zero munana mkaga na itana na enamba elisemba yu elikuleta lina lia sumira Sumira Joseph.
1: Sumira, mwami Sumira na agwira mubintu.
0: Eh, Sumira Joseph.
1: Asobola kuba Sumira atyo ayengate.
0: Zero musambu ina ndala. Zero munana. Nkaga na itan. Emitu wale kumikwisi mlo dugwire ku. Ebura yu kudashikana na itan. Nikuata na itan.
1: Mm.
0: Kubachote kwa kubanga ngabe senti.
1: Kale, mbintu bili serious.
2: Oyona bairo mwangu wa soka royo bingo. Masavu. Butuwe na zana. Otangaze mixajo ngoniga star ibiri mwenda musombu star ndala hash owangule
7: usoga royal bingo masavu wena zana owangule
1: kale wena zana owangule ngoniga star ibiri mwenda musombu star ndala hash ofune mpia ebintu bikutambulire maridadi sana
0: kali saa wotu idakule kula yuka masimu abantu wabili basatu mbabu ulize kumunsa mvu wangwa
1: baile muku
0: mbili kujoku buzuru waliru tibu wakudonda
1: mm
0: elaba naba hidi chilo uzo ura kumuami ngonde na yodo weba hidi ndi babili aye bamwaga kama nakokwe ya ndo bulunji okaba
1: wili mazo bakola kulunji
0: okaba wili
1: mm
0: bali kola batia
1: bali kutibali kola buvi
0: yesebo
1: abali kuidona kulwe balaza
0: olwa balaza runo
1: kisiwa yuwana
0: kisiga yuwana
1: mutamba
0: mamweta,
1: ali
0: mamweta mwase kisiga yuwana mwise mwase
1: mm
0: yesebo
1: mutamba ali
0: mutamba ali owe wololo
1: nana angu Florence ono mwani na wa
0: seba chaki seba chaki pakano mutamba ali owe wololo amfana na mungu bako ini wangu wali Dubai yao baja kukwadia aye mwami da kabanka bimujibu namba ompereze kuku waibango
1: mwenye buya kwa zati ya
0: antio ya ira angabu wali kudali kutunda yo kwa iwe mbe ila labu wango sobo ulo mnonekeza ba customer ayo obu nani amange mezenga za kutabu
1: mujibu
0: buti alo nzaka na mpikipu ya kundala tereze chuma ngabe senti kudachi kama kumiana na itanu ngabe kusente dindi za nabuti tanga zomukisa niga star iviri mwenda musambu star ndalash kudachikana na itanu shaba ni waba wala kudachika imekao waba wala kudachika imekao
1: wali wala kudachika ikumi na ibiri
0: wakutu usa kudachikana na itanu
1: wali wala kudachika ikumi na itanu
0: iii muko doa ikumi na itanu edubana
1: wanudili kuko kudachika maku miyasatu
0: anti wala kudachika ikumi na musambu wakua kudachika imeka kutu kudachika ni mba ndidu wabandu kuzana baamu kwa maki
1: amaji
0: ngone chance
1: amaji
0: wampa ndikubuza kanono kandi musoga oli musoga
1: ebula dachi kambale bubale gemesi mu nige star ibiri mwenda musambu star ndala hash niga mot star ibiri mwenda musambu star ndala hash dachi katidi kawera na 10 na musambu okubanga ofuna kusente
0: oli musoga
8: mwene napa
0: nze ndi musoga
8: yeso
0: kowo musambwa ogulonda omwana okuba mukazi wagwo
1: otyo
0: ngaka ali munda ya mukaire
1: kuwera gulondanga
8: Lato msa mbogo ni uchirongo.
0: Aha. Okuwa ngoti chirongo sikali. Tuizo kuwa.
8: Baba oti.
0: Oke okay, busatu.
8: Yanzala.
0: Ndi uvo. Shaba nitukole. Uli za boka lamu. Ebi ndi biinde kere.
8: Yes.
0: Ngoone Charles.
8: Kwa mpa.
0: Luachi enko kengoli. Tinka lamu ya kuitira muko. Shaba ni manena kuyo.
8: Shaba enko kengoli ti nunji ya kuitira muko. Uleyo songanti. Enko keyo. Eba. Echitundu chaye chindi nga chiri madu. ngati chenda kwefananiriza nebitundu byechamu byomusadde
2: olusugandiko
1: busadde mudende ndengonde oliyo tya baba
8: ni ulata
1: abako baliko
8: ye ino
1: bawa ye abako
8: babunga
0: ayedo lwachi mukairewo nilatawo tebasaine kugulikibwa iye mwene
9: niramu kusaba
0: lwachi mukairewo ni latawo tebasaine kugulikibwa iye mwene
9: kubanga babako
0: busatu lwako atowomiza bulunja ikabakuwe ngondo kitegeere
9: ndi
0: uwo
9: yesebo
0: tukobere ku mukugabula abalongo tukozesa ebibya bimeka
9: tukozesa ekibya kirala
0: bakulonde mbone ina mirawo
8: kitinda kucheta ntala
0: ina nigesta ibiri mwenda musambu nigesta andrash mwami ma, magumba zephania okuva ku A010 services kamule chirobawo webale ku ali akuvuguru road
1: yesebo
0: baba tuenda kuida kuyoli uliso gani ko lutwala we mayuge
1: yesebo
0: bonda pano wetu tulanga A01 tuenda yone fuke saponsa a muliso gandiko mona kwedi ne miezo mulambo guno
1: akole byenda ulu
0: mwami magumba zephania kuida kuida ku A010 services kamule mpega nona akanika motoka
1: kakensa mukanika tata
0: gabenza gabago eriyo motoka nga ujikwa mlivans taira nga woji parking nga uteko uji parking nga isa kwa simbra busimbu
1: kitofu kale pega nona motoka edibede ine bikado chi abo mkwa mpogo tu waba gemi yoyo mchibu gagano baba kaisha
0: baba
1: ni kakensa wao
0: buti aba A010 wali chiroba kufuguru sirodi chiroba wali factory ye bikado
1: mwano
0: iye gule ina akanika motoka abana kubo mkwa mpogo nagona paka waifu ukaba leta uchiroba ya kani kama wana mulunji msaada mbufu kamoto mta hati
1: ayo mili majiko ya mbile ufunani zibwa
0: knowledge buti mkugabula abalongo tukozese ebibia bibiri biti kuba bali balongo
1: wacho kose chila kwenda kuleta mizi nanto ndo vatinangi
0: ngonde Charles
8: wampaluera
0: busoga ojidi
8: njidi
0: bas tujire mkano mka busoga njidi
8: yesu
0: olubiri okulu olwacha bazinga baba William uliba post kadumla ndopo kuna ali kubuti luli kaso zigenge ere cho chimanikwa tina ichibuzo kodi awo luli mdivision che yewe obufuzi
1: lomba
8: awo luli mwidinda ya maserengeta dinda south
0: tere ram yogera
8: luli muidinde ya maserengeta
0: choga mulizungu
8: luli mujinja south
0: bakulondi
10: echalo omuluka eigoloza nei sazali achabazinga muova buliwoli kugwa yoli kuswaza
0: oyedo mulonda
9: galanga taina bibie
0: aho kiri mujinja north swengere yava era zena yemvira
1: era zena awe ndi
0: zena awe ndi pega nawo kuigenge ewange tosobola kwero to no tampulira abakuma kuigenge nabatukuma era bakumpuliriza
1: tubala muisa ku
0: ino maskani afande afande izaka nkuisa makana gansi
1: afande jo na tukwenda ino
0: eh
9: na jo tukumakugo big
1: abogo big bandi
0: abasikala bali joba
1: bali balo yo gadi na bakumwale nkutukuma
0: ebo ndali kujja kusindika yembo edibuniza ebo muni webanga eri Kenya bali kujisindikira ku madi embo ene kukobera
1: ati eri yajjo bitaku madi
0: sokale tuida kuba tu bakobera echiida mwami ngonde Charles chaba ndija gaba kusente kudachikana na itane bula dachike 10 etia kobera abantu kobera abantu kodi
1: manige star 2 mwenda musanvu star ndala hash ebintu byatambule maridadi sana akagenagena mukafune
0: ngone Charles
8: wampa
0: chikobebwa anti busoga ya ifeno eri mwemiga nebibali kamala kamala ino ebibali tine ekibuzo ekibuzo kiri kumiga mwigachi mubuso gawano ogukasi nzeko mumanifu munsi yona yona
8: data ndiya mukibuzo
0: busoga elimu emiga nebibali kamala
8: hmm.
0: Ekibuzo tichiri kuchibali chiri kumwiga mwigaki okukasinze kuba mumanifu ino munsi yona yona nga kusinza Busoga
8: kata omwigogo nalubale
0: bakulonde
1: nze ibana bakulonde ayodo londo oyo
9: zeka amala gamira sana
1: akasala mpani
9: niko magodi fulali kumpulira
0: yese mm.
9: Agoba gweta livaneiro
0: bakuwe akabano kalamba
9: yanza seva
0: baba nalubale kwa na mwiga
1: Jiko kubye wununu
0: kare ni gasta ibiri mwenda musambu ni gastanda ash ebula dachi kai kumingabe sente ni gasta ibiri mwenda musambu star ndarash nero kwa msaku mama angu mumbeda sanyu violet na mukasa general manager owa abura supermarket tukuisama kana gansera nkuisama kana gansi mama nkugonza ino weba laino weba lesa tunimino mjua tu saa kengalo na mkiza kumumwa inaze ni mbita wana wangabali yao zani saa enkumi ibiri kuisimulio ku Airtel Ngonika star ibiri mwenda musambu star ndala ash kobe nika star ibiri mwenda musambu star ndala ash alikuzana okuina makwi ibiri omwezi guno ogwo mwenda paka kufaina dolso gandiko tulijaga abantu asinzo okuzana mulusi
1: yesebo
0: bas wena mvaku ayodo john
9: wambalata
0: Busoga ojidi
9: soganjidi impola impola
0: teme tukobereku nandaki eyo eyawula Busoga kuvuteso
9: Busoga kuvuteso leba jeta liba bajeta bajeta leke Victoria ubana luga
0: ngonde mulonde
10: chokolingo echalo omuluka eigoloza Nei sazali achabazinga muova Buli woli kugwa Yoli kuswaza
0: Ngoende chali simulo onde
8: Lata yuba yeta choga
0: Mulisa kwa jere batia Njaku wakawa na nabe Mulisa kwa jere batia
8: Mulisa kwa jeta
0: Bajeta luita makoli
8: yes,
0: Mwa wakawa na kalamba Wandikao Ndiwa ayodo John Wemalo kufu zechi nechibu uzu Shaban Gana tukeme yuka bantu basa tubana ngabe sente Nika star ibiri mwenda musambu star ndala ash Kope nika star ibiri mwenda musambu nika star ndala ash Uluwe balaza tuchakwira anu watumazo ukulanga Ona kulapaya nulujaba ayoli Akaluka nulu lika londa lishabani
1: Tulika londa Oluna kulu jakuba luwa kusatu
0: Luwa kusatu Kujawe mbiyo mpira wa kujamu na nichelevoshi Aba kota fine.
1: We tuli kuja tulija round ya 16.
0: Yeah, round of 16. Tujja kuba kola ku mangu mangu. Tusengeze tukungute. Tutole. Mwanguzi oluso gandiko ali kujana chapa cha itaka muchi.
1: Mungalo.
0: Ba sponsors zimwe namwe tuenda kubebaza. Tuenda kubebaza mwa Paul Auto Spares na wanyagao. We bale okanika pichi pichi nokuba ne ba makanika balunji nokutusa spare parts omulunjo mwesigwa atenga team chupule. Tuendo kwa bazaba na ipe, aba timo rank saigianga
1: yes,
0: Olo kufa yoniba sima, ipa aba saamuzi
1: Bakati mbako zup
0: Bawele TV Tuendo kwa bazaba na ja, Ashraf ina mungarwe Manager Ashraf ina mungarwe TV tukwenda kujenda wiche yo Wiche yo ni musome sari kutoka ya phone accessories Yona tukujenda Tuendo kwa msaka aba believers, supermarket and restaurant
1: Aka 4
0: Aba kula 24-7 Mbomalo okulia, ngokoi, tola ambala mmotoka Jack Gobi, kila ambala Ayedo
1: Chano ni kubiliva zao
0: Yesebo
1: Awo woyenda ulikwenda kavanga muzira supu Obo ulikwenda kali mu supu choyenda chebakuwa nabiyaga inerwo ido nakakonze bana kabire bintu ngabire maridadi Bifeje za tab akamere mukawa abantu bakali
0: Yesebo Kale kuti
9: ngonda abu zebyan
0: Kugo bigi
1: ngonda ira kumuzinda lensi ekulire niba kwirwe bunga bategera ati muzemu
0: Wama muzeyi be Sia muzeyi wange muleke
1: Muzeyi tuwe umuza
9: Etiye umeza.
1: Nakuwa mwana nazalika.
0: Elibra dachika edachika mukaga.
1: Banange.
0: Elibra dachika mukaga ni gesta ibiri mwenda musambu star ndala hash. Ayado.
9: Wampalata.
0: Ega kanga masimu kagema awo. Ndikubuze kibuzo ekiri rexemba yo.
9: Yes sir.
0: Mwigachi ogwaula Busoga. Kubitundu ebindi ebuvanduba.
9: Bawula Busoga kuvanda.
0: Aligaita mu obole kutula ko ova wano nakala maidi obulunje iyo. Wo bango likujena mtu mwengai shoguli yao. Ma oje kule kupaliza.
9: Tuyo ni river mpologoma.
11: Babu za mwengai wako tuyo ni river bananga yodo.
0: Ko baba gweta batia wile bana.
9: Rio mwigagu. Gweta mpologoma.
0: Bakuwe busatu. Aye kukuiza. Era bana ngwetu kwambe bwambira kwa muli babiri we. Ngwende cha sabe akulinze. Shaba ndakula ya masimu tulize kabantu. Batukobere oluwalero. Kibu uzi shaba la subira ntasubilo kutuka.
1: Kale vita kuziro msambu mkaga munana. Mkaga chinana. Mkaga na itanu. Ziro msambu mkaga munana. Mkaga chinana. Mkaga na itanu. Waziro msambu ina mkaga. Ama kumiatanu. Chinana na isatu. Asatu na isatu. Ziro msambu ina mkaga. Ama kumiatanu. Chinana na isatu. Asatu na isatu. Mkuulize kwa mkobere ulisinzia kubanga uliza eno. Eya isaife. Mwiyene mwe kubamo bibi gani mchalo. E kubamo sozini kunanda. Etu kabuligamu. Nene irubi.
0: Echinana nomunana akatunze mukaga Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo. Ebula dachika ina angabe kusente. Zani sen kumibiru kuisi mutangazo mkisoko kufuna sende. Niga star. Iviri. Mwenda. Musambu. Star. Ndalashi. Tuna kwa msaka bago big. Bana mwe balei ni mwe balei la mwe balei kutu amba.
1: Batu kwa labulu njo butasoboka. Batu kwa labulu njo
0: butasoboka.
1: Oh.
0: Eh.
1: Mifabani.
0: Scholarship.
1: Mkagwa.
0: Mkatuwele lukaka.
4: Mwanda.
1: Mwanji.
4: Mwema lukuweleza.
1: Mwema lukuweleza.
4: Mwaji yaka kujia kukutulemeso kulambala.
0: Yesebo.
4: Tuso kuna kujivuako.
0: Ni nani?
1: Njiriku nakadi. Paka mtu ya njiriku?
4: Iye. Zile kujivuako. Era njiriku. Nibu la mkatono.
1: Hmm.
4: Peka anuwa kwe chobuza ino. Nibu la mwakuti.
0: Hei.
4: Ya kizu na mungaro ni yakulize.
1: Ulo ngupali.
0: Yakuti mkupali otu.
4: Njivu okuwa tafuo okuwa.
1: Kale. Wela jime kwa tajifaku. Ya kutio nechenu. Mkagwa. Halo.
0: Shabani.
1: Wanta ati.
0: Shabani. Buti erio mkulu. Aliku, balikumbu zanga meseje da kamwani. Akamwani. Aka ahuba lindumi.
1: Hala jato mirabikata.
0: Balikuenda hithi abeku kuni wakola shi. Mbwako. Lampeka ntuenda kuchazabe ni ahuba lindumi. Abakulu kufa ahuba lindumi. Tulina chivulu cha Oluso Gandhi Kupainuz. Mwezi oguli kuira kujaba mayuge bonda
1: bonda
0: kujaba nakamwana ako kubegete bigete
1: nti kubegeta mu azira muntu kuwongera zira akola kibandu ka milimo paka bwire kucha
0: kuti wiche ari kuida abahu twenda baide mu studio bakobera abantu acho kunwe kiba chagana kibeta safari coffee drink
1: era chirikitia kwalo bayinzelo za tutu dieka dieka budi dieka dieka atenga tubitu fumukagwa
12: baba
1: owe
12: ono mwidukulu aba kuntu ko wile Ambrose eitukulu
1: we balo
0: mwe abaise nanga bagulikane nani
12: ba agulika na nangwe ni matege
1: niwe
0: matege
12: niwe matege mweni
1: weba le kuntuka
0: baba baba
12: mweni weba ayo koja wange mweni oyu
1: mweche
12: msubu
1: okay
0: msubu.
12: Baba ndi kutivu hafu
1: maiwe mkuntuka buhile mojega kati
12: ayongire muwamani
1: kari
0: nante we mwidukulu wabale oyabo tiba suwa lamu kimia mchi mwze muna abaisa nangwe katonde ya bamba be kolera paka sawa debe enda kubaira kunju atandika sanga ndo tujokola
1: bavugediza kumaka
0: kunkyo
1: ndo kumatala mukagwa we
0: ya misa mitu wansi
1: wanji
12: ngwalo tuweleza
1: we bale kuuliriza
12: nuwe namba district ganga
1: yesebe mwami nuwa
12: lejimu zo chembe tisubira kugwa echeche chaba na balonge echeche
1: tubo chidi bulunji ne mirimo idi bulunji
0: kale
12: musigaye nga mtu weleza
0: kale ni nani shaba ni nuwa abantu ndi kwenda bere mukwe banko bere bibuze kibe bere bere bakulashi basubira kwa ngira bisobola
1: mukagwa
4: hello
1: wanji hello
4: hello
1: wanji sebo
4: hello
0: nigasta ibiri ebra dachikandala nigasta ibiri mwenda musambu sita ndala tanga zo mkisofu ni kusente.
4: Abakulu.
0: Baba.
4: Ano mga ebisara tifo kusinzile na wampanda utagaya.
0: Baba.
4: Haba anza akavuzo ka leke choga goze na ambe zikagua.
0: Haka aluita makoli.
4: Ayo mwana mpufu nizo kaguoyo.
0: Mwende chari zo kubanga kaguire.
4: Yes sebo.
0: Kari.
1: Webera o mkagwa.
0: Mzee imu uziza luita makoli cha amulema. Tiche guleme.
1: Mkagwa.
4: Yes sebo.
1: Hei.
0: Nae jimu
1: kwa makoleza. Wewa lukuhuliriza.
13: Amanya zero Joseph Mbera Kirongo Buvuma.
0: Sezali yangi.
13: Yesebo. Omugo gwa bola kusoka ne kugwere.
0: Yesebo. Yesebo.
13: Nange nkyewunyiza nyo kuba nange ndi musajja Muganda ne mba benchmark.
0: Ona ona ona chimu

0: Chichi chobe usolo kutukamu?
1: Mbologoma, Rita Makoli. Oyo liva na ilo umuga mkweta kigira mrushoka.
0: Eee.
1: Aya kwese mbuliva na ilo.
0: Kale. Shaba, ntako chumo, ntako hondi. Ebro da chika ina donka amale kusende kusistim.
2: Mkagwa.
3: Hello.
0: Wanji. Yes,
3: hello.
0: Wanji.
3: Na yuga na uchitu wakutu mbibara kumira budu waka.
0: Budu waka. Chalo chile muso kecho.
3: Hello.
2: Budu waka chagani wawa.
3: Muso kalo yo.
0: Oni kumoyo. Wakubai simu, simu livira, emoto nani ujivira radio hii, nitu wakuli.
2: Hello.
3: Waisebo.
0: Assalamu alaikum.
3: Waisebo. Assalamu alaikum. Waisebo.
0: Yesebo.
3: Kama ina libari sema ni biyoga luka.
0: Ebu yoga wanu ngo, vwe buta selwa.
3: Necho mzei.
0: Mwe balotu uliviza.
3: Ayo mzei.
0: Bana tupeende ina beru uka.
3: Yesebo ina tupeende ina.
0: Mpeka ano, obo ina chosebo lukutuka mwukulu wale urunu.
3: Echana ino mbe chikina mamona.
0: Ekitegezi, obo ina java munakama no kalalu wabusatupu wonka.
3: Yesebo.
0: Basi.
2: Wewe bali kuigiziza.
0: Buti kale buti wawa mukazi bamuza alabita selwa ona byo.
3: Mukolo saba.
2: Owe.
3: Hello.
2: Wanji sebo?
0: Sabani.
3: Mukolo saba.
2: Wanji sebo.
0: Sabani.
3: Hello.
2: Hello. Hello. Wewe kuigiziza mukagwa. Ni kuiwani.
0: Bita wala lao kuziro msambi na mkaga itanu ziro munana isatu. Ziro msambi na mkaga itanu ziro munana isatu.
2: Halo?
4: Halo sewa.
0: Wanji?
2: Wanji nyabu.
4: Ma ina nilogo zunango vituri ya etiene wiende kasozi.
0: Ma ina zene sangeleo kuhulida ku?
4: Kale sewa.
0: Mwe wale kutu uliza bia na mtu uliza bukala muinu.
4: Tuba uliza mulunji.
0: Bano muzo kwa mulunji.
2: Ya mama.
0: Muzo mulunji.
4: Mulunji.
2: Osema jia kumeka?
4: Sini yatu.
2: Osema lewa?
4: Somera budiope.
0: Kubudiope sesi.
2: Yesebo.
0: Musa mesachi kwa singo kuenda yamba lukupa lukupa kubudiope sesi.
4: Master Mugweri.
0: Hehehe. Wena kuwa
2: bwanda. Asema sakubala?
4: SST.
0: SST
2: aibada SST mungu za msini yetu aibada nango
0: nango bi nango bi nango bi watubona kamata watuwe nambuzi
2: mango bi ni bada nango bi mutuwe taki alikutuwe taki alikutuwe ta mutuwe gwe
0: ayibada
2: kama alikutuwe ta matuge
0: ok Ese ntebula da chikanda yonkani ga star ibiri mwenda musambu star rush inango bibana kayalaze obuyayi oyo mwana na mara kunobula mobwense nonga ita muzabula
2: mwa oyo bamuwele we isimu la kubyole yati okwogera
0: kale e system eri kujja ku Manchester United December yo niga star ibiri mwenda musambu onige star ndala ash tampini ya masirikira urabaraza ni bana ali kuida
2: abali bidolo abaraza
0: kuba ndi kubwesu ngabo esu ngo kulungo ogunoga
2: mwasa kisiga
0: tidi zo ibi
2: mutamba ali Nana ngwe Florence. Rebalaza.
0: Ge mama sim. Nde kule sente December.
2: Mugagwa. Nanangi.
0: Kina kinene.
2: Hello?
3: Hello? Walo tuweza chabani.
2: We bale kuuliza mugagwa.
3: Eh.
2: Ni gani ye?
3: Ono majoso kuvena bere bibi.
0: District cheyo.
3: District bugweri.
0: Yesebo.
3: Baba mwe walo tuwelezo ndiko lusoga.
0: Baba, onina chibu zichobe yosuro kutuka mwewele java makaya.
3: Mbe.
0: Makaya.
3: Makaya, makeke didi.
0: Okay.
2: Makaya. Nale weti ya mirao.
0: Kume yuka bantu wabinize ngabe sente. Sente ndidi lekula. Sente demale buwe male kumasi mgaba.
3: Chero.
0: Wanji mko.
3: Mwe baletu uweleza.
0: Mwe baletu uweleza.
3: Anawa mwe daiba ande manio.
0: Omulangira nsangereo kuulida ku.
3: Ale sebo.
0: Ye sebo.
3: Mwe baletu uweleza.
0: Mwe baletu uweleza.
3: Eee.
0: Olina chobe rosobulo kutuka muwano wali lunu.
3: Sawa mlimu.
0: Kano kachikobe rosobulo kutuka muiwe.
3: Ale eno kira.
0: ekitegezo obero java mnobone wabu wili bukalala busatu
5: bena andevire munga na mukaga
0: siya katiombo
2: katobo nango musekali musudu ya kibi
0: kare nigasita ibiri mwenda msafo nigasita ndarashi sisi merikunda ganti pulako muntu babiri basatu ndekule sente ndibula yemitu wale kumi kubama sita sente nigasita ibiri mwenda msambu sita ndarashi ndikwenda kula msaku abaitu uliriza msinzira mwitu ndibye mso gana yona
3: hello
0: wanji
2: kubala kuhuliriza
3: Oni salimi ya munga na machanga.
2: Eee, muganda wangi salimi, wakupotia mzei.
3: Mzei, wakata mwadwe mawakikira wasa ijienu.
2: Eee, wachikirire mte yanga.
0: Ni wama embe.
3: Mte yanga mwende ndiyo.
2: Wama be, wakupotia mte yanga. Ehi, wagwane bigambo.
0: Ni wama embe.
2: Ono musti ndika kazimba kunjira.
0: Kazimba kunjira mkubeti, mbala muisa kumwe.
2: Kale, wale kuhuliriza.
0: Chaba ni mungo bere kazima kunjina nze mziza kutaba wakole vya yenda vina vina fazilo angazi stari kunge maku bakula nze mbobe kule vya yenda
2: kale avantu wabe ina matanga mbala muisa kuhino na ave vunga mwena mwena mkaa guwe
3: kukire imu wako uwa ndia basevo
2: tulia mkagwa
3: ee
2: waliotia sevo
3: ndia basevo
0: yesevo
3: zembe ili mbitu ukave na viona
0: siya ni yani
3: Nize chivugu moisa.
0: Chivugu mkansoke nkubu uzake nsambo yo mso genu jentabu uziza.
3: Le tabule.
0: Omso ga akoba.
3: Akoba atia.
0: Nti embu ga.
2: Bati
3: Aye. Chema hako ze chirunje che bonda.
0: Walikuwa na kule.
3: Eyo nja kuba ganiri.
2: Kati kati baku baku mnibuwa ukole ruba inu mulo kuba anti wasimi.
3: Kati hii.
2: Eh.
3: Wano. Ebu didi ni wano ngojia chitaigarwa.
2: Aha, vee chitaiga, vee ilaki vumbi
3: yes.
2: Chitaigarwa Bupala
3: yeah.
2: Butingo libu didi
0: Buti, ndiku endawa ila moku kubira Mwogere kunzonga nga wali onkobia kwa tukumani na Kwa dinache chindi ya vyojo muwa Ndiku la kurazenda December yunika star Ibiri mwena msambu, unika star narashi kuwedituka dachi kata Nomu ya natuwa ila mkuzana Sisi mweba amazo kule kule Ngoli kwa ndo kuwa angu la muno Ha
3: Hello
2: Wanji
3: Oporoto Smiley Egutansi.
0: Muna angi nsangero kula mko.
3: Wanji baba.
2: Salamu alaikum.
3: Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakati.
2: Oliyo.
3: Ziyo baba.
0: Mwebale itamba.
3: Muna angi nkola mwebale kuwelelia.
0: Tulia utuwe kusa.
3: Ngansi mirongonde chari shio kumulizi yaku.
0: Ngonde chari shari yano.
3: Eee ali yao mzeyo muna angi.
0: Eee.
3: Aba zei tu kote naba isuka.
0: Abula tabu.
3: Tumanya mwe kata eka taligiria.
0: Erivika maji.
3: Erivika. Mbata kire veneta kiria.
2: Kale, tuwena tubata kiri muno.
3: Aba kubanga mwe mbana ambasi giria.
2: Kale.
3: Amina, salamu alaikum
2: warahmatullahi. Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
0: Na kukobila ntirina liange, enze ni msiramu. Adi enda ali yukira, huwe na ali yukira, jakutani kakunde ida. Buti, esente mazo direkula. Chaba nero lido la kuta lido tungira wa mkaga tukungira wa mkaga esende mazo dikola ku banze mungema oba mukala mtia baba mzee yobo unamingira wa
2: kino ya jasa go big
0: ati yenjo
2: mkagwa ni wase mbayo
0: bange me
3: kali alo mkosha bani
2: wanji mzee
3: alo
2: wanji sebo
3: alo wa mko
2: yes sebo mko
0: Ali kutu wala kwa muko
2: Muko hawa iratia Muko ira mwukube Muko nga mpiribu kuuliza muko
0: Muko waba kaziba na iyo nko beru wale ni mkane
2: Muko mpiribu kuuliza Banangi Ngonde sivu la mzei Nuko ili mwangeye na aligano
0: Chema ni otu ile ku
2: Achu macha etu la
0: kutu Otu ile kuputu wale nzei
2: Ndo ila kule tafizibu
0: Mtu ile kuputu
2: wale Mkata wako ile kule mesa mkoko
0: Uwe baza ni wana aluku ida shabani
2: Mwana una ni fitina
0: Nima kutu ule baza
2: Kisiwa Yohana.
0: Mwase kisiwa Yohana. Polisi likuweta wano uloe balaza.
2: Nana angu
0: Florence. Polisi kusini kile chibali kuntu maida wano.
2: Wali walu wa balaza.
0: Wa balaza.
2: Chienda biate, thinga, thidi, ate singa, ate geire. Ali kuida ukwe yongera kuwabo.
0: Yesebo.
2: Ali kwe yongera kuwabo. Yaidi.
0: Nani?
2: Kubela ali kubanga kunga ulisa.
0: Nani?
2: Mutamba ali.
0: Mutamba ali wei wololo.
2: Mm.
0: Polisi, nana angwe. Mutamba ali. Ni mwase kisiga Yohana olwa balaza mbesunze akobye ati ajiri kutali kuvira kwa live
2: na mwana atajivako
0: okay
2: okokwali mzee
6: Aye, ebyo kidango bwide, oyide bulunjo bano, nbano. Oyida bwide ngoko jilete gano.
7: Nze ngoko nkukuba ngoko, ate nkai nafunye yo no mugule.
6: Shabani. Kabiri.
7: Aye,
6: weziza ku minus.
7: Eh? Aye ngaye nera mwano ko.
6: Awe.
0: Kobune machi achecho.
6: Awe.
0: Chika kirala, akura walalao.
7: Era na maganda mlalo.
6: We na wote ile toto lawo.
0: Walalao kuba.
6: Eh, si bwa mzee.
7: Okuso kirala kane baze management.
0: Yesebo.
7: Yabuso garuyo.
0: Oni kumoyo.
7: Olokuteka teka.
0: Oliso gandiko.
7: Olutuzibu ila maiso. Wetu alituwe tuli.
6: Yesebo.
7: Awombe baza. Elamba kubanti. Jambo sa.
6: Jambo.
7: Kana muse ku. Awantu wangevu na mwena. Aba uliriza. Oliso gandiko luno. Okuwa wetu njire pakanesa wa yabuti. Tida kuba na vangi ino luwa wile.
6: Yes.
7: Aye mbufunze mwikirize. Mba mene mpola.
6: Mena.
7: Inginia. Ambulo zilema kukwe baza. Uloku uliza buso garoyo. Ukula. Ugumize mulungi.
6: Yes sebo.
7: Wangalira kogo.
6: Avantu
7: bangabe ke wange ye mfuluma. Ikwano jange, balirano vange, betuwa soma na vo, haba mpa kumaido, haba mpa kubulichintu, mwena vana angitirima kubevaza. Ila mweva loku jibako ni muuliriza. Nama ganda wange nyoyo, titumire nami ulami. Elio ni mgole wange, oyo titumie ye na nami ulami. Abana vange mwena, beka, rigani, Kolini Benita Wankovani ndekali wa
6: Ngomaliza
7: Bana mwena banange mbala mwisa ino Mbenda ino Era ngabu mwena kwemunenda
6: Kale Ayudu
8: Banza ayuda jani Okuvena mwenda Bantu wangabibu gaba wakubiena kumwenda Ngati mge maku
6: Tiba kuri babugabula bakuri batolo
8: twena tugema mgwandwa tulibasoga
6: eh
8: sitegele baba mtagema ku tukapa tuwerekero msada ifeme mali abalanzi wanga bena mwendwa mwena abatu mire nduka gino yabana mwenda sub county kamene kupatano batiki
6: palonzi bo
8: yeso
6: wesimba bo
8: baba nani nakabicha mukaisha tukale mabwa kuwera bwere
6: aya
8: bali bo mwena mbe yanzana
6: kasta wafuna muku
8: yes
6: ti wapi
8: kan comment byasa tuna mulala we katajiria
6: ndavi eribika
8: yeso kan tumira ko abazaire bange profisa kafu compound david mwana mwangaire yukayundo na mwenba tumira ko bamane jabanga antere mu kwakasente yenayo na yenvire mwe bale na tumira ku banaza abo bano ba dina bano ba nakisige Natu miraku wanabu nsa niwa nwana vile Chala wangika wuda Justin Napa kazi wangava ni mbendeinu
6: Ok
8: Koma godi fetikwela vile Sigele kisige John Ayodo kufena mwendwa Bye bye
6: Kale motiwa msobu ilokuwa nga mkoluna kwa lwa lero Ayodo ufu nubu na hiku na msambu Ngondi wafu nubu na hiku na maku miyasatu Ntu wala mkisa kuna kuwa nga mbalangira mwena kuwa nga mviseo Kukuja kumutendiro guira ku Oluva inuwa lwa mune imu Ndi utasua kuwa nga mbunika Ona kwa lwa lero Akalulu Akalu kaliyo wiche unaku nsubira jakuba lwa kusatu unaku jakuba lwa kusatu tujakula ondakalu akatwala kumtendera ogundi olugo ogwo tuli kujaku no gututwala ku wake minomukaga kitegezao oba toka ira wano mirundi jigere ebiri in fact to ira no mirundi gisweke meka ebiri ngatoli buonda oire ebiri twaja ku munana ate kasto toka ku minomukaga ku munana ngatukwaga nabonda mukisawe
8: nanti bakobera abantu yesende bajyo kutwala mukisawe abanga bategeke ngo aba mutu amutu alo beke 5
6: era aba mutu alo na basoka kuba tubaide bulungi ndi abo nabenda tichi kindi kiba kya beyino
8: nale mutu alo
6: misana nabwire mutu alo gutya misana nachi dinajyo kugere sawa umusamvu umunana ngebibuzo bitandise ku abantu batandise kwikena nukentu uyo ngatuli kubakola ku
8: Ebyana ebya nyasi na bali ni wale
6: otandise
8: twagane mayude
6: kale abaganda banga bajibeere kuba inaze na bantu abenda ulombere kungamlikuliriza akobatia akuba atya iduma ipala we bali kubanga obaire ku ngoli kuuliriza ledi yenu munteekateeka yendawulo we bali kubanga obaire ku mbeere nungi ino mbonera abantu abe ipala awo n'abantu abali kulumba ebudiidi awo nti kitalo ino ekya mutabani wange okubanga avire mbula mwensi eno aya ate katona asingo tekateeka ate ngabeire kuja ate wankola Rogers banange kansala owabavuuka aboidinda yena aliyeyo asuzeyo munte kateko tineyo kati abantu abe padengo abana abasomi abasomera ku padengo senior secondary school ina kodoma zija kuba isatu ogwa 10 muganda wange Sadu Emanga ni chairman ya tutwala au abali yokwe yitegeza nti kwaje kuba okwira waka muna kwedo mukwira waka tegeza ndukwira ku isomero kuba na bintu ngeje binasola kubanga bitambulamu na kusola kuweya muku na kubona bana abali isomero bintu biri kutambula bitya muntekateke yenda ulo tuna tusubu kubanga tulagawa semesante abali yoku bali yera afusa abantu abachi abaka bikale abasebe nibanyabo anendo kubanga mategeza ntwe tuli kuja wano DJ Scom asubu kubanga ingira kusubu kubanga batusa kwentekateke yakabi musomesa Alex nkula muisa kwe bali kubanga obaireyo nabajibeere kumwena mwena mukama abankumi bye bye for now twagana ne oluna ku lwe Sunday mprogram bagoterimba
9: uri wanja
10: they rocks up
9: tujani wet
11: chinana na munana katoneze mukaga
12: busagaro your radio ondi right now kumoyo
9: Ketwaida! Oh, baba, irewa! When was that?
10: Mas musica.
11: Kume no speed jetu liru muka.
12: When I fed! Karwa vinga visikirize!
11: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.
13: Ah! Anambuzi yange ya zairente. Entama yange ya zaire we nzinenda na kamejibwa nine biro wozo wano ba nti kumukoloti kubula musiwufu woni momuchere tidi chindi kwa buzibu bwe nina nerabira yomane tatafso uja kabaka kakensa yaman mbako kuva kusamuka gampaka 10 ndala ni DJ Scom wono program royal extra guys tuve kutenda na tuve kutubisa
9: Eno, neya chaba zinga wabu soga Chinana na muna na kateneze mukaga Busoga Royal Radio Ondi, kumoyo
14: Eno bakunyu mizo aye Mbuba kweta nilabaye Mbune exi woya kugwadalu kwe kuwaili
15: Hello, lovely people, mantubafe mwena mwena bebu soga ife wakatalea ankando
14: Elanga tubela konyo ne DJ Scom kubusoga Royal Radio Tubagala nyo
15: Yes